0: capsules a day.
1: Maintain lang na ako.
0: Pag-regular na ako menstruation.
1: Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Pabalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.

0: Upaya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa manipyo ng dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si ultra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline ng vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pamasaga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pamasaga sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan?
8: Max 4 Biotics!
7: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
8: Max 4 Biotics!
7: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
8: Para healthy ang tiyan,
7: mag-Clinica Max 4 Biotics!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men.
9: Extend
8: Food Supplement for Men.
11: Panahon na aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Randria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain ug Dubai. Randria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges ug no processing fee. May libre pa nga hygiene kit sa tanang aplikante. Randria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Radria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kunta ka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Radria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Radria Manpower Services Company.
12: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa Ciudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313 4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
13: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, pasaligan.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: O presko mga balita, batas sa komentaryo o serbisyo publiko, o tinaw sa mga lubog na issue, like a hadlock na mudladlad sa publiko sa mga issue, punto por punto, o luto sa mga padlon o salawayon sa katiliban, o tayig sa alay daigon, ang init na issue at kusabi ng bayan. Paro de los Pueblo.
17: Las 8:08.
18: Para sa itong mga angkol, mga tatay, nga wala naging puwersa ang ilang mga kargada. Kutob na lang yun mo sa nauna mga tatay, no? Kaya unsaon na, tinagin mo kasarang tungod kay huyang nagyod ang iyohang mga ginaladala din ang kargada. So, ato anang paligunon, ato anang pabarugun na pinaagi sa pagtumar sa atong Extend Food Supplement for Men para ni, para yunin ninyo, no? Para po na sa iyong asawa nga malipay o niya muligon pagyod niyohang relationship. Imbis usa ka round ra, mahimo ng lima. So pag tumara mo extend o sa ka oras, sarili pa ang labing-labing.
17: Grabiha da.
18: Okay
17: na ito? Ang usa himong lima?
18: Kapuya.
17: Kapuya ni... Makakuha na na.
18: Extend ra yung makatabang kay Fibri.
17: Grabiha no.
18: So sa mga nung tanak, kung kano sana siya imnon, usa ka oras, sarili pa ang labing-labing.
17: Unsa pa igihwat niyo diha?
18: Mag-extend
17: na. Kargado ah.
18: Kargado? What is parsa?
17: Ang extent mga kakifay mapalit sa mga butika nationwide. Kauban na diha ang ito ang mga produkto mga kakifay. Daghan kay mga produkto ang Clinical Alternativo Medicina Wellness Center. Dire sa Dakbayan na sila nahimutang diha sa Barrick Building Region. No? Bigostilo Street, Barangay 3, Aning Syudad. Pwede po niya mapalit mga kakifay sa mga barangay nga naa na diha duol-duol sa inyuhang mga balay. Dinadapita mga kakifay kay Madam Grace Sagang sa Barangay Malangsa, Balihermoso, Negros Oriental. Kay Madam Lucia Fontilar sa Purok 5, Barangay Bulwangan. Kay Madam Edna Bakasmas sa Sitio Maluloyon, Barangay Punao. Elizabeth Davila, Lower Santo Rosario, Barangay Rizal. Kay Nanay Madam Angeline Tingal sa Kaingat, Barangay 1. Kay Madam Arlene Gutib diha sa May St. Vincenta sa Barangay 1, Kilid Region ni sa Kolehiyo de Santa Rita. And kay Madam Rosemary Humampit sa Manihan, Barangay Bunga. Maria Luta Panilagaw, Burgos Street, Barangay 6. Kay Tatay Ruben, Ruel mga kakipay sa Pili Street at bang sa Old LTO diri sa Dakbayan, San Carlos. Ayos, so dito ayos na mo pamalit. Kipay Pam?
18: Yes, kay February. Okay na.
17: Siyagit sa diha.
18: Sige, maing buntag ni Tristan Wyatt V. Gulay, maing buntag kay Five Brian, kay Five Deji Palm. Naapod si Catherine Dimitria. Good morning, ma'am, sir. Naminaw mi diri sa Sambag 2, Ermita si Paway, Dimitria Labaho Family.
17: Aha.
18: Naapod
17: si... Leoris Sisyo. Sige, ikaw na lang.
18: Ikaw na lang kay Five Brian.
17: Okay, good morning Sir Bri, og ma'am shout out ko nila ni Mama Gaming og Papa Nardo Recicio. Ni Lani Recicio Abondiente og tanan nga taga Banban Guba Balihermoso. Asa ni napita sa inyo ha?
18: Dito na sa Kuan Kifer Bri, kabante ka ng kanlaon, dira na mo agion sa baba. Ano, dias tagbino.
17: Okay.
18: Payong sa Guba,
17: Grabiha, no? Ang inyong mga barangay na ay Malangsa, unya Guba. Grabiha ang mga lugaran.
18: Pero Guba, pero naayo na siguro na ron.
17: Naayo na. Sige.
18: Tapos si Madam Carmelita. Carmelita.
17: Sige, ikaw na lang dira.
18: Sige, ikaw lang kay February.
17: Sige, padayon.
18: Nang loon, padayon. Ikaw na lang, God. Sige na.
17: Dalian na.
18: Sige, ako na lang. Uy, Nanay Carmelita Barricho, Sir Bri, ang langaw. Usa sa ginadugok ang lanaw, usa sa ginadugok sa langaw ang baho sa feeds nga nabasa ug ang baho sa 80 o kun 80 kinahanglan dimpyo ang palibot sa farm base wa sad nay limpyo pasagad rasad ang nagbantay dia sir.
17: Ang kuan manggod ang pagharvest niyo ana mao niyo nang pagdagsa. Actually kung walay harvest dira na pita wala man poy langaw. No? Sa pagka ano na nila, kinang paipagawasan nila ilang mga manok ba o niya may mga deliveries na sila, dira nang langaw pod mo gawas mga kakipay.
18: Makatimaho dai na sila.
17: Oh, makatimaho sila dai no. Imot asan is lagi ka mong gawas rag kalit murag nama sila nanago ra din hukmong ra ba no.
18: Murag katong akong kaila kay Fibre ba bisag wala gid dapit sa kumbira makatimaho roman.
17: Ang nuod pod ka grabihan. It's diha pod. Ikaw ba?
18: Dili. Komedya rin.
17: Komedya ra. Daisy Makiling Hoxorn. Good morning, Sir Brian. Ma'am Pam. Naminaw ko ninyo from Canlaon, Barangay Panubigan, Purok, Julia. Julia. Asige. Dili sa taas sa balita, mga ka-K5. K5 Pam. Preparado na si Kagawa diha.
18: Engineer, preparado na si Kagawan.
17: Nana.
18: Okay. Wala pa.
17: Wala pa.
18: I-andam siya.
17: Giandam na. Okay. Kay sa Bacolod, mga ka-K5, kundi, mascara season man ron, no?
18: Yes.
17: Mascara fever man daron. Onya, kahapon is opening K5 Pam. October 1, hantod na siya October 18.
18: Ayun. So, taas-taas din, no?
17: Usahay ganit. Tag-usa ka bula na din K5 Pam ang sa Bacolod, ang fiesta nila. Balo, anak nila. Ay, pati nagaya mahuman.
18: Matagbaw, ginoong mga tao dira. O uban pa mga lugar nga mamistahay.
17: Nindot, tanta na, kayong traffic pag tinisura, mawala niya. Kada hapon, dito traffic.
18: Dugay ka kayo masangko, no? Mudagan ka, singundos, hunong naman.
17: Ang kulumuron sa mga tao, kag mga motorista, di hamak.
18: Pero at least, kakuha naman, pagkausa sa usa ka tuig, no?
17: Usa pong kabulan, antos ni mo, kabaad lang.
18: Mahabon lagi sa puton ka, sa mutag-init kayo.
17: Last bin na, John, kung gasakay ra ka sa mga dipasahero nga sakyanan.
18: O ka na.
17: Dilang yun ka. Oo.
18: Bintahan na lang sa parehas ninyo nga doon na dyan mga kaugalingon nga salakyan.
17: No? Okay, makapangita mang kag alternatibo nga dalan. May mga alternative roads dito kay Paypam eh. Kung gamotor ka, pwede ka manulod-sulod bisag asa napita ng mga eskinita diha, makapadasig ka.
18: Oo.
17: Pero kinang musakay kag dipasahero nga sakyanan. So, kuan man jod, kuan man jud may mas daghan ang ga-commute sa may mga personal nga sakyanan ano. So mo na lagi no, usa ka bulan ang pag-aulo antos nimo nga kada sakay nimo og dili ka ma-late sa trabaho, ma-late ka pagpauli nimo.
18: Kana jud mao gyud problema.
17: Anyway, sige.
18: Yeah.
17: So gahapon opening sa Mascara Festival 2026. And ang atangan unta sa halos tanan, syempre opening siya, no? Unsa kaha ang opening, murag linong mga yung Bacolod, eh.
18: Murag wala yung hitabo ba?
17: O, hilom kaayo? Balo na unsa? Naay mga...
18: Nahilumon o galit?
17: Naay kuan ma'am kulin, naay mga fireworks gabi, murag wala, no? Bitaw, hilom kaayo bang maskara opening, ay. Murag karoon na nga, wala'y kumbira, diha?
18: Basig na afari, sobra.
17: Wala'y ihaw baboy, diha, Bacolod, pista man unta.
18: Bitaw unta.
17: Ha? Works na lang, walang fire.
18: Works wala fire, ah?
17: Bitaw, hilom to, G5 Pub.
18: Gano'n siguro, no?
17: Basig ipabongga nila dito sa pinaka-last na gurong.
18: Ay, basi dito na dapit sa unahan.
17: So, ang nag, ang baloan ni Gano, burag na ako, nagduda ako ni Gamay ba?
18: Nga naman.
17: Tungod nga, hilom ilang Mascara Festival opening, diri sila nagpabanha, kumbaga, gidivert nilang utok sa tao nga ma-focus diri sa lahi nga problema, lahi kuno nga issue. Kaya ang Bacolod City Public Plaza, giparenovate manguna kay K5 Pub. Under na siya sa gitawag na TIEZA. Mo tama ba ko? Ang tourism nga tourism infrastructure and enterprise zone authority, no? Usa ni siya ka government owned and controlled nga corporation sa Pilipinas mga ka-K5. Turismo pagwapuho ng mga ingani ingana budgetan. Ana na siya, no? So gipailaw sa TIEZA under karon sa pag administrasyon ni Mayor Greg Gasataya. Gipa ubra mga ka-K5 kining Maong Plaza aron gwapuhon. Ipakita ko dira mga videos kay K5 engineer. So pila na ni kabulan sa pagsabot nato diri. Naa sa 80 milyones pesos ang gigahin nga budget.
18: Dako.
17: Dako ano? Unya unsa may plaza sa Bacolod di gamay ra man na di majud kay dako ng ilang plaza diha.
18: Na, kung tarong nga yun, nagkuhan ang gamit ang kwarta nila, guwapo ka nagresulta kay Fibray?
17: Punta. Unya, gahapon, gidungan sa otong ni Aging Adlaw, gi-check ni Bacolod City Public Plaza. Ah, ni Bacolod City Public Plaza. Ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya. Kaya gi-apas man unta ni, nga dapat pag Mascara Festival, maablihan na ni, para mapakita sa publiko nga ing-ani na kanindot ang plaza.
18: Ayon.
17: Oh. Sus, paglantaw sa Mayor Kipaypam, dismayado siya.
18: Oh, grabe na.
17: Balugro kung anong dismayado siya.
18: Basig bate ra, Japon.
17: Bate, pas nawong sa nag-ubrag ro diha. Walay pagbag-o, guro.
18: Basig walay nausam, no?
17: Nahiwi kong kwan, video.
18: Nindagan ka, nindagan.
17: Oh, na. Okay. Pero, na ko'y nakita yung mga videos diha. Nindot biya. Galing dili lang yun, wala lang yun na satisfy.
18: Ang mayor.
17: Si Mayor Greg.
18: Basig na siya ay ganahan unta nga dapat ganahan niyang makita pero pag lantaw wala diha.
17: Or
18: nakulangan siguro siya kay Fibray.
17: Oh. Kay akong paglantaw kining mga ang floor nila murag wala jud mausab ba siga-siga ra ni gibutang ani ba. nasa live na to mga ka-K5 lantawagon ninyo. Na may pagbago mga nawong sa maskara ana ang mga new government center. Pero anyways, ako aning gipaimbestigahan ni K5 Jezebel Barbicho, naana ba siya?
18: Yes, K5 Bray.
17: Aha, siya na lay bahala mo saysay jud ani. Kay murag napungot ni siya gahapon, maglantaw siya na unsa naman ni?
18: Ni sapot kay unsa ka dako atong budgeta?
17: O dag 80 milyon is maoran ni.
18: Oh. Na.
17: Suku ang kagawa Jezebel Barbicho. Bito. K-Pop Jess, good morning, Kagawad. Good morning.
18: Good morning, Kagawad.
15: Yes, good morning, K-Pop Bray. Good morning, K-Pop Pam. Nasagmuyo to si Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa ilahang pag-inspect no sa maog public plaza nila, K-Pop Bray. Tungod kay... Hala no, mura magwa may kausaban sa ilang plaza kay Fibray.
18: Unswa naman na.
15: Ang kwan dito, kato murag mga puti bitaw nga circle kay Fibray nga murag ipamuta nga murag mga itlog sa layo.
18: Itlog sa layo. Mao to, 80 mil na to? Milyones?
17: Ingon gani nila kay Fibray, just kay Fibray sa mga tagpaminaw. Siya murag nananghan mani ang kuan ang mga planeta sa solar system, bro, na sobra naman taon ni.
18: Grabe ya.
17: Sige, padayo.
15: Naunsa naman ni
18: kalakihan. Wa na mao.
17: Go ahead.
15: If I bray?
17: Go ahead.
15: Ako, biski ako ka kay Fibray, nagtanaw sa maning kaning kuan na.
18: Nadismaya po kag-apel.
15: Di man pud na to ma si tawag ani mabatikos. Mabatikos ang na to, batiyo dili.
17: Pwede.
18: Pwede, dili mabatikos ang nag-ubra na, ana?
17: Dili ta mo mabatikos, mabalita ra ta ang mga tao na pabatikos na to.
15: Lagi. Sige.
17: Unsa na hitabo dito?
15: Pag-inspect ni nila ni Mayor Greg Gasataya, kauban niya si Deputy Speaker Alfredo Abelardo Albi Benitez, ang kanhi mayor pod sa Bacolod City kay Fibray, about aning redevelopment project sa tourism sa Tiesa kay Fibray nga valor 80 million. Pagkita ni Mayor Greg sa maong kining redevelopment kay Fibray, matod pa niya nga isip kanang nagpagawas niya og statement ningingon siya nga isip anak sa Bacolod niya nagdako nga nag-spend sa iyang kining oras sa Bacolod Public Plaza. Matod pa niya, it is disheartening to see the state of our cultural icon amid its supposedly finished rehabilitation, but we are calling on the prompt intervention. So, ingon lang siya nga, it is disheartening, kaki Fibray, pagkakita niya sa maong redevelopment.
17: Mm-hmm. So, unsay unsay pa sabot niya kay 5 Jess?
15: Kana bitaw murag na kwan siya nasagmuyo.
17: Murag wala din siya na satisfy.
15: Nasakitan kay 5 Bray.
18: Kaya dapat yung reaction ato pag nakalantaw siya, lipay tato kay siya, kaingon tato siya, wow niya, wa siya na lipay sa yang nakita. So, mao nang dismaya.
17: Bitaw. Naapod sila, naasilay giusab actually. Kaning kundi ang plaza diha, kinabang na ay ang mga ang burag ang mga tiles ana, burag may kulay na itom na ay puti, ana dira man nadapita no, dira nagasayaw-sayaw ang mga dancers sa
15: dancing fountain.
17: Oo. May paskara diha. Ila man ibang buslutan ibutangan nilag tubig nga magsumpit-sumpit unya. Unya mubaha man ki 5 Jess, no? Mubaha.
18: Unswa.
15: Sa kwan ka kay 5 Bray, naman dyan tayo kaning mga dancing fountain diri sa Calatrava o sa San Carlos. Di man pariyasan.
17: Dira nila gibutang sa kinang kuan. Dira nila gibutang sa anang plaza dyan. Nga dapat, dira na siya napita nga na ay burag pool nga gamay ba? No? Nga dira na ang tubig mo, tipon niya mo, piswit-piswit na po diha, anak ba? Dito sa bakulod kay... Dira man sa tunga sa plaza publika in town anang tiles na diha unya mubaha man in town kay wala man asa mo balik ang tubig. Purting sukuan ni Mayor Greg oi ni Mayor Greg oi.
15: Mo na iya gika ko anan kay nganong magbaha daw.
17: Magbaha
15: so, na nga ana sila nakaistorya ka kay February nga murag lain niya mo trabaho ana.
17: Aha.
15: Katubang lalaki nga nakaputi. Gahapon, maragahapon, guro na nila nakastorya or ato bang September 30?
17: Ato nakaputi. Oo.
15: Oh, kato nakaputi nga nagkalo bang laki.
17: Basig si Mayor Greg, si Kwanto, si Kuan, si Congressman Albi, dili po.
15: Dili, dili.
17: Aha. So ipausab na po nila, ne? Ipausab na po?
15: Oh, nai mo muusab o construct ka na kaki February para di na magbaha ba?
17: Ahay. Kaya dapat dito maguna na pita kung imutang sa kuan. Sa itong giingon ni mo, baka na ay murag swimming pool, baka type ba?
15: Bitaw?
17: Unya, aron pagbalik sa tubig, dira lang siya. Kinikin mo lapta man siya dira sa Tibuok Plaza naman in taon niya. Madanlog mga tao diha. Mas light. Di ba? Naunsa.
18: Imbis malinga ka maglantaw, di na no ka malipay. Kaya magbaha man di ay.
17: Mahadlo ka mo agi-agi diha. Kaya mas slide man ka. Lumuton man at dugay.
18: Oh, ana John. Mudan lagi na karugayan.
17: Kinsa may nag-design ani nga taga-piesa. Uy, naunsa man sila.
18: Naunsa man ang bra.
17: Pero matingala po ka K5 Jess, K5 Pam, mga tagpaminaw. Sa kadugay na nga umbra ni, gitrabaho na dilang plaza, wala diyon kalikli si Mayor Greg diha.
15: Bao lang na nila.
17: Ya, napagkakita niya ato, maingon siya nga, burag di mani mao. Pwede niyo usbon ni, burag lahi mani. Oh. Hindi ingon ra ba?
15: Grabe no, ang kuan guro ang ga-construction guro ana ka February, ang sa tanaw niya ba okay na?
17: Ibalingag eh. Di ba? Pero ipareho aning atong plaza diri sa Bayan San Carlos, di ba? Na plaza dira na mo sayaw-sayaw, dira mo practice og mga estudyante na to na yung practice lang mga sayaw-sayaw diha. Mauna gi-lusbutan la diha, gibutangan lang fountain diha. Burag ana nga type ba?
15: Oo, bitaw.
17: Balinga kay utok ni Ubra na, no?
18: Bali. Gani noon, unsa na manay.
15: Lahi na dahil na diri sa tuwa kaki February kay di ba itong plaza diri, kung ano man jod, wala may ana nga dancing fountain. Naaman sa tubang na to sa City Hall lang ato ang dancing fountain. Pero di may ana nga magbaha.
17: Okay na, secure kayo na. Kaya bisag, bila pa katuig sa gigtubod na diha, di na yun ang balik-balik.
15: Oo, oh, di na magbalik-balik ang tubig sa ilalom. Sa ilalom, oo. Oh.
17: Na, dili, babay. Bisag grade 1 nga bata, makaingon nga binalingag, ba nga obra, eh? Sala, ano? Bitaw. Bisag paglantaw na ako, ako, mayor, dili nga liguro mapungot ko, basig makatamparos pa kong tao, maging anay ba? Nahimo bisag katawanan rong bakulod bi ay. So, sorry ka ayo no.
18: Imbis sadya kay Ron. Wala nahilom ra.
17: Oh. Kinabang, maingon tayo kay Jess, makipin pa.
15: Nag-prepare mong gano'n para sa Mascara Festival unta. Na yung mga daghang activities nga paghimuon di aron sa public plaza. Murag sugod sila October 9.
17: Gahapon, opening gahapon. Pero gahapon, opening na sila. Pero maulig gini, murag na... Ang opening nila, murag maoning opening o suko. Kalagot.
15: Pero nindot kayo kaki February kay sa opening pa lang makuha na, ma nakita na ba ang unsay kanang dili maayo?
17: Aha.
15: Para sa ilahang Mascara Festival para madali pa ba?
18: Masolusyonan.
17: Abalo ko mahinga gaw ni KFJ.
18: Basig maipit na sila kuan. Panahon.
15: Mahinga gaw pa kanang ana kaki February nga.
17: Oh.
15: Ang kuha nila, marag naman sa 2020 ang ilahang highlights, Jod.
17: 18 ron, 18.
15: Na 18.
17: So lisod-lisod din kay dili ba ni pareho kay PMJS nga kinang naglungag ka. Oh, naglungag ka unya kulang litong tubig. Pag abli nimo nga mukaon ka, oy, lagdos man di ay.
18: Lungagog balik.
17: Imo nimong lagdos, oy, itigano. Oh, lungagi usab oni ana, any time poy dira pro kini, unsaon man eh. Oh,
18: mo na gingong ambot.
17: Balinga gilgi kaayon ng obra ani ba? Abiso makadungog pa siya, okay ra oi.
18: Tinuod ba?
17: Okay kaayo. Tarong ba nang turba? 80 million pesos mo na ipakita ni Gustavo?
15: Mao.
17: Oh. Pero na ako'y pangutana kay Pep Jess ni mo to ara man kita turo kay Pep Pam.
18: To ara ay di ta magsaba.
17: Ah, di magsaba. Di ba ka drama ra ni?
18: Sige sige.
15: Adi pudoy.
17: Dili pa.
15: Dili.
17: Okay sige. 80 million pesos.
18: Dako, awan ang katidara. Inyo, Morena.
17: Ingon ni J. Oker, diriyo siya, naingon og mga itlog sa dinosaur daw ang mga bula. O, oh, nagkita mo, gikatauan, nagkimahin ng mga bula-bula diya. Ay, nako. Dahil mga exister diya, existing diha nga mga fountain ni Pemjes, murag wala nila giumra. Oh, 80 million pesos. Piskot ni mga tawhana.
18: Mao na 80 milyones ka na?
17: Wala na, sige-siga ay. Ibutan na, mga drawing tubo.
18: Isa tubo?
17: Oh, drawing tubo, drawing sa maskara. Kining building sa NGC diha, New Government Center, o sa padiha uban. May tawin niya na lang daw ibutang diha.
15: Basigi. Gikuha ni ang kwarta ni kay February substandard ba?
18: Basig lalong kay bulsa.
17: Ah, porti ginan siya ha, di ba, no?
18: Ay, nako, naunsa naman yung...
17: Paita naman yung Pilipinas.
18: Naunsa naman tayo, ay, murag wala naman kay kasaligan.
17: Una, gikuan pa ni ba? Serado pa ni ang plaza ba? Gimutangan o mga sindi ha, kay gikoralan, kay gitrapaho, ligi, unya, pag-abli, bulaga, surprise! Pag-abli ni mo, aning na mo.
18: Surprise!
15: Na-surprise yung tinood.
18: Na-surprise yung ganda si Maya man.
17: Surprise yung tinood. May pulos ni mga brahas. Baloon sa aning. Ana kay boses ni Mayor Greg diha?
15: Oh, ana. Kanang nag-istoryahan na sila ni sa kanang mo-ubra ana kagi February.
17: Sige, ito paminaon si Mayor Greg.
19: Anong measures na gagawin natin dyan?
20: Drain cover for replacement siya ng French drain cover.
19: So, kaya nang saluin lahat?
20: Yes, sir.
19: So, hindi na mag-leak ng ganito?
20: May leak, sir, pero mas minimal sa. Due to wind na lang yun, sir.
21: Dapat may trans-drain.
20: Dalawa na yung gawin naming action, sir. Rectify namin dyan. Well, doing yung pang-replace talaga.
19: Yung timetable natin po daw.
20: Uli namin, sir, ng mga by 2, sir. October 2, sir.
19: So, balita. Kung sa din tubig, di ba, babalik sa loob?
20: Yes, sir.
19: Kaya lang kayo makapag-start.
20: Sir, bukas sa bukas, sir, para start. Pero mahabol namin. So, targeting ko sir na matapos sa bike.
22: Ang hindi dapat ng routine tahan. Oo, yeah. Ha? Routine na, bro, is not down.
2: Bali, amo na mahal.
3: Mayor, loan na dyan, nai.
4: Anong measures na gagawin natin diyan?
23: Okay, cover for replacement siya ng ano.
17: Okay. Makit-an nimo sa nawong ni Mayor Greg Satayaga. Suko jud kayo ba no?
15: Suko jud lagi siya.
18: Lagot kay Mayor ba.
17: Sige na lang sik. Kumbaga kung mga wala ni kamera, wala ni problema. Ano ko namin ni Sid Kikong. Galing kay Pirmi man siya gakuan ko kinang anak na no. Kapalo ka sa story anak kay Pam Jess, kay Pam Pam.
18: Sa
17: anak mo anak.
18: Wala. Sa dela.
17: Nya mo gimok-gimok niyang abaga. Anak. Wala nalimot ka sa isyu anak kay Pam Jess dito sa Bacolod, anak.
15: Limot ko.
17: Kinang mga uncontrollable nga lihok sa iyang abaga.
15: Adi ay?
17: Oh, wala ka kuan ana. I-chat na lang nako nimo.
15: Sige.
17: I-chat pula ayo isulti jo mamatay taning duwa ba.
18: Silon nga ana.
17: Madisgrasya ta ani ba, no.
18: Delikado.
17: Kuan niya oy, no. Oh. Na. Lagi chat na ko ni mo Ma'am Jess, lantawa lang. Nabasa na ni mo?
15: Adi ay. Ayaw lang, secret lang.
17: So, katong taga TSA ba? Ano to, unsa tay gisulti niya sa hingagawon daw nila, ana?
15: Oh, hingagawon daw nila og kwan, obra.
17: Iskot ni mga tawhana, no? Ibalibag na sila Mayor Greg, ibalik ng Manila. Ibalibag.
18: Ibalibag.
17: Dili bang God. Kita nga taga Negros Occidental. Bisag dili ta dito sa Bacolod ga stay always. Pero kinang ma ang ato ang diring kapungot po ba? Kinabang masinati na to nga kwarta sa gobyerno, kwarta sa tawo, gipaubra na, gibayran og tarong, kunya ang resulta ing ana.
18: Mao.
15: Bitaw.
17: Di ba? Maura man ay. Oh, 80 milyones unya maunay gawas. For example, sa ibang balay, gipaobra na sa usa ka panday. Na ani ang gusto nimo ing ana, gipasagda ni pagkahuman dili mao. Di ba ka manglagari og tawo ana manggabas og tawo?
18: Maura manglagas ug sundang way baid-baid ba?
17: Oh, mayo ko si paring Junjun imong paobrahon kay wala junay problema diha.
18: Ah, kana. Kay matinud anon gyud na sa serbisyo.
17: Oh, lang tawagon ang resulta niya anang K5 Jess. Kung apa kayo. Sige na, ipasagda na ito din ng mayor. Oy, unsa ingon ni mayor gahapon? Murag nagkita mong mayor. Ah. Salamat kayo ni mayor. No? Kay init kayo ang iyang pagdawat na ito, K5 Jess, sa pag-turnover na ito katong Certificate of Appreciation, no? No?
15: Okay. Si Mayor Rene Agustilo. Nindot yes. Kay Tugapon, Gaki Pebray?
17: Tugapon ba?
15: Labang ranggaan ako ang kaning dugan.
17: Sana all ninggaan.
15: Sige
17: mo na, sumpayan na to na. Ingon din ni Sir Boyno Fable, oh. Mura di ay na og DPWH, sir. Nga human og obra gubon para iyuhon na pod. Away kinalis kay Sir Boy, way kinalis ni sila. Sa ngalan tourism daw kuno sila pero kuan pangguba ba, no? Pasensya ka ay, no? Pero makita man gyud nato. Ah, balik ta dito ni Mayor Rene Agustilo. Lipay kay ita because nga kinabang gi-appreciate ni Mayor Rene Agustilo ang trabaho sa K5 K5 Jess.
15: Gani.
17: Naipasa na ko dira ang ato ang picture ba para mapakita sa ato ang mga tagpaminaw, pagpinaw, maggalantaw diha, no? Kay kinang gahapon si Mayor nato siya gusto istorya ka to bang gibash na pud ko.
18: Si Mayor gibash?
17: O siya gibash na pud ko, ligsoon sa man Mayor.
15: Gani nang
17: yan, itong report ni Jezabel. Asa nga report siya katong sa phase 4 siya. Ba manggod sila kakuan. Kay dili man na ilang yuta diha. O tinuod man po di ba kay Pep Jess?
15: Oh.
17: Na siya mga tao nga gi-mention dito gahapon, pero dili na nato i-mention ron. Nang maotoy nagtinda anang yuta nga dili ilaha. Oh. Mamaura na kay Pep Jess nga pa. Diyo kog baligya ato ang kabaw diha.
18: Mm.
17: Oh, wala mo tayo kabaw dong. Kabaw sa toang tapad ba? Oh, mana. So, silingat. So, tingon ni Mayor siya, hindi manguna ilahang yuta diha.
18: Mm.
17: So, kinanglan dyan pahawaon sila kay gamiton sa gobyerno. O tama po naman. Gusto mo. Mao na galing, gibash lang dyan siya because of Jezabel. A bit shock. Pero okay na. Okay na to. Okay, si Mayor makasabot ra majud. Normal jud na Mayor nga i-bash jud ka kay kung kuan ni gay, kung maapil-apil kag kuan, chatog na apil-apil ka sa politika. Gobyerno. Labilas bin jud nga official kag ibuto ka, naa jud na diha.
18: Mm-mm. Di gina nimo malikayan.
17: Oh. Gi-bash man ganito nga naglandi-landi ra dito sa kuan ang tingog sa Senado.
18: Gi-bash man ito ng utana ra.
17: Ng utana ra. Kinang si Mayor. Pero salamat. Ha?
15: Nagpa-cute.
17: Nangita siya dakong barrel?
18: Dakong barrel?
17: Pero salamat kay ni Mayor ni Gustilo ha na sa pag-appreciate pag-appreciate sa K5 ano? Aha. So nakapapicture ko si K5 niya sa bill. Oy, tapag yung Mayor gon. Grabe ha. Ano yung na-feel ni Moron?
15: Kuwana, gaan-gaan ang dughan.
17: Ang gaan-gaan ng feeling. Yeah. Onya basig ingon ka at totoy to usab karon, ma-interview ta. Sige daw. Keep up, Jess. Salamat kayo. Good morning. Agawad.
15: Sige, Keep up, Brian. Muna tumatag ang report alam sa programa For Los Pueblos. Keep up, Jess. Isabel Barbicho para sa kampiyon niya balita. Servisyo publiko o kalingawan sa Negros. Keep up, News. Eka.
17: Keep up, Pam. Naining chat na to, diri.
18: Mm-hmm.
17: Gusto siya musuroy ang Mascara Festival sa Bacolod.
18: Anya.
17: Ang problema niya, asa daw siya matulog.
18: Ah.
17: Wala na po. Purot na puno na mga hotels dito og mga kuan kina oh. Mga pension houses dito kay Fempam.
18: Sa sayo pa unta siya to siya nagbook kay kuan man. Sa katong sa layo pa ba no? Ato miagi oh. Bulan.
17: Dapat mga Agosto.
18: Kana.
17: Mabook ka na diha.
18: Kay daghang magugay nagmanguan dira kay Fempam no? Tagalain-lain nga lugar.
17: Ay daghang kay Fempam mahurot gani mga hotels diha dili mausahay kinang ang uban makatawa ka nila ba. Oh, kay katong uban di ba Bacolod. Dito sila nagpabok sa Silay, Porting Layua, para lang makasuroy yung Bacolod.
18: Mojud.
17: Oh, Porting Layua, banta sa Bago. Oh, may kung tao, duol-duol na ng San Carlos ba? Kaya din, daghang kayo mga pension na, pension, mga pension houses din, daghang kayo, pag gusto sila din ba?
18: Magkuhan na lang sila, no? Mag-tent, pero lisod siguro, no?
17: Ay, pagkabuntag, wala na kay tent.
18: Gikahuhat. Imo mga gamit po, no? Dili ma-secure.
17: Ay, delikado. Ay, delikado
18: kayo. Sa muta ang mga tao, pati pagkadaghana ng mga panahuna.
17: Dili advisable. Dagan po lang mga kawatan diha.
18: Mm.
17: Naano yung mga import diha, ang mga kawatan mo, add to kay Five Pam.
18: Mga import?
17: O, ma-import na sila.
18: Abi ko, mga basketball player na import. Kawatan
17: po. Import yapon kay ubang gikag Cebu, gikag Manila, gikag Iloilo.
18: Oo, kumbaga ilahang gamiton ang kahigayunan, no?
17: Mm, sa kadaghanon sa siyempre lapad kay Bacolod kay Pempam. Sa makita ano niya, tanda po na sa kanyang mga kawatan. Mauna nga pahimangno nato diri sa itong mga igsuon sa San Carlos, Calatrava, Toboso, Valle Hermoso, Canlaon, Abdan, mga K5. Basig manuroy mong Mascara Festival pag amping dyan mo ha.
18: Pero ako nila kung masuroy eh.
17: Oh, wala na po ginaguba ang Mascara Festival ha. Ang atuanan ni
18: pahimangno.
17: Ni kay, Eh, di na gusto nga mabiktima sila ano yung mga kuot gang.
18: Oo, kung mulaag mo mga kakifaya, pagdala na lang mo daag balay. Para na ikatulgan.
17: Seriously. Di na makaya sa mga polis sa kadaghanon sa tao na
18: kailangan
17: na polis.
18: Mm-mm.
17: So ikaw mismo, maoy guards sa imong kagalingon.
18: Oo, ikaw na lang, Jude. Manginamot na lang yung kadira. Kaya ang pulis, dagan po kayo na siya lagi atubang, ay na.
17: Di ta gusto nga paghuman sa maskara na imuhilak ka, nawala ang ingani, nawala ang ingana.
18: Nawala yung uyab.
17: Yes, nawala yung uyab.
18: Gikuan sa lain.
17: Dito, amping mo magsuroy-suroy maglaag sa makulod kay ang mga snatchers diha, mo daghan, yun na sila kay Five Pam.
18: Musiaw na sila lagi kay kamang oportunidad na lang nila. Opportunity na lang nila ng mga pangawan.
17: mga pickpocketers dira, mo daghan, yun na sila.
18: Delikado ka ng mga bag ni mo, no? Kanang itaklay-taklay nga bag, kuto na dira.
17: Kumusuroy mo, laag mo, ayo nagdaday nyo mga gold ninyo diha sa liog ninyo.
18: O, kay lagmit na, maunay bunluton sa mga kawatan.
17: Laag man ang anton ninyo dito, dili kay mo pa ila-ilaan ang mga gamit ninyo.
18: Dili man na, dili man mo magpaibog dito, ngayon na anam mo kadagka gold, ngayon na mo kakortahan, yes. Suroy, kalingawan.
17: Inyo mga kwarta dapat kinang tama-tama lang. Kung mas
18: sa mutag wala, yun, wala kay kwarta.
17: Na. Ano malisuran ang kawatan ninyo, dalaan na ng bolt ninyo diha, kinang pasana ninyo, kay I'm sure malisuran din sila ana, no? Ingon ni Madam Carmelita Barbicho, dili na pwede sir, bright 2 weeks na lang maskara na, bitaw.
18: Na.
17: Di na mahingagaw. Pagkayo.
18: Saan man na niya, imagine.
17: Sir Bright, ang plaza sa Bakulod, naaman na fountains diha. Daan, 1979 ko diha, sir. 16 years pa akong edad. 16 years old pa akong edad. Asa to ning naman ambak man edad karon ilang girenovate gidungagan og shower para mubaha ang plaza nindot anak kay mulangoy ang mamista sa maskara diya. Laita bito tinuod oi luoy lauya sa plaza oi murag ako naluoy sa plaza
18: ya dako oi budget ay nako
17: si ingon ni Sir Boy no Pablo gisunod unta sa Bacolod ang gihimo sa Cebu during sinulog na naay tent city para sa gyud para lang gyud puy-an sa mga pigado nga bisita nga gusto mo witness daw sa Maskara Festival og musimba nga safety pod kaayo. Unta no kalingkay sa Bacolod kwarta jud Sir Boy oy kwarta jud lagi income ta
18: kwarta na importante nung panahon na kay ipit ka yung panahon na
17: kurti daghan ang mga hotels dira. Gusto rin mo mga kina mga 3-star hotel na dira ta wala 5-star dira guro. Dai mga baratuhon, ay mga mahalalon.
18: Pero halos
17: mahurot ligi.
18: Halos apuno, murag puno na gyud tanan.
17: Oh, kay kinang uban ligi ingon nimo gani nagpabook na sila timprano kay sa bulan mga Agosto, Setyembre o Hulyo. Ana kay bisag wala gani pampistahay dira murag gutok pero yung mga hotels dira kay daghang mga conference dira gud kay pam
18: mga conference
17: tinuod daghan manuroy diha balo si suruyan diha murag wala may
18: dili kay naanad naman ka sa imo lugar
17: kuan gud kinang inasal ilang giapas diha
18: inasal
17: oo mao man yun ang Bacolod inasal kay pam nga lami kaayo balo asa dapita lami diha.
18: Pero basig okay. Lami jud kay gibalik-balikan man.
17: Oh, lami kay Pepap. Lami bitaw ilang inasal dito. Unya. Diri sa San Carlos sa Pildihon na sila diha sa merkado o kada hapon kinang mga sugba-sugba diha sa merkado.
18: Asa dapat?
17: Oh. Diri sa merkado na to ba sa may Ascona ba na diha sa dapita dira? Ascona na dira.
18: Ano man lami sila kuan dira mga inasal. Oy.
17: So usawan pa lang kay Pam sula na sudaan na.
18: Magganahan ko atong sula ba?
17: Oh.
18: Linyada sa
17: unya imong kanon diha kina mga hang rice diha kinang usay tawagan ni ana
18: puso
17: kinang, puso
18: lami kay na kay fiber eh.
17: Kuha kag puso diha kina lingkod gas dumpling diha sa gutter unya kaon ka nang ilahang kuan kinang barbecue diha
18: so ni samot akong gagutom.
17: Ay lami kay pa kay lami kay ilang sausawan lagi
18: sausawan niya samot na init pa kay kay maupad yung pagsugba ay
17: bao pagsugba jud
18: paksit jud
17: mao na delicacies po diri sa Dakbayan San Carlos nga di po ta papildi ana oy.
18: Ali po pa sinugba ay lang ana pa diri.
17: Lami kayo.
18: Lami kayo na.
17: Madawat ang masla sa ayo istorya.
18: Ah sige ra gal kay Bernes me daro. Lunes dapat mo
17: makpakwela. Si
18: as tatay Irbing? Toy, asa na ang jalibi na to tay? All right, mga igala, basi na doon na may mga sakyanan dira nga nagkagang-kagang na kanang magtingog, magdagan. O yan ang pintal po na na, portoy ng pagkapuhawa. nga paksit na lang yung mga pintal, nga gupi, nga lupya, kay basin na nabangga ba, no? Pero dili ko siya nga pagkabangga, bisag minor lang nga bangga ba. So, ato na pabaguhon, dito pabaguhon o pasinawon sa Katatay Irving Auto Repair Shop. Kaya abin yung mga higala, malipayo, huh? Masatisfied yun mo dito. Kaya nga naman, paspas na kayo ang trabaho, pulido, nindot ka pagka-obra, barato, madala nagsabot-sabot, kasi si Tatay Irving, masinabtanon good po siya. Yung madala, mahangyo ra lagi po. Oh, magkalisod, manglibre, pwede dyan libe. Pagsulod na yung sakyanan dito, maot kay nagdawong. Oh, syempre, pag gawas ana, pabag-uho na gina. Sinaw na kayo, marag katong bagong gawas sa gikan sa imong gipalitan, gifibray.
17: Bitaw.
18: Si Tatay Irving mga igala, naimutan na siya sa Margarita Eco Tourism Highway sa Barangay 2, Tindakbayan, San Carlos. Digin mo maayawan o pangita kay naarag yun at nahimutang sa dapin sa karsada. Makita nyo dito nga ang nagdasok na dira sa sulod ang mga nagpaayo niya. Napag yun dira sa gawas niya ang nagpaayo dira dira. Basta-basta na ay mga pagumangkon sa mayor, na ay mayor. So pasabot ana, usan na sa nagpasabot ha, na maayog yun ang trabaho, kasaligan.
17: Okay. Okay na. Okay,
18: okay na.
17: Na.
18: Okay. Sorry na, good.
17: Oh, okay na. Puruting na para sa Atayron, Tatay Irving ba? No?
18: Ayaw.
17: Tatay Irving, may buntag diyan ni Mutay.
18: May buntag tayo, Irving.
17: Last 8:48, ato aning slide kay Five Pam. Si former Senador Antonio Trillanes IV. Ano? Diba, usani siya sa giingon na ito nga testigo dira sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ato ni Aging Adlaw, ang ilang testigo dito kay ang igsuon mismo ni Sara na si Mayor Basti Duterte sa Davao. Unya, natingala ang mga tao nga nung tuapo dito ni Abot si Trillanes. Ingon kini sa uban kini si Trillanes ba kung sa kini sunluganon kayo ba?
18: Oh, manunlog niya, manunlog siya.
17: Manunlog kay to adin to si Basti napakita-kita pud siya didto.
18: Napud siya didto.
17: Iya gurong papunguton si Basti guro niya.
18: Murag ana.
17: Okay, di man jud ni sila goods. Imagine mo nga si Trillanes usa ni siya sa nitabang jud aron nga si former President Rodrigo Duterte masikop, badakpan, o niya gidala dito sa ICC, in the International Criminal Court, if I PAM, na? Aho, suko kayo mga Duterte aninya.
18: Lagot kayo, kontra kayo na sila, murag init kayo mga dugo sa usag-usa ba?
17: Oh, bukal kayo good siya. Okay. Pero pagkahuman ato, pangutana nga nung naa siya dito, usaman po siya good sa daghan ng kayo mga testigo nga gusto kuhaan po sa prosecution kung unsa ang nahibaw-an niya about Duterte, Sara Duterte. Aha. So, tuapod siya dito, and according niya, nga kinang option di ay siya if si Basti wa mo abot kay Five Pam. Kaya kay naaman.
18: Naaman, so wala siya dito, napadaplin.
17: Nagpadaplin dito siya, naghilom-hilom.
18: Katuwi mong giingon nga murag iring gibidli.
17: Wa siya gitaga dito ay kay siyempre naman si Basti. Ano? Pero naadyo na'y matabang si Trillanes kung kuhaan siya og habig dira sa tuang mga abogado.
18: Oh, kaya naapun na siya mga information.
17: Mga information. Now, unsa ganito nga nung dili na lang siya ang gikakas niya bilang witness kay Five Pam?
18: Si Trillanes, kagahapong adlawa, siya mismo ang mihangyo ni House Lead Prosecutor Jervel Westro nga wag tangon na lang ang iyang pangalan sa mga saksi sa prosecution. Kaya matod pa ni Trillanes para naman mabuhinan ang pressure nga nasinati sa House Prosecution Panel kay Fibray.
17: Ano man, na-pressure na sila, bro, wala man.
18: Ambot, pero matod pa ni, ambot ara niya, basta kay Bawi ang giingon. Unya, kuan na lang kay Fibray, tungod kay ning back out man siya sa pagtestigo, magpahigayo na lang siya og press conference sa para para ipakita sa publiko.
17: Aha.
18: Og ipahibalo sa publiko ang tanang detalye og ebidensya.
17: Aha.
18: Nga iya untang dal-on dito sa hearing sa komo testigo siya.
17: unya ko mapapresko na siya, di ba na magamit ng mga testimonya dito sa Senado.
18: Ambot.
17: Mas nindot. Mm-hmm. Ha?
18: Ambot, unsa pa rin yung una-una.
17: Bitaw, mas nindot nga dito, dito sa unta sa Senado, nga dito sa witness stand unta ba?
18: Gani unta. Kumatapon
17: siya dito para ang kwad diha, ang minutes diha, ma-appeal to iya mga statement diha, kundi makatabang-tabang dito to og ma aron ma-convict dito si Vice President Sara Duterte.
18: Basi na agyon ni siya lalumpod nga rason nga nung ni-back out ni siya?
17: Bitaw. According gani, diri mga ka-K5, sa mga kuan, sa mga depensa, sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte, wala sila ga-expect nga mo atras or mo isol or dili na mo testigo si kanhi Senador Trillanes IV mga ka-K5. Hmm. Sila mismo nakaingon. Ingon nila, wala may ga-expect ana. Oh? Kay nakitaan man dyan nila nga si Trillanes atat yon nga mo pagawas sa iyang bahin kay Five Pam.
18: Mm-mm.
17: Sara Duterte guna. Na.
18: Kontrakay na niya.
17: Oh. Pero natingala sila nga nung kalitraman nga niingon nga de nako mo distigo diha.
18: Salan siguro yung rason, no?
17: Oh. Unsa man, nang luod siya sa prosecution.
18: Nga wala siya gitagad.
17: Nga wala siya gipalingkod atong adlaw nga dito siya. Nga nung ingon na yun, ginabang makaingon ta nga timely kayo ba?
18: Mm.
17: Timely kayo nga, wala siya gipalingko dito, o niya, himan-himan, ingon nga, siya mismo, dili na siya. Oh.
18: Kanang yung rason dira nga para mabuhinan, maibsan ang pressure sa prosecution panel, murag mabawar kayo.
17: Bitaw, no? Bitaw, bitaw.
18: Masige, no? Pakitaan ni siya, kinumo ni Baste. Nag-abot beto sila. Basti, oh, sulay.
17: Oh, at according din ni Attorney Lord Nakapunan, oh, ang sa prosecution.
18: Mm.
17: Kaya personal na niya ang desisyon nga nag-withdraw siya at as a
18: witness
17: si Five Pam sa impeachment trial. So wala meaning ingon nga gikakasa siya nga kami camera.
18: Siya ni hangyo dito nga tangtangon yung pangalan.
17: Siya ning hangyo nga tangtangon sa ning luod ni or
18: oy,
17: nahadlok or unsay sistema.
18: Naara gyud ana kay Vibray.
17: Mogawas jud ni pila ka adlaw.
18: Oh, huh? Ana jud.
17: Oh, kay ang iya untang kwan ani, ang iyang papel diha nga mo witness siya, may connection kini sa kining kwarta, no? Sa Amla kay Five Pam.
18: Oo.
17: Oh, sa mga ayun, kwarta sa mga Duterte.
18: Mga bahandi, no?
17: Mga bahandi. Nga nung
18: giti-awti-awan
17: ang gumako
18: kanimo kanimo da.
17: Asang bahandi diha?
18: Wala man.
17: May bahandi.
18: Lahit to.
17: Okay.
18: Matod mo.
17: Wala na tayo oras kay Five Pam. Oy. Babay na kay Five Pam.
18: Trillanes siguro nagkanta. All right.
17: Mega rally this.
18: Nagarally. Garally na dira kay ang 80 milyones bati kay resulta.
17: Suko guro ni si K5 Carla Depensor sa 80 milyones nga kuan. Nga renovation sa plaza nga di masabtan. Nagrally. Oh sige. Babay na kay Five Pam.
18: Sige, dagang salamat Sir Bryce. Salamat po sa itong labang nga makagagahom nga gihatagan tag maayong panglawas o gigiyahan ta karong adlaw. Og syempre sa ato po mga suking tigpaminaw sa inyong kanunay nga pagsuporta ni ini among programa og sa kanunay nga pagsunod. Og sa ato na lang busing nga si Doc Ramiloy, dagang salamat. Ako na lang ang Queen of Media, Rekbayan San Carlos, K5 Pamela Perata.
17: Salamat kay Lord, salamat kay Doc Ramil Itang Uy. Ako na lang ang The King of All Media sa Dakbayan San Carlos, K5 Brian Mordan, Lunes puhon na punta. God bless the Philippines para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, o kalingawan sa Negros, K5.

0: or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
1: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
0: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
1: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
0: Maudyod na superstar da, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
1: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
0: Grabe sa.
1: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
0: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Nganong man nga patutuyon nimo imong anak? Aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mo ay gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
1: Wala.
0: May monolaurin ba ang imong plain D3?
1: Wala.
0: D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP nga kung gainom ka og D3 Bio, pareho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
2: D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, og naapay capric acid.
0: Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa Visio, Sir GP, nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, aduna ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
1: Wala.
0: Wala. Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
1: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo ng kuha o ni D3 Bio ang iyahang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
0: Ang ketones, Sir GP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagday ang imuhang utok, samot na kung dugay na, Sir GP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
1: Gutom na.
0: Kinahangla na adyugay D3 Bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
1: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
0: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio. Mag-D3 Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka-the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
1: Very
0: question.
1: Efficient.
0: Ang imong D3, nabay ketones?
1: Wala.
0: D3 Bio lang, Jud, ang naay ketones. D3 Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research ninyo, BCO og D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade the Jud, Sir GP. Ingon na jud na ang kinabuhi.
1: Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na usab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
5: Ako si Florazel. Before, problema jud nako ang regular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug desugared sugar cane mga organic compound nga epektibo batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap,
5: mabaka sa mga butik.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman bala ka.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Basi UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool

0: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? Unya, baguhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa dyan. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop.
1: Hininga, uy!
2: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
3: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
2: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
3: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small ug medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
2: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
3: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
2: Kawaw kin sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
4: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
6: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
7: duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month ka pa,
7: naayo na ako.
5: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
8: Tuhuan matog dili ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
9: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
8: bitaw
9: daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
8: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pud kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
9: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani antioxidant, Sir GP, wala nay lain pang kampyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
5: DTX 500.
10: Ako si Alex, may ka-UTI jud ko.
11: Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag,
10: tulog pod ka kapsos sa gabi.
11: Simana lang nawala jud ang sakit.
10: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
11: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500. Mapali sa mga butika.
8: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likay ang stress.
9: Gadahan ko lang tulog sayo.
8: Ang pinaka importante, inom jud DTX 500 ug
9: mag-isip.
8: Aron mataas imong ang antioxidant.
9: O sarang timailhan sa kataas kayong level sa stressor GP. Ugmao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala. Daghan na nagtaya ang imong utok.
8: Mojod.
9: Unya, kanang bag-oran ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
8: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
9: Correct.
8: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
9: Manaw say maglagot ang ginikanan sir GP ang inahan. Ikaw bata pa ka malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe po ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og mayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin na aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot doon na niya gasto, Sir JP. Muna sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. So, sa'y mahitabo, mabankrap, Sir
8: JP. Bankrap, Jod.
9: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Sige man ikahurot. Kung wala tagakaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoa na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplement sama sa DTX 500 og MyTC, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og MyTC.
5: DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500. Mapalis sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako di ay si Isagami, alung taga nga doon ako'y allergic rhinitis. Kaya natunggan ako sa radyo nga doon ay MyTC. Ako gitumar tulog ka beses matagadlaw. Wala nag-build ang perming nga pag-atake sa ako ang allergy.
5: MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Mapalis sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
13: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Ano po nga akong mga TL o mga pasakit? Ili na pagkadungog na po sa DTX 500. Akong gidouble dose o nakapsul sa buntag. Sa gabi. Wala ba'y bulan? Wala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
5: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
8: Dr. Ramil Uy og sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C.
8: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
9: Music therapy, Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
8: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
9: Masab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
8: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
9: Paita.
8: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan na to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
9: Mo na rason, Sir JP, anong kinanglan dyan ta mag DTX 500 og MyTC? Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos og stapes nga atong gitawag nga auditoris ossicles kung kini magulang og mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
5: DTX 500.
11: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag. Tulog pod ka kapsul sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
14: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag 100 na lang.
15: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
8: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
9: Correct Sir JP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
8: Gusto.
9: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
8: Akana.
9: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
8: Mao jud dok.
9: Kay naa good Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapo 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
8: Ang kusog nga music dok usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na dok ang mga singka sa mga misis nimo.
9: Hello?
8: Makabungol maday na.
9: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nice solution Sir JP kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
8: Wala gi. Sa to pa dok kung tabian si Mrs. Kinanglanon jud nga mag-detect 500 og Mighty C. Kanang dili ka mabungol sa kasaba yag yaw-yaw.
9: Oh, kanang mga Mr. Da, inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C murag mabungol gyud gas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
15: DTX 500.
14: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidong makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
15: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500.
16: Ako si Janice. Dukay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang hinay ka. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
15: DTX 500. Mapali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Mia. Nagka-UTI ko sakit na mangihi. Nag-take ko Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kayo. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C, mapali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawa.
9: Ang pag-inom og kape Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
8: Gusto.
9: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
8: Correct yun na Doc, gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
9: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
8: Lami ni siya dok kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
9: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
8: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
9: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
15: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
18: Ako si Limita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako nasab si Dr. Miloy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
8: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3. ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
9: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid makapadaot.
8: Husto.
9: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 bio.
8: Mm. Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Mm. Kini ang naa sa breast milk. So sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang ato ang breast milk nga naay lauric acid na padjoy caprylic acid.
9: Mm.
8: Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain.
9: Mm.
8: Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
9: Sa to pa Sir GP, kay 12 man si lauric acid mas daghan siyang conversion.
8: Mm.
9: Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin.
8: Mm.
9: Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras motuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka.
8: Mm.
9: Paspas ra jud siya mahimong energy.
8: Wow.
9: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po
8: siya. Napude
9: siya
8: antibacterial property doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride.
9: Mm.
8: Si lauric acid if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin.
9: Hmm.
8: Apan ining si caprylic acid mahimong monocaprylin.
9: Hmm.
8: Kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
15: D3 Bio.
19: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
20: D3 Bio.
19: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud.
8: Mm.
9: Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
8: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imuhang viral load of hepatitis
9: para dili na maapektuhan ang imong atay.
8: Correct. Maujod. Kay kung mudagan na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
9: Yeah, Sir JP, no? Naana kay D3 Bio, doon na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP.
8: Uh-huh.
9: Kay mahimo man dayon ni siyag energy.
8: Mm. Mojud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
9: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
8: Maka nindota pog klaseng energy na oy.
9: Baling nindota gyud Sir JP. Mangita kag makaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako pud ang imong buyon.
8: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og D3 Bio.
9: Mm. Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours.
8: Mm.
9: Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon.
8: Uh-huh.
9: Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili nimo ni makita sa plain D3,
8: husto,
9: Sir GP.
8: Husto.
9: Marang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
15: D3 Bio!
21: O, si Richard.
22: Siging galabad akong ulo.
21: Taas na dahil kong blood pressure.
22: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
21: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
22: Normal lang akong blood pressure.
15: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
23: Ang Visio
15: nga may D3.
23: Kapalit sa mga butika.
15: D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Si mana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo.
15: Mighty C! Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir JP.
8: Mm.
9: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
8: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, Nabawaan na Diyos ilok.
9: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo, fresh. Kayang-kaya, Jud, wala on ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. na kampiyon, Jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo, fresh.
8: Unya, all natural pa, Jud, ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
9: Lahira, Jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
8: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica DioFresh.
9: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
8: True.
9: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
8: Exercise sa kama ba, Doc?
9: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
8: Oh,
9: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
8: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
9: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo.
8: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
9: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
8: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
9: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
8: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
9: Oo, nindot na.
8: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
9: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
8: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
9: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
8: ga-detox ka pa!
15: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
0: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
9: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
8: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
9: Uy, nindot na.
8: Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imong utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
9: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
8: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
9: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
8: Correct.
9: O ma-depress. Nga may hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
8: Oh,
9: D3 Bio, ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
8: Wow!
9: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung naako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
8: Mura di ay nag-topical cream.
9: Mura yun.
8: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
2: D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaana ako pamatiyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
8: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi. Alpha lipoic acid. Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
9: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini diay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa D3 Bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mong guna siya sa antioxidant, Sir GP. Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy. Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
8: Of course, wala.
9: Naa jud na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
8: Correct, Dr. Ramil.
9: Mao nay trabaho ni D3, matagan jud ta og long lasting nga immunity. Pero si MCT nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
8: Najud ta yon, paspas kay na.
9: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayo ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud bintaha kung ikaw naka-D3 Bio. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
8: Taway kayong immune system ani, Doc.
9: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
8: Of course.
9: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
8: Murag double barrel shotgun di ay, Doc, ang D3 Bio.
9: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
8: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Doc, og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan, Doc, wa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako sab si Doc Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
8: Ayawg abusohon.
2: D3 Bio Health News. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Mga ka DTX og Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
2: Hisgutan na to kung asa ba ang mga lugar sa tibuok kalibutan nga may pinaka-healthy nga lifestyle o gamay ra ang porsyento sa mga dunay balatian.
3: Kung kumpanya ra ang gipangita nimo Sir JP, sigurado jud ko nga ang atong kumpanya, ang Klinika de Alternativo ug ang Rayo Foundation ang may pinakadaghang healthy nga empleyado. Simple lang man ang tubag nga no, matag adlaw gainom og DTX 500 ug Mighty C ang mga empleyado Sir JP. Ang matag adlaw nga pag-inom aning mga powerful antioxidants combination sa DTX 500 ug Mighty C, makapugong jud sa kasagaran nga sakit sa mga tao. Diabetes, high blood pressure, heart disease, kidney ug liver disease, lung disease, arthritis, impotence ug uban pa, daghan pang mga sakit Sir JP ang malikayan jud kun ikaw adlaw-adlaw gainom og DTX 500 ug Mighty C.
2: Susiyon nato ang mga sekreto sa mga nasod nga dunay pinakadaghang healthy nga population. Sa top 10 mao ang Israel. Ang ilang diet primarily rich in vegetables, fish, unsaturated fat. Ang Israel, natala nga mo'y pinakaubos sa mga diet-related deaths. High cholesterol o type 2 diabetes.
3: Wow, number 9, ang Norway. Limpyong hangin, nya mineral-filled water ang ilang sikrito. Og sila ang naay pinakataas nga life expectancy sa edad nga 83. Wala pa na gainom DTX 500 og Mighty C ha. Abot na jud og 100 years old kung gainom sila og DTX 500 og Mighty C Sir JP.
0: DTX 500.
4: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktive. Wujud kayong DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
2: Singapore Doc. Number 8. Tungod kini sa disiplina sa mga katawan o ekstrikto ng gobyerno, bawal ang pagpanigarilyo o pagpamaligya sigarilyo dito. Bawal po ang pagdaob. Or bisan pa magsugba. Nagpakabana jod sila bahin sa kalidad sa ilang hangin.
3: Kinahanglan jud. Ang Sweden Sir JP mo ang number 6 sa sikreto nganong daghang healthy sa Sweden.
2: Unsa ba dok?
3: Low carbohydrate diet.
2: No,
3: og right kind of fats.
2: 82
3: years old ang average sa ilahang life expectancy. Layo ra gid sa Pilipinas kay puro kanon. Mao na ato ang target Sir JP. Kung matag adlaw ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C, gakaon utan og prutas, likay sa mga matamis nga pagkaon, unya ga intermittent fasting ka, nya ga diet pajud ka nganong ititura man nga kayang-kaya man mabuhi hangtod 100 years old o labaw pa na Sir JP. Pero gusto jud ako ang healthy habits sa mga lumulupyo sa Japan. Anaa sila sa number 4 og sila ang may oldest population sa tibuok kalibutan. Ang Japan ang may pinakadaghang mga 100 years old nga edad
2: ug
3: healthy pa.
2: Ilang
3: sikreto simple ra. Exercise og diet. Diet nga naglabi ang antioxidants.
2: Number 2 ang Italy dok with their olive oil diet.
3: Og pinakauna ang Spain sa pinakadaghang healthy nga tao. Presko nga gulay ug olive oils, grape wine ang steady part sa ilang diet. Ang sikreto sa good health aning napulo ka mga nasod mao ni. Fresh air, pure nga fresh air, isda, vegetables, fruits, unhealthy fats, og exercise. Kung ato pa jud isummarize, ang nagpataas atong kinabuhi mao ang less pollution, less meat, less sweets, quality air, exercise, og daghang antioxidants gikan sa mga prutas ug utan. Ang dakong pangutana kay Pinoy man ta. Dili mga Kastila, dili pug kahapon. Gakaon ba kag daghang prutas ug utan? Good fats ba ang imong gamit? Dili ba kasigig ka og baboy, mga tambok ug mga tamis nga mga pagkaon? Usa ra jud ang solusyon ana. DTX 500 ug Mighty C jud kada adlaw Sir JP. Kaya nga naman, ang DTX 500 ug Mighty C taas kaayog antioxidant. Himsog ka na, batan-on pa jud ka.
2: Pagkalami ah. Wa na jud tay igong oras, Dr. Mel. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy sing mayong lawas ang pingan.
2: Dili abusuhan.
5: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500. Mapalisa mga butika. DTX

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Tier 3
1: Bio. Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Ako ang gusto lang inom ang Tier 3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal akong blood sugar.
0: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 nga may Visio. Ang Visio nga may Tier 3. Mapalit sa mga butika. Tier 3 Bio. Sa DTX 500.

0: At sa mga eksperto,
1: DTX 500, mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipuntra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C!
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Saka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid akong nga panit. Salamat git sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo,

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: P3 Bio.
3: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
4: P3 Bio.
3: Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: P3 Bio. Ang P3 nga may Visio. Ang Visio nga may P3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: P3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirbe ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpamilod sa mga tiin,
2: basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
1: DTX 500. Yeah! DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pang api, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath.
2: Ew, yucky.
1: Mag-Spore Biotics ka. Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman.
3: Ako si Renato, nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka. Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang free or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
6: Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain ug Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges ug no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pay passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kunta ka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Arandria Manpower Services Company. Nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Arandria Manpower Services Company.
7: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop dinhi sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: K3 Bio.
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butik.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX
1: 500. Ako sa Jubilant. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarkuso. Chia seeds. Besugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligoon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
6: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Rosan, baw, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala, nagaharaharagid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha? Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
9: Hindi nga, uy.
10: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
11: Paso sa kubay. Kaya ka pa membro magudmi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom day ta matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabiya sila'y emergency fund savings bay.
10: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ta malingawan eh.
11: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
10: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko na.
11: Sige, bay. Basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyugan ikaw.
10: Sige, bay. Kay bulob, yaka na ako. Maulob, ako kulay kuyog.
12: Emergency Fund Savings, ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matagsweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News.
3: D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
5: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
6: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nanging naot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Adto ta sa mga benefits, Sir GP.
6: Sure.
7: Dugang nga mga benefits. Mm. Gawas nga ang D3 Bio nindot sa gitawag nga hunger suppressant o appetite suppressant.
6: Wa nay mas lisod pang tambalan ang nga virus, ang HIV. Kung matakdan ka ani, murag death sentence. Hmm.
7: Wala na, Sir GP. Makaya na ni D3 alone. Ang gistadihan raman is ang BCO.
6: Hmm.
7: Dako ang improvement sa San Lazaro Hospital sa mga adunay HIV positive ug naapoy na nga matay.
6: Hmm.
7: Naakatong mga nagpadayon jud inom og BCO. Ilang na inom og nakasurvive sila hangtod karon, Sir GP, buhi pa taon sila.
6: Unya 20 years na ang nilabay.
7: Hmm. Ang importante man lang, Sir GP,
6: hmm,
7: madugangan ba ang imong kinabuhi bisag may HIV ka?
6: Mm.
7: Kana bang paglaom nga gihatag nimo nila?
6: Oo.
7: Dako jud kaayo nga bagay.
6: Adako.
7: At least naa pa sila'y panahon aron nga maginulsol, Sir GP.
6: Kaya man gani ang HIV, Doc, nga walay tambal. Unya kung matakdan ka ni ini, age dayon.
7: Mm.
6: Unsa pa ka jud ang pandemic nga daghan man gani Japon nga makasurvive?
7: Correct.
6: So diyan na lang kay pag viral ang problema, inom og D3 Bio kay naa ni siya unsa gani, Doc?
7: May monocaprin pa jud, monocaprilin ug monolaurin. Mono na tanan, ha.
6: Pasabot nga makadiet ka na, matambalan pa jud imo ang viral load.
7: Ang bintaha ani, Sir GP, ngano matag adlaw jud ka mo inom og D3 Bio,
6: so man,
7: kay pagkahuman sa 8 ka oras mawala na siya. Unya, Sir GP, ang imong lawas ana wala na produce og BCO.
6: Correct.
7: Mao nang matag 8 ka oras butangan nimo og D3 Bio or mo inom yung gag D3 Bio. Kay may tabo ana, diha gikan ang monolaurin. Pag human sa 8 ka oras mahimo na siya nga ketones.
6: Ketones.
7: Pasabot nga paghimo niya nga ketones, mawala na ang monolaurin. Mao nang kinahanglan ka og every 8 hours ang pag-inom ani. Matag 8 ka oras inom jud og D3 Bio aron naay motuyok-tuyok og mupatay sa imong mga kagaw kung naay mosulod. Aron protektado ka. Usara kay gayon nga di ka mo inom, pwede jud ka nga matakdan.
6: Correct. Dapat buntag og hapon, no?
7: Buntag og hapon. Ang bintaha rana, kay kung gatrangkaso ka na, pag inom nimo, maminimize siya, bisan makatrangkaso unta ka og tulok adlaw o pito bak adlaw, pero kini siya ma-shorten. Kaya nga naman, nakainom na ka og D3 Bio. Gawas ana, ganindot po ang imo nga brain function. Kay wala na ilain pang pagkaon nga the best sa imo nga brain, kundi ang ketones nga naa sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
8: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga

0: sungkad usab ning COVID.
1: Correct. Importante nga makasulay ka og COVID. Mm. Kabalo ba ka kung anong importante nga makasulay kag COVID, Sir JP?
0: Nga naman.
1: Aron may antibodies
0: ka.
1: Yes. Mora man na ang importante. Pero ako, diri jud ako nasabtan nga dili jud pwede usahon nimo inom ang ditribayo. Pananglitan, inom kag usa ka baril. Oh. Imong imnon, Sir JP.
0: Oh.
1: Dili na pwede. Kay paghuman sa 8 ka oras, ang monolaurin, mamahimo naman ang kitons.
0: Mm.
1: Mao nang kinahanglan nga matag 8 ka oras ka mo inom protektado ang imong lawas batok sa mga kagaw.
0: Buti pa sa butok, proper timing.
1: Mm.
0: Kana galing na jud kay Hilanat, dapat every 4 hours na gani. So dapat na jud mag-upgrade sa ditribayo over plain D3. Tay oras, Doc. So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
0: Dili abusuhon.
2: D3Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio.
4: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500, mapalis sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix, gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo?
5: Mag Mighty C na,
4: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
2: gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
6: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
11: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Petri Bio.
2: Oh, si Richard.
3: Siging galabad akong ulo.
2: Taas na dahil kong blood pressure.
3: Painom ko sa akong asawa, Petri Bio.
2: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
3: Nanormal lang akong blood pressure.
1: Petri Bio.
0: Ang Petri ng may visio.
1: Ang visio
0: ng may Petri.
1: Kapalit sa mga bulika.
0: Petri Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio
1: ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
1: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
1: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa
1: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrio sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas. DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So na,
4: today, magid ako sa akong body odor.
5: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
0: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Pigaw ang performance kay darling. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
13: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka sa home credit pa utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
14: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
3: Opo, ang akong mga tiil o mga pasakit ili.
2: Napagaduwam na ko sa DTX 500.
3: Akong gi-double dose o nakapsul sa buntag.
2: Sa gabi.
3: Wala pa'y bulan.
2: Nawala ang ubag-ubag sakit sa akong mga kamot.
3: Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma's mataas ang akong nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny sa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Ubo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiliwan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mawigid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman
11: for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: This is K5 News FM, your official news and music station. K5 News FM,
14: championing the lives of the Filipino.
0: D3 Bio.
15: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
16: Ang D3 gamay Visio.
0: Ang Visio
16: gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Kaya halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidang ngapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Okay, sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatoktura, upgid ang akon man, no? Mit gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: This is K5 News FM, your official news and music station. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Dietary Bio.
10: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
9: Dietary Bio. Ang Dietary gamay Visio. Ang Visio gamay Dietary.
6: Kapalit sa mga Dietary
9: Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500,
0: mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kag likod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw nga schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
1: Max 4 Biotics.
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
1: Max 4 Biotics.
8: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan og abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipati ko sa kumbahan na ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Yes, K5 Steve. Angol ang Osaka 62 anyos nga lalaki. Umani siya gipusil sa riding in tandem. Naitabo ni dito sa may sityo passing track. Barangay Minapaso Kalatrap. Mga pasado alas 7 sa gabi eh, okay, 5 Steve. Ag biktima, gilani nga si alias Danoy, residente sa Sityo Milo, Barangay Minapaso Kalatrava. Sa nakuha na itong information, gikan sa mga kagawad no sa Barangay Marcelo, nga mirisponde human sa naitabong shooting incident. Ang biktima, K5 Steve, muadton tani sa balay sa iyang anak dito sa Barangay Marcelo. Apan, giingong matod pa niya, nausab iyang hunahuna, ning pauli na lang sa ilahang balay. So, samtang pag padong siya pauli sa ilahang balay, gisunda ni siya sa riding in tandem o gipusil ni siya, K5 Steve. So, nakaangko ni siya o duha ka sa mad pinusilan sa iyahang lawas, ang biktima. Nya karon tuan ni sa kuan gi-refer ni siya sa Bacolod sa usas tambalanan dito sa Bacolod City. Wala pa ta kuan kung unsay update sa iyang condition kay K5 Steve.
7: Oo.
6: Ni ato ang nabal-an nya ang kanid ay biktima kaniadto nadakpan ni siya sa usa ka bypass operation.
7: Aso na prison na kuan ni. Na may kaso ni.
6: Prison ni siya kani adto mga 2023 or 2023 to no. 2023. Mga murag na ana 2023 daw.
7: Ay okay. So ang kwan ani is pero wala pa ikwan. Wala pa gipagawas ang PNP kun unsay ano tawag ani? Ano ang motibo?
6: Wala pa, K5 Steve.
7: So, samtang gamotor gini siya, so natumba taon?
6: Oo, natumba ni siya.
7: Na, kwan, samtang gamotor, wala sa gahunong, kundi gadagan din yung motor.
6: Oo.
7: Asa na dapita sa kwan? Kalatraba, dapit?
6: Kalatraba.
7: Asa dapita?
6: Sa Minapasok.
7: Wala sityo? Unsa nga sityo?
6: Sityo, passing track.
7: Ay, passing track, oo. So, tuwaron sa kwan? Tuwaron sa Bacolod.
6: Girefer, kakibay.
7: Girefer. Sige, Bel.
6: Sige, K5 Steve. Muna ito, mahatag na report alang sa programa 11 Mbps. K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: 11 Mbps.

Alright, salamat ka K5 Jezebel Barbicho. Samtang sa Pikas Bahi naman, standby naman ka K5 Joseph Bulhano. Kining isa ka bana na kabsans kinabuhi gid, ha? Asawa sa maron human nga nabunggo ang tricycle sa punuan sa Kahoy. Dira sa may banwasang Isabela.

0: May check tang kompleto detalye mga ka K5 nasa linya ka K5 Joseph Bulano.
1: K5 News FM Live Report.
0: Joseph.
2: Maayong to ka K5 Steve kag sa aton nga mga tagpalamati dira sa banwasang sa siyudad sang kanaon. Sa aton nga nakuha ka mga balita kag impormasyon ka K5 Steve. So patay ang 42 anyos nga lalaki no samtang pet naman ang wala sa naman ang asawa no kaki 5 Steve bangod sa ginasakyan no nga tricycle sa may no, sa may highway kaki 5 Steve sa nakabunggo ini sila sa puno sang Jibilina dito sa may Hacienda Marua barangay 9 sa banwasang Isabela kaki 5 Steve kag nagluntad ang aksidente takna alas 10:55 sang gabi no kahapon adlaw kaki 5 Steve October 1 2026 no ginakilala ang napatay nga si Rinan Perdon samtang ang iya asawa naman kaki 5 Steve amo si Maricel 43 anyos taglunsay mga residente ni sa nasabit ng lugar kag base naman sa report sa pulisan samtang nag biyahe ang tricycle pakadto sa may Isabela proper kag nakadulaan ini sang control si Rina no sang sa may Manibila kag wife Steve kag ginamaniho ang tricycle rason nga nagbalang-balang ini kag nabunggo sa puno sang Jibilina ini kag K5 Steve sa may highway kag natangko naman sang pilas sa lawas ang driver samtang pilas so naman ang samtang pilas sa agdang no ng prinsang asawa kag ginadala ang mag-asawa sa may Ignacio Lacson Arroyo Memorial District Hospital apang ginbawian ini sa nga kabuhi ang driver kag K5 Steve kag sa karon yara na sa funeral home ang bana kag K5 Steve kag sa karon ato na sa may funeral home ang bangkay kag K5 Steve. So para mining aton nga nakuha nga mga balita kag impormasyon diri sa banwasang Isabela. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio DTX sa Banig BTC kag DTX Coffee Mix para sa 11 Mbps ko padaton si kag K5 Steve Torres. Kag ako naman si kag K5 Joseph Bulano para sa kapin nga mga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
0: Sa mga nagabiyahe, make sure good mga KK5 nga kuan na. Kinibitawng siguro on gid nato nga safe ta.

0: Alas 11:44 mga ka-K5. Sa Pikas Bahin naman, isa ka lalaki na kuryentihan sa Maytayasan patay. Lainsab nga lalaki na kuryentihan sa La Castellana patay man. Grabe. Abi kong kuryente, mapatay ka mga ka-K5 lang sa bill. Nasa linya ka K5 Elmer Sagang.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mer.
2: Ka K5 Steve, balid duha ka kining insidente sa diin na duha ka kining individual ka K5 Steve nga nakuryentihan patay dinhi sa Negros, din isa naman sa Tayasan og isa sa may La Castellana sa Negros Occidental. Kining sa may Tayasan ka K5 Steve, patay kining naabot na no sa balay tambalanan na kining isa ka lalaki human kini aksidente nga makuryentihan samtang may giwilding kini diha no mga alas 4:13 sa hapon naghapon adlaw diha sa may Sitio Bunga, Barangay Tamao, Tayasan, Negros Oriental. And based sa tuang nga kapulisan, dili nila pwede nga ma-disclose or dili nila pwede ma-release ang kining identity sa maong biktima maskin man ang address. Agi naman po daw kining respeto daw mismo sa pamilya ni ini ka K5 Steve. Pero based sa initial nga investigasyon sa tuang kapulisan di sa Maytayasan, nasairan nga ang kining biktima sometime nag-wielding kini og trase sa gitukod nga establishmento sa maong dapit. Aksidente kini nga naka contact o taka main line sa kuryente ka K5 Steve. Hinungdan nga nakuryentihan kini og nahulog sa iyahang nahimutangan o stab niini. So humad sa baog incident, may responde agabaga personnel sa rescue team sa lungsod sa Tayasan. Gani, abi sa tuwa na kuha naghapon nga report usaba human sa nasampit nga panghitabo, temporaryo palong sa Noreco 1 ang linya sa kuryente mga 30 minutes para pagkuha ining nasampit nga individual. Ngali sa pinaka kuan gid ini sa kining yun nga panghitabo ni ka K5 Steve, kumbaga nakalimot kining nga biktima na may live wire sa iyaha nga ibabaw nga bahin o niya sa iyaha nga pagbarog dito na nakuryentihan siya sa maong mismo nga iyaha nga gibarugan ka K5 Steve. Sa Pikas Bahin naman no, sa gahapon, gahapon nga adlaw ka K5 Steve, pero buntag ni diya sa may kaning Castellana, kining isa naman po kalalaki na kuryentihan ni ka K5 Steve samtang nitabang ni pagtakod no sa solar street light diya sa may barangay Kabakungan sa may lungsod sa La Castellana. So based naman sa investigasyon usab sa La Castellana PNP, aksidente nga nasagiran sa biktima kining open wire ka K5 Steve samtang nagtakot sa solar street light. Rason kining nakuryente niya kining biktima mo si alias Darrell, 37 anyos o niya taga Purok 7, sakop sa nasampit nga barangay o niya. According pa no, una pa man hitabo kining insidente ka nagapaygayon sa installation og solar street light ang kining barangay o niya, kining biktima voluntaryo nga nitabang ka K5 Steve.
0: So ang kwan ani kining nadala pa ni siya kwan? Asa ni siya gidala?
2: Oh, gidala na ni Gabalay Tambalanan ka K5 Steve, pinagi sa tuag rescue, pero according pa no sa tuag nakuha nga impormasyon, wa na ang tabang ka K5 Steve.
0: Oh. Moni kwan unsa man ka nang usay gikuan na ninya gi ubra?
2: Kining sa La Castellana ni tabang ni siya ka K5 Steve
0: og takod
2: sa kining
0: solar
2: street light.
0: Oh.
2: Niya katong sa Tayasan naman, kuan nagwilding lang ni ka K5 Steve.
0: So ning takod ning kuan ni na live wire.
2: Oh, kay kining sa Tayasan kay gali abi sa tuwa gahapon nga nakuha nga impormasyon gingong nga nabilin pagali ning buhok sa kuan ni K5 Steve sa wire.
0: Gusto ni pilit siya?
2: Okay. Nakuha na, nalit for niya magina linta niya na pagbarog niya nasagid sa main line sa kuryente kay Steve.
0: Ah, bali dili siya connected sa welding kun dili nagwild samtang nagwelding siya pagbarog niya may live wire.
2: Oh.
0: Oh. Uni mo ni lisod basta kuryente na. No. Mm. Muning kakuan mga ka K5 so naginino jud advice ni ka K5 Elmer. Kini pud bitaw nga nang musaka kas mga atop, saka kas mga balay, saka kag kahoy. Eh, siguro gid nato nga kana bitaw ang iyang mga dahon, mga sangawa na nakasaghid sa kining main line.
2: Mm.
0: No, kay kung or may mga basig may mga wiring dira unya na panit na kay kani usay kahoy. Labi na kini mo imong giagi ang wire sa kuryente giagi ni mo sa kahoy unya kining hangin-hangin so magbagid-bagid siya ka K5 Elmer. No, okay. So makuha na siya ma mahangtod nga ma, malinis ng iyang rubber. So mutakod na unya always remember nga kining kahoy basta buhi pa probably may ground na siya.
2: Mm.
0: So nya example ang katkat kag kuan dira metal ning kuan kas kahoy unya wa kakabantay ng babaw des kahoy ma dito ning sangit-sangit na ang sa live wire so kapila na daghan mag insidente diri sa San Carlos gani na nagkapila pud ana nga kahoy ning kuan na motol rag kahoy nya kay trag ka nang tuskeg dito sa babaw. Diri pos kanlaon, ang kanlaon lang murag na itabo to murag kuam to trabahante man siguro to.
2: Naging tuig.
0: Nga kuan nga samtang ka trabaho na nagsangit ng live wire. So, mo lang gina basta kuryente, wag gay maing tao. Mm-hmm. Sige.
2: Sige, so mo na diba Steve Dotto, ga batudol ga balita karo ga baga orasa gato grato sa DTX sa 500 makatabang sa pagnormalize ato ga blood sugar DTX 500 di saka superior antioxidant. Kini si K5 Elmer Sagan para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros K5 News of
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat ka K5 Elmer Sagang. Standby ah, mabalik lang ta karon dugay kabase lang alang na. Gitataw sa Malacanya nga nakaandam ang Office of the Solicitor General nga idepensa ang balaod nga postpone sa barangay SK election nga mao kini ron ang gipetisyonan sa Korte Suprema. Ipakomento sa Korte Suprema ang buhatan sa presidente, senado, Kamara de Representantes ug Commission Elections kalabot na sa petisyon nga nagka-question sa mga postponement. Gatasan man sa Korte Suprema mga respondent nga magsumitis lang komento sulod na dili nga pwedeng palawigon sa lima ka adlaw gikan sa pagdawat sa mao nga pahibalo. Among kamanduan human sa petisyon nga gi-file ni election lawyer Romulo Macalintal nga naghangyo sa temporary restraining order o status quo ante order ng pugngan ang pagpatuman sa RA 12326. Ilaw naman sa RA 12326 gibalhin sunod. Ang sunod nga BSKA sa ikaduhang Lunes sa Nobyembre, tuig 2028, ay kitakdang ang kadalima katuig ngayon ang susunod nga piniliay. Gihangyo naman ni Macalintal sa Korte Suprema nga deklarang inoperative, invalid o unconstitutional balaod, particular na ang provision. Okay, so money mga K5, ha? Ikuan lang, padayan ako. Sige, alas 11:53 na mga K5. So depende na ni kung taga ni o hataga ni mga K5 o lugway mismo kay pila na may kuan, pila na lang ka adlaw unya I think para gasugod man Goro Carlo ang kuan, ang filing. Gasugod na ang filing mga K5 sa unsa ni sa certificate ako to. But ga kuan ba? Karon sa filing September to. Ah. BSKE.

0: ang plain D3 makatabang jod. Pero kung mag D3 bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
1: Nga anong D3 bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3?
0: Nga naman, Dok?
1: Kaya ang D3 bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kaya di ba kasagaran jod sa gadayt,
0: muluya.
1: Pero kung ikaw naka D3 bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga moy importante. Kini ang rason kung ano ga D3 bio ko kumpara sa ordinaryo nga vitamin D3.
0: Dako di kayo ikatabang, Dok, ang D3 bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya o mga virus.
2: D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga kapatid. D3 Bio.
1: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
0: Nikulikta deh, Kadok.
1: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3. Bisag unsara nga brand na 2,000 ayo, na 5,000. Apan karon ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na ako gipanggamit. Ganahan ko kong D3. Bisag unsara nga brand na 2,000 ayo, na 5,000. Apan karon ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na ako gipanggamit. Kaysa karon nag D3 bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra kung na may 10 times more potent nga D3 bio.
2: Number 1, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM.
1: Ano naman, Sir GP?
0: Kay usay man gudok, makita man gud na ako ang mga...

0: ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak,
1: maghimo kag desisyon,
0: ano? Balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
1: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bayo? Na wala sa plain D3.
0: Kanang D3 Bayo, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imong utok, dili dali magulang ang imong mga brain cells kung ikaw naka D3 Bayo.
1: A champion.
0: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imong brain cells is ketones from D3 Bayo. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bayo.
1: Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bayo.
3: Ako si Riel, na-diagnose nga ni Dakwa ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bayo. After 2 months sa pagtengi, nainay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bayo.
2: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bayo. D3 Bayo. Help.

0: ng dating TBS gang sa lungsod ng Iloilo matagal nang nakakulong ayon sa ICPO.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
0: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Eva sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, ilang estudyante sa Antique nagsimula ng gumamit ng transparent bag. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
3: Nagsimula ng gumamit ng transparent bag ang ilang estudyante sa iba't ibang paralan sa lalawigan ng Antique. Kasunod ito ng Division Memorandum No. 447 Series of 2026 na inilabas ng Schools Division Office o SDO Antique kaugnay ng DepEd Order No. 006 Series of 2026 o Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment. Layunin ito na mapadali ang pagsusuri sa mga laman ng bag sa mga entry point ng mga paaralan. Ayon naman kay Dr. Ernesto F. Servillon Jr., ang Schools Division Superintendent, voluntaryo at hindi mandatory ang paggamit ng transparent bags. Para sa YTC Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
0: Samantala, 7 katao patay sa hinihinalang gas poisoning sa isang tunnel sa Itogon, Benguet. Balitang hatid sa atin ni K5 John Chavez.
4: Patay na nang madiskubre ang 7 individual sa loob ng isang tunnel portal sa Sitio Dontog, Barangay Ampukaw, Itogon, Benguet. Nitong Miyerkules ng gabi, Setyembre 30, bunsod ng pinaghihinalaang gas poisoning. Agad ikinasa ng mga autoridad ang search and retrieval operations at bandang alas 11 ng umaga nitong Huwebes, Oktubre 1, ay batagumpay na nailabas ng mga rescue team ang mga biktima na pawang wala ng buhay. 6 sa mga nasawi ay pawang mga kabataang residente ng Barangay Banaaw, Tadian Mountain Province na kinilalang sina Brian Madrid, 18, Kenji Mangayen, 19, Orviel Valdez, 22, Crisanto Capacan Jr., 19, Gil Padon, 25, at Alvin Daniel, 21. Samantala, ang ikapitong biktima ay kinilalang si Leonardo Pino, 62 anyos at isang katutubo ng Cagayan Valley. Sa ngayon ay puspusan pa ang isinasagawang investigasyon ng mga autoridad upang mabatid ang eksaktong sanhi at mabigyang linaw ang malagim na insidente.
5: Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
0: Gayun din miyembro at iba pang leader dati ng TBS gang sa lungsod ng Iloilo matagal nang nakakulong ayon sa ICPO. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5.

0: Kim Kaluyo.
1: Wala nang na-monitor ang Iloilo City Police Office o ICPO na miyembro o lider ng True Brown Style o TBS sa lungsod ng Iloilo. Ayon pa kay Police Colonel Wilbert Parilia, ang City Director ng ICPO, ipinahayag nito na matagal nang naaresto ng kapulisan ang mga individual na konektado sa community-based criminal syndicate. Base pa sa intel monitoring na may miyembro at leader ng TBS gang sa lungsod noon kung saan ang kanilang initiation ay mang-hold up ng taxi driver upang makapasok sa grupo. Sa ngayon, kahit na wala ng TBS gang sa lungsod, patuloy pa rin ang monitoring ng ICPO sa iba pang existing groups na gumagawa ng gulo at kriminalidad sa Iloilo City. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Mga K5, balita mula naman Puerto Princesa City, Bangkay na-recover sa karagatan ng Honda Bay. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
2: Isang bangkay ang na-recover sa karagatan ng Honda Bay, Barangay Santa Lourdes, Puerto Princesa City kahapon, October 1. Matapos na i-report sa mga otoridad ang pagkakatuklas dito, agad nagsagawa ng retrieval operation ng PNP Maritime Group 2nd Special Operations Unit. Katuwang ang Philippine Coast Guard, Honda Bay Substation, Police Station 2 ng PPCPO at mga opisyalis ng Barangay Santa Lourdes kasama ang Health Emergency Response Operation. Bandang alas 12:45 ng madaling araw nang iakyat ang bangkay gamit ang mga sasakyang pandagat. Agad itong i-turn over sa Police Station 2 para sa investigasyon at pagtukoy sa pagkakakilanlan ng biktima. Gayun din sa mga pangyayari na posibleng may kaugnayan sa pagkamatay nito. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
0: Samantala, 19 anyos na biktima pataya sa pananaksak ng Kafgo sa Capiz. Balitang hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
3: Namatay habang ginagamot sa ospital ang isang 19 anyos na biktima matapos saksakin sa Barangay Poblasyon Tapas, Capiz. Kinilalang biktima na si Elias Jam, residente ng Barangay Tabon sa Naturang Bayan. Ayon sa Tapas Municipal Police Station, nagkagulo sa labas ng isang sayawan ang grupo ng biktima at ang grupo ng suspect na si Elias Rex, 20 anyos, na sinasabing miyembro ng CAFGO. Humantong ang gulo sa pananaksak ng suspect sa biktima. Maliban dito, isang minor de edad din ang nasugatan matapos saksakin ng isa pang minor de edad. Sa ngayon, nakapit na sa bilangguan ng Tapas Municipal Police Station ang naturang miyembro ng CAFGO. Habang nasa kusodiya naman ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO, ang isa pang suspect na minor de edad.
4: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: At 15 dialysis machine inihahanda na ng Super Heart Center sa Dumaguete City. Ang Kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
5: Naghahanda ang pamalaang panglungsod ng Dumaguete para sa paglagay ng 15 dialysis machine sa bagong Super Heart Center ng lungsod. Ayon pa kay Mayor Chiquitin Sagarbaria, pahayag ito ng alkalde sa mamamahayag noong Martes sa gitna ng grand opening ng Hemodialysis Center sa Negros Central Provincial Hospital. Sinabi na alkalde na nakipag-ugnay na ang pamalaang lungsod sa prime dialysis upang pamalaan ang operasyon ng mga makina at ang serbisyo ay ibibigay sa mga pasyente nang walang bayad. Gayunpaman, hindi pa pinal ang kasunduan. Inasang darating sa Dumaguete ngayong buwan ang mga katawan ng prime dialysis upang tapusin ang kontrata. Kapag napirmahan na ang kasunduan, sumiti ito sa gobyerno ng panglungsod para sa pag-aproba. Kung matutuloy ang plano, ang 15 makinang ito ay magsilbing karagdagan sa mga dialysis unit na mayroon na sa bagong bukas na Hemodialysis Center sa Negros Central Provincial Hospital. Sa gayon ay magbigay ng mas maraming opsyon para sa mga pasyente na kailangan ng dialysis. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Tuloy-tuloy Tuloy pa rin tayo mga kay K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Topless at indecent like exposure sa mga pampublikong lugar, ipinagbabawal sa New Washington Aklan. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni kay K5 Gloria Villasmaño.
6: Ipinagbawal na sa New Washington Aklan ang topless at indecent exposure sa mga pampublikong lugar matapos ipasa ng sangguniang bayan ang Ordinance Number 2026-14. Sakop ng ordinansa ang lahat ng kasarian na makikitang topless, half-naked o hindi maayos ang pananamit habang nasa mga kalsada, parke, palengke, terminal, public utility vehicle at iba pang pampublikong lugar. May ilang exemption naman para sa mga manggagawang kinakailangang magtanggal ng pangitaas habang nagtatrabaho. Mga kalahok sa sports and water activities, medical emergencies, otorisadong cultural activities, batang wala pang 7 taong gulang at mga inang nagpapasuso. Sa unang paglabag, bibigyan muna ng pagkakataong magtakip o magsuot ng damit ang individual. May multa na 300 piso o 3 oras na community service habang mas mataas naman ang multa para sa ikalawa at mga susunod na paglabag. Sa ngayon, ang New Washington ang kauna-unahan at nag-iisang bayan sa Aklan na nagkaroon ng ordinansang tahasang nagbabawal sa topless at indecent exposure sa mga pampublikong lugar. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gloria Villasmaño. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo, K5 News sa FAM.
0: Gayun din kinikilalang bossing at PUJ driver timbog sa Cagayan de Oro matapos mahulihan ng 3.1 milyong shabu. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
7: Aristado ang kilalang bossing at PUJ driver matapos mahulihan ng 3.1 million pesos halaga ng shabu sa Cagayan de Oro City. Umabot sa 470 grams ng shabu ang nakumpiska mula sa dalawang suspect sa isinagawang drug bypass operation ng RPD EU-10 Team 1 Tracker Team CDOC RID-10 Kokpo CMFC PDEG SOU-10 RIU-10 at PIDEA sa Lower Tambo Barangay Makasandig kagabi. Parehong residente ng Zone 3 Barangay Patag ang mga suspect na recover din mula sa kanila ang 2,000 pesos cash, dalawang malaking pakete ng shabu, hoxling bag at 1,000 bypass money. Kasalukuyan ang nakakulong sa Maharlika Custodial Facility ang dalawa at maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
8: YTC Network News. YTC Network News.
0: Samantala, kakalaya pa lamang sa bilangguan na muling nasa kote sa bypass at tinatiang 900,000 pesos na halaga ng shabu na kumpiska. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Carol Medino.
9: Muling nasa kote ng mga otoridad ang isang 25 taong gulang na lalaki na hinihinalang sangkot sa pagbibenta ng ilegal na droga sa isang bypass operation sa Barangay Santo Niño, Tanawan, Leyte, madaling araw nitong Oktubre 1 taong kasalukuyan. Ang suspect na residente sa isang pabahay sa San Jose Palo, Leyte, ay kalalabas lamang sa bilangguan dahil sa naunan niyang kaso na may kaugnayan rin sa ilegal na droga. Sa operasyon, nakumpiska mula sa kanya ang 132 grams ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 897,600 pesos batay sa evaluation ng Dangerous Drugs Board o DDB. Nakuha rin mula sa suspect ang isang Colt 45 pistol na may 4 na bala, 14,500 na bullet money, kabilang ang ginamit na bypass marked money at isang motorsiklo. Posibleng maharap ang suspect sa mga kaso sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, depende sa resulta ng investigasyon at formal na pagsasampa ng kaso. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa operasyon at sa posibleng koneksyon ng nasabing suspect sa iba pang ilegal na aktibidad na may kaugnayan sa ilegal na droga.
10: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
0: Kage K5, dako tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Bigo ang maopisyal ng Tennessee na maisagawang execution kay Krista Gil Pike nitong September 30 matapos siyang bigyan ng 2 doses ng Pentobar Bital. Ayon sa kanyang mga abogado, nananatiling gising si Krista at malakas pang humilik matapos ang unang dose nito. Itinaas pa niya ang kanyang ulo at tinanong ang maopisyal tungkol sa nararamdaman niya sa kanyang braso. Matapos naman ang 2 dose, isinugod siya sa ambulansya mula sa bilangguan. Samantala, naghain ng emergency motion ang kanyang mga abogado sa U.S. Supreme Court upang ipahinto na ang naturang execution.
8: YTC Network News. YTC Network News.
0: Mga K5, sumayin niyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Santiago at K5 News of AM Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Justin Kes at K5 Nathan Sarmiento sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pamali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Pamali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: problema, gid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
9: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
11: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street, dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos, dool

0: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagin sa dalan.
1: Bay, naunsa naman na. Sige na kung ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
0: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
1: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
0: Ala, indot lagi na. Asa ko mag-apply?
1: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
0: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
2: Ayaw na pag-anto sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
3: Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Randria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad o 24, hantod 39 anyos. Apil na ang ex-abroad, hantod 45 anyos. Apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain o Dubai. Randria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges, o no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Randria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage o 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Radria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Radria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Radria Manpower Services Company.
4: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop dini sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
3: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagitaan lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
5: Hininga, uy.
6: Besh, kanusa man kamo ato sa bangko aron mi withdraw sem sweldo?
1: Ugma puhon ko mo withdraw, besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
6: Hala, naa di ATM didto?
1: Naunsa man ka nga dugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
6: Daghan magtawo didto, good.
1: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
6: Ama o ba, besh? Pwede ka na dito? Sige, ato ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
1: Sana all na ay i-parking.
2: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
7: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong gitiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyo Water Refilling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
8: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Ang DTX 500 makatabang. Labi na kung ikaw mga ka-K5, nakasuffer ka sa dugay na nga panahon nga nag-elevate ang imuang blood pressure. Ay kalimot mga ka-K5, nga naman, tabangan ni paralimpihan ang mga kaugatan sa mga nagabara-bara dira. Kolesterol, uban mga pa ka-K5. The same time, asiguro man nato nga mayang circulation sa dugo. I advise you mga ka-K5 ba. I-monitor lang ko Carla kung gapang kuan Japan. Mas may abrihan mo na imong kuan para madongga nimo. I advise you nga gawas nga magpa-sugar test ka, dapat magpa-cholesterol test man ka. Para mabalaan nimo kung taas ka bag cholesterol. DTX 500 mga ka-K5 available na sa Hana Pharmacy, Midlife Pharmacy, Philmart Pharmacy, Said Pharmacy, o St. Vincent Pharmacy. Naran nga mga Quezas leaders available mga ka-K5. Sige pa din, tasunahan.
10: 11 Mbps!
9: I stand correct ha, kay kining giduso sa ni Attorney Romulo Macalintal. This is part po mga ka-K5, ay dili wala pa naprubahan sa Supreme Court. But ang kining tubag mga ka-K5 sa Office of the President, pinaagi sa Office of the Solicitor General, pinaagi man sa Senado, House of Representatives, as well as the Commission on Elections within 5 days. So diri mga ka-K5, kung may merito ang kining petisyon right after nga makatubag kining mga mga partido, kung may merito ang petisyon magpagawas mga ka-K5 kining laylay manggod ning TRO ang kaning status ko anti-order, which means to say balik sa dati. Kunun sa ka dira ka, walay postponement, walay kuan dira ka. So the same time kun unsa man, pero because of the time constraint, kay karon supposedly karon filing na sa candidacy, no? So good na gasto si kapitan og kagawad. Galing lang tungod sa kining bagong balaod nga gipirmahan ni President Bongbong Marcos Jr. May extension sila nga termino. So if ever nga magpagawas sa TRO or either status quo anti-order, automatic, according pa ha, probably basi sa Disyembre na ang kwan, ang kining eleksyon. Depende sa preparasyon mga ka-K5 sa COMELEC. At the same time, isibog Manila ang kining gitawag na to nga filing sa Certificate of Candidacy. May na maklaro. No? So now, diri na magpalibot kung paano na may isibog mga ka. Anyway, 99% nga preparadong kumilik. No? Pero sa karon, in effect pa mga ka-K5 ang RA 12326. So after 5 days, nga gitaga na sa Korte Suprema for them to answer. No? To defend mga ka-K5 sa ilang stand. Kaya nga nung kanong sila man ang gikuha. Number one, the COMELEC, of course, the implementing agency. Ang Office of the President, siya man ang nipirma mga ka-K5 sa mong balaot. The same time, ang Senado o Kongreso or Senado or House of Representatives, sila ang nagapanday sa mong balaot. So they will be given only pilakadlaw sa pagkomento mga ka-K5. Right after that, the Supreme Court will decide whether TRO or status quo ante order mga ka-K5 ang ipagawas. So if that so, may tabo mga ka-K5, masibog sa gamay. Okay, hindi no, naman masibog nga. Supposedly, karon ko naman, filing sa COC. So depende na kung may merito mga ka-K5. Kamingon ron ang Korte Suprema nga pwede ninyo na ibalik sa plenaryo kung pwede. Yun nyo, aprobahin na ninyo pero ayaw kisibog ang eleksyon. Kung kinsa makadaog karon mo na 5 years ang iyang kwarto. No, kaya pagkabuto po 2020, ako bisag-bisag magkinaon sa mga ka-K5. Ako, bali-balihon, balitok-balitukon. Postpone na po na sa 2028. Nga naman, during man na sa national election, ha? Dili man na midterm kay presidential election man na, Carl. So ang 2028, presidential election siya, niya maingon man na din dito nga tungod kay bago pa lang nagpahigayon o kaning election, so wala na time nga magpreparar. No? So marag kwan ba? Marabitag ka ng kwan? Kapila na nagigi-postpone mga ka-K5. Oh. So karon depende na kung lang tao nila mga ka-K5 nga within 2028 nga magahimo sila sa barangay o SK election right after pod. Just isa lang katuig. Ilan na po na si Bugon? Kay mora ba na nitabo before? Gingon mga goods balaod mga ka-K5 only, pwede ka makasibog kung may mga kanang meritos nga kwan ba? May merit siyang rason. Anyway, sige na. Ako, wag ko'y problema na kung madayon bagdi. Importante lang ang barangay, mga barangay officials. Number one, mo ni siya. Oh. Barangay official, hindi ka mo boss. Leader man mo. Diba? You're a leader in your respective barangay. So kung leader ka, I mean to say, hindi man totally good nga. Matawag nga murag ano tawag ni kanibitaong lead by example. But also since nakas pang gobyerno, the transparency mga kakimone pinakaimportante. Ang ako lang ninggi kabalakan kung ipasar nila ning anti-dynasty bill. Oh, kay gikuan gimando na ba ni Korte Suprema? Nga dugay na mo naka-violate konstitusyon ha. Wapagyapo ninyo ni aktuhining kining anti-dynasty law. Sige, alas 12:32 na ang mga oras gidala sa maintingwa sa DTX Premium Coffee, ang kape para sa may mga diabetic. May Ganoderma, may Stevia, mga ka-K5, plant sugar. Kakanigit, gigama gini para sa mga diabetic. Sige, alas 12:32 na. Check sa natos ka-K5, Raylan Esquireda. Ulit tao nga nag-Mobile Legends. Giluba sa 51 anyos nga sa lalaki sa Isabela. DTX 500, mga ka-K5. Kuhani siya ka ng unsa to, gana. Sa napilde. Check ta ka K5, Raylan Esquireda.
8: K5 News FM Live Report.
9: Ray.
11: Giluba ang usa ka 21 anyos nga lalaki samtang nagdula og Mobile Legends kauban siyang mga higala sa basketball court sa CTU Jamaica, Barangay Kamangkamang, Isabela, Negros Occidental kagabi, Oktubre 1. Gilang biktima sa kapulisan nga si alias James, 21 anyos, ulitao og residente sa nasampit nga lugar. Base sa inisyal nga investigasyon sa Isabela Municipal Police Station, alas 10:50 sa gabi, naglingkod ang biktima sa basketball court ug nagdula og Mobile Legends kauban ang iyang mga higala nga sila si alias Mart ug Jer. Apan samtang anaa sila sa maong lugar, kalit lang giatake o giluba sa kutsilyo ang biktima sa sospek nga giila nga si alias Lind, 51 anyos, ug residente usab sa maong lugar. Nakaangko ng biktima ug samad sa tuong nga bahin sa iyang likod. Human sa insidente, daling mikalagyo ang suspect padulong sa wala matinong direksyon. Gidala dayon sa iyang pamilya ang biktima ngadto sa Ignacio Lacson Arroyo Senior Memorial District Hospital alang sa medikal nga pagtambal. Nasairan nga alauna 20 sa kadlawon ning adlawa Biyernes, Oktubre 2, nadawat sa kapulisan ang report bahin sa insidente. Padayon karon ang hot follow-up investigation sa mga personnel sa Isabela Municipal Police Station aron maaresto ang suspect nga hangtod karon wala pa madakpan. Nagpadayon usab ang investigasyon sa kapulisan alang sa dugang nga detalye kabahin sa maong pagpanungga. Mao ka na ito ang nakalap nga balita. Atod ka na ito sa Mighty CD Alkaline-based Vitamin C para sa 11 Mbps. Kini si K5, Raylan Esquerida para sa kampiyon na balita. Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: 11 Mbps!
9: Alright, salamat ka K5, Raylan Esquerida. Sa Picas Bay naman mga K5, gibasura usab sa Korte Suprema ang petisyon batok sa sesyon sa Senado nitong Hunyo 3, 2026. Kusa din 12 ka senador ang nagdeklarang bakante ang pwesto o nag-elect ang Senador Sherwin Gatchalian isip Senate President Pro Tempore o Acting Senate President. Naitabang sesyon human nga wa mitambong sunod sa duha ka adlaw ang kampo ni kani Senate President Alan Peter Cayetano human sa pagdakop kang Senador Jinggo Estrada nitong Hunyo 1. Inunan para mawadag quorum ang 24 kamembro sa Senado. Si Senador Francis Escudero gikan sa Cayetano Block ang mitambong sa Hunyo 3. Maong namugna ang 12 kamembro nga nagamugnag quorum base naman sa kaso nga Villanueva versus Quinco. Sa sesyon, may balibad ang Secretary General nga mag-roll call maong Deputy Secretary ang nagtawaga. Gilek naman sila si Senator Mig Suberi isip Rules Chairman. Ray Bantog Jr. isip Senate Secretary og retired Major General Alfredo Corpus isip Sergeant at Arms. Hunyo 17 sa special session gipatawag ni President Marcos ang opisyal nga na-elect si Gatchalian isip Senate President human nga ni boto si Senator Gerald Villanueva bilang ika-13 nga boto. Sumala pa sa resolusyon sa Korte Suprema nitong Agosto 26. Walay grave abuse of discretion ang gimong sesyon o kini nakabase naman sa balaod o jurisprudence.
10: 11 Mbps.
9: Sa Picas Bay naman mga KK5, 3rd Infantry Division Commander mihatag pasidungog sa kya killed in action nga kaa sa encounter eskalante niya tumiaging adlaw. Eject ang kampiyon nga balita ni ka K5, Jom Sunido.
10: K5 News FM Live Report.
9: Jom.
12: K5 Steve, personal yun nga ningari sakay sa helicopter ang 3rd Infantry Division Commander nga si Major General Jue Iscanillas ka K5 Steve. So iyahang gipakikitaan o isip tapod nga paghatag o pagkuan, pagbayaw sa moral ni ining CAFGO active auxiliary ka K5 Steve nga na killed in action sa inkwentro nga natabo sa may barangay Malasibo kay K5 Steve. So mura og kuan kayo, mura po gibayaw ang dughan sa ato ang asa pamilya nila kay K5 Steve tungod kay lagi usa ka ilado og respetado nga opisyal sa Armed ang padulong mismo aron sa pagkuan sa pagsaksi o paglantaw usab pagkumusta sa haya sa kining ang kining kaa nga gigabsan gitawon siya iyang kinabuhi ka K5 Steve. Sa ang mga kuan ang iyang pakigsimpatiya paghatag og kuan kining labi na gid sa pag-unong sa kagool sa pamilya ka K5 Steve. So human niya na ang maong opisyal ni Dunol og sobrino a confidential naman to siya pero sa dihang ato siyang nakahinabi ka K5 Steve iya giyang gihatag og emphasis nga bisan pa man tuod nga killed in action, so makonsider po siya ka K5 Steve nga die with dignity. Ang dungog sa usa ka na bilong or na kuan siya kining kalakip sa armadong kusog sa ato ang nasod ka K5 Steve nga gikabsan sa iyahang kinabuhi sulod sa action nga mahingon nato pakiggubat og pakigpag-apin sa kining ato ang nasod ka K5 Steve. So mao nang usa sa usa gyud sa nakita nato regarding na pud sa kuan sa mga benepisyo nga madawat. Ning klaro gyud nga dunay gyud financial nga nadawat, pero kini nagapabilin nga confidential ug wala na niya gilawag sa kahanginan kay Kipeb Steve. Dugang pa iyahang giingon ni Escanillas nga ang dili lamang ang Philippine Army nga ang ilahang division ang dunay gihatag og nga tabang. Kalakip na usab ang 79th Infantry Malas Masaligan Battalion duna supoy tabang kay Kipeb Steve. Kalakip na ang lokal nga kagamhanan Resdak Bayan sa Sagay. Wala na lang gyud hinoon gyud gitagsa-tagsa pa og unsa, pero at least tataw kayo ang kining tabang naghatag og pagpasinugog sa kabuhi nga nakalas gyud in town tungod po sa pagpanalipod sa atong nasod. Kipeb Steve.
9: Importante dra nga at least sila mismo personal nga mi kuan kay I think sa nabalan ko dili lang ang KIA lakip nang wounded eh, naghatag sila pasidungog.
12: Yes, kay Kipeb Steve. Ato pa ganing na pangutana kay Kipeb Steve niya kaha sir kanang tungod kay bisan pa kay kaara ni siya do na bay possible promotion kay killed in action pa. So wala man gyud niya gisab, wala man siya hingingon nga wala. O, mas labaw nang wa po siya hingingon nga o kay Kipeb Steve. Pero at least amo lagi nang ingon nimo nga pinakapunto dako yung bintaha nga makita gyud pod sa mga nahitabuan o natungdan kay Kipeb Steve ang pagpakabana sa mismong dako nga ranggo og liderato sa Armed Forces of the Philippines.
9: Sige jom.
12: So amo na pila ka mga balita o kalambuan nga atong nahipo sa atong paglibot-libot sa tibok Dakbayan sa Eskalante o ang kini nga balita atong kanato sa DTX 500 by TC ang alkaline base nga vitamin C, D3 Bios Probiotics o Extend Food Supplement, Detox Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa para sa programang 11 Mbps. Ako si Kipeb Jum Sunido para sa kampiyon ng mga balita sa Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
13: 11 Mbps!
9: Alright, salamat ka K5 Jum Sunido. Gide lang ha. Gitataw karon sa National Telecommunications Commission kun NTC nga gisunod nini ang due process sa paglantaw sa performance sa mobile broadband service o sa mga lakang kolakonta sa mga problemang nakita sa serbisyo. Gilaw sab sa NTC ang reklamo og lakip na nga gifile nga gipagawa sa Philippine Chamber of Telecommunications Operators kalabot na sa nimong lakang sa komisyon sa paglantaw sa mobile broadband service. Sumala sa NTC nga mao nga basihan ilawom sa Memorandum Circular Number 01-01-2026 nga miagi sa gikinanglang public hearing. Natagan sa ug kaygon ang telecommunications operator nga magatambong og magpasa silang komento. Gitataw sa NTC nga pabalik-balik sab nga gipabalo sa mga operator ang tumbog nga problema sa serbisyo sa ubang parte sa nasod. Pagkatagag saktong panahon aron matubag ang tadlungon na ang isyuan sa Shokos Order tipikin sa proseso o nagatag og concern operators opportunity sa pagpasabot. Samtang sumala sa NTC may gahom kini ilalom sa balaod nga magpatog penalties para masiguro ang pagsunod sa gikatakdang service standards sa mga telecom. Now, para na ako gani, kulang pa eh. Kulang pa mga ka-K5. Kabantay mo sa mga services nila. Ato kagkuan, mga dagkong syudad, Cebu, Bacolod, Iloilo, unsa pa dira, Cagayan de Oro, Metro Manila, of course. Mato ka dito mga ka-K5, kung naaka, kung nagagamit ka o data services, mean to say, nagakuha kag internet pinagi sa imong SIM card, kaning mga lugar ha, kusog gid ni sila. Na siguro mga pinaka-nubo siguro na i-10. No? Na i-10 mga ka-K5 taas na, no? Maabot kay Bacolod dito ko. Both, duha ka mga SIM card sa kong gi-register. Ang isa nakaabot og 16. Ang usa nakaabot og 31. Kusog-kusog siya. Ang problema lang, di kadiragang mga lugaraha mga ka-K5, dira, medyo ang ilahang kita, dira, marag, sakto-sakto lang. Diris na tiba-tiba sa mga probinsya because ang ilahang mga promos mga kinibitang pag deliver sa mga data, pareho mag-rate. Ang problema lang, pareha diri sa Canlaon, pareha diri sa San Carlos, pareho diri sa Valermoso, lain-lain man ni sila og spec sa ilahang mismo nga data. Di man magkaparehas, pareha na, ani ka diri sa kuan, pilaray mong matiti diri nga data nga kining MBPS. Ato ka dito sa unahan, may kusog-kusog mga kakipay. Tapos, pagkay manhiman, ani ka ubus-ubus gamay, wana. No? So, walay, wadili, sakto mo nang wala na monitor kayo nila. Ang na monitor lang, katulang mga major cities, which is supposedly, dapat ilahaning ilokop na tibok Pilipinas. Makasabot rata kung mga bukid-bukid mga ka-K5, may mga far-flung areas nga di gyud maabot, kana masabda na pud nato kay ang punto dira is nakadepende naman pud na sa area mga ka-K5 og target nimo nga kuan nga subscriber, di ba? So kana siya dapat tagaan nagpagtagad, tagaan siya og kanang punto nga kun dili nila kaya ngayon ana aw mangitang Pilipinas og laing internet service provider. No? Kay pare-pareho man mga ka-K5 ngayon ana. Para good dere good, may kwan ka, magpa-load ka. Dayon, pagkamanhiman, maka-live ka, palong-palong. Yan na po yung uban mga ka-K5 nga mga ISP, internet service provider. Maputol ang ilahang koneksyon, di good kabalo magpabalo. Nga supposedly, kuan man ni siya? Kinibitang public service man na mga ka-K5. Nga supposedly, kani sila, maayo ilang ilahang customer service mga muni dapat gina-check sa NTC. Nga feber nga may reklamo, dapat dali ra, dili ka magtablaw pag tuplok-tuplok din sa cellphone mga ka-K5. Supposedly, dahil sila i-direktang hotline. Dari kay nga, if you want to know, if you want to use English, press 1. If you want to use Tagalog, ang utana ko, na Hapon. No? Dito na ba? Kay Pilipinas banta? Oh, pagkwani mo, oh, mingon na ka, unsay kwani mo, problema na yung uban nga mga ISP, wala yung unana, ginahimo nila, unsa? Katong may tool fee nga kuan, nga number. Unya ari pug ka mga ka-K5, agi kag messenger, daghan pa kay pasikot-sikot mga ka-K5, hala press 1, unsa pa na imong i-type dira. Unya maglibog ra ba kani nila kay kaning ilahang copying sa ilahang services. No? Kita kog away ani. Akong gingnan nga putla na kay nasubra na ko sa copying. More than 3 years na gud mga ka-K5. Ako gingnan putla na kay wala ko gagamit. Pagsunod bulan nakadawat na po kog another bill, kubahala mo dia. Mag-abot ta bisag asa kay gipang screenshot nako ning inyohang reply nako. Ning reply man siya Carl nga okay na imong kwan sir. Okay na po yung kwan mo na deactivate na po. Last bill mo na to. Napayuban nga dili na aproban kung dili ka makabayad sa mong last bill. Gibayaran ako ang last bill mga ka-K5. So gisubmit na ko nila. Pagkasunod bulan may bill na po ko. Yabag. Oh. Standby, nana. I-check naman ato mga ka-K5. Si ka-K5 Shella Gasataman. Kining balita mga ka-K5 nga Norpo nakakumpiska og 27.6 milyon sa sabo sulod sa siyam kabulan. Ejecta ka K5 Shella Gasataman.
14: K5 News FM Live Report.
9: Yeah.
15: Nakakumpiska ang kapulisan sang Negros Oriental og mukabat sa 27.6 million nga kantidad sa gitdudahang syabo sulod sa siyam na bulan sa 2026. Matod pa ni Police Captain Stephen Polinar, spokesperson sang Negros Oriental Police Provincial Office, resulta kini sa padayon nga operasyon batok sa illegal nga droga gikan Enero 1 hangtod Setyembre 30. Sa record sang Negros Oriental Provincial Office, 460 ka anti-drug operation ang gihimo nga misangpot sa pagdakop sa 44 ka high value individual o 425 ka street level individual. Hapit 4,000 gramos nga gidudahan shabu ang nakumpiska, lakip ang 3,000 ka marijuana plants o 78.2 gramos nga marijuana leaves. Samtang 580 ka armas o explosive ang nakumpiska, voluntaryo gitugyan o gindiposito alang sa safekeeping atol sa 555 ka operasyon. Nagpadayon usab ang kampanya batok sa smuggling kundiin, nakakumpiska ang illegal nga sigarilyong mukabat sa 25.5 million, samtang 30 ka mga tao ang nadakpan. Giingon ni Polinar nga ang magpadayon ang anti-illegal drug operation, ilabin na sa pagpangandam sa Buglasan Festival ug sa muabot ng mga dagkong kalihukan hantud sa holiday season. Mao kini ang ato na dawat na balita para sa programang 11 Mbps kini si K5 Shell Agastataman nga naka-klinika D3 Bio da Software Food Supplement para sa kampiyo na balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros. K5 News FM.
16: 11 Mbps.
9: Salamat kay K5 Shell Agastataman. Last but not the least, kay K5 Jeffrey, standby. May ngunto kang Ma'am Vice Maribik de La Paz, watching live medri Barangay Mabigo. Thank you. And also kang Presro Givilando, may ngunto. Sige, may ngunto man diri sa San Carlos, diri sa may Pantalan area, diri sa may Burgos. Burgos Pantalan, Burgos Parula, may ngunto. Check naman na to, mga K5 ba, kay Teachers Denny, suspendido klase. Nasa linya ka K5, Sef Rizario.
16: K5 News FM Live Report.
9: Sef.
17: Suspended kanon City Mayor si Chubasco Bacho Cardenas ang klase sa mga tungaan karong adlawa sa siyudad sa Canlaon, pampubliko man o pribado. Aron nga pagsaulog sa adlaw sa mga magtututlo o Teachers Day. Kini gibase sa kinuwatan sa Executive Order Number 92, Series of 2026, isip kabahin sa 2026 National Teachers Month. Isip pagpasigog sa mga magtutudlo, gidesisyonan sa mayor nga isuspende ang klase aron mga tagan o panahon sa pagpahulay o pagsaulog sa ilang espesyal na adlaw. Mapasalamaton si Mayor Cardenas tungod sa kakugi, pailog kung walay ginuhuna nga kakapoy nga pagservisyo sa mga magtutudlo sa tunghaan sa syudad sa Canlaon. Baka na itong balita, inalik na ito sa extent na food supplement for men and women, na doon ay maka and glavo waska. Alang sa programang 11 Mbps, kini si K5 Chef Ray Serio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko. Huwag kaligawan sa Negros, K5 News.
16: FM. 11 Mbps.
9: Prepare our sip kay Biahita. Munti. Makapaligon sa immune system. Mas matarong imong tulog. Dali ang recovery sa mga balatian. Klinika D3 Bio na. Gusto kag full night sleep? Gumikan sa brain fog? Usay kinalang kagrabe imong tulog pero marag hubas ang enerhiya. So may problema metabolismo ta, ha? So dapat paligon ang metabolismo, magsuporta mga K5 pinagi sa Klinika D3 Bio. Mas nami pud kun ikaw naka Mighty C. Ninuti pareso ng duha. Ha? Boost metabolism, mag-support naman sa thyroid function, mag-enhance sa immune defense, mag-improve sa enerhiya, and the same time mag-promote sa mas nami nga pagtulog. So, ayaw kalimot mga ka-K5, Klinika D3 Bio. Sa mga kabataan, kamodira kung may mga bata mo, nga kung mabatsagan nyo mga ka-K5 nga tungod sa init, unya expose sa mga bakterya, usahay magapanimahong lawas, no, magapanimaho ang ato mismo nga underarm. So mas dami mga ka-K5 nga kun magligo gamiton ta ang DTX Beauty Soap. Gawas nga makapaayo siya sa imuhang nga panit, antimicrobial siya. Then the same time ang after magligo, magklinika Deo Fresh na. Morning roll on nga may VCO. So makatabang yun mga ka-K5 for natural antimicrobial. Available na sa mga butika, tanan nga branches sa Klinika de Alternativo sa inyong lugar. Sige, wala kong oras mga K5 sa tuang tulumanon. Sa ngalan na lang sa Tibok Puwers nga naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos, ubos pagduwala ni SM Brian Morden, 87.9 K5 News FM Gihulngan, under the leadership po ni SM Francis Edward Garza Sobang. Sama naman nga VPO, Vice President for Operations Sir Eldrin Castanyo, Vice President for Administration Human Resources Sir Jean Polineroso, o sa mga nga CEO, Big Boss, Wailain Doc Remiloy. Kinigaw sa ngalan naman sa kong partner, ka-K5 Carlo Peña, ka-K5 Munze, ka-K5 Rico, ka-K5 Lendi Malabago. Kinigaw pong alagad sa kanginan, ka-K5 Steve Flores, para sa kampiyon sa mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM, happy weekend!
18: 11 Mbps!
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
21: DTX 500.
22: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
20: DTX 500. Mapali sa mga butika.
23: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
24: Ako na usab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa maayong panglawas.
23: Daghang rason nganong gasakit ang tiyan gikan sa simpleng indigestion og panuhot o colic. Padong sa ulcer og sa mas seryosong ablatian sama sa gastroenteritis, pancreatitis, gallstones ug appendicitis.
24: Sumala pa sa World Health Organization Sir GP, kapin 600,000 ka mga tao sa tibuok kalibutan ang nagpaopera tungod sa acute appendicitis o ang kalit nga paghubag sa appendix.
23: Ay.
24: Hinaot nga inyo nang nainom ang inyong daily supplementation DTX 500 og MyTC kay dako ni katabang sa pagpugong sa paghubag sa inyo yung mga appendix. Hisgutan na tuon saon.
23: Ang appendix, parte sa large intestine nga 4 inches ang gitason. Hangtod karon wala pa may bali kung unsa jud ang function ini. Naay mga gasulti nga mao kini ang breeding ground sa mga healthy gut bacteria or probiotics. Apan dili tanang eksperto ang niuyon ini. Pero usa ka butang nga sigurado jud, kung kini ang ma-infect, ma-inflame o mabangag, operasyon ra jud ang solusyon.
24: Pero before ka pa mag-operasyon Sir JP, inom na ka og DTX 500 og MyTC. Grabe ang kasakit kung hubag ang appendix Sir GP. Sakit nga wala pa nimo masinati sa imong tibuok kinabuhi. Ang acute appendicitis mao ay pinakakumon nga abdominal emergency o kinahanglan jud og surgical intervention. Usa sa mga rason sa appendicitis is oxidative stress. Sa mga experimental o clinical studies sa acute appendicitis, nahibal-an nga ang taas nga free radicals mo resulta sa oxidative stress nga mao hinungdan sa inflammation sa appendix. Mao na nga diregyod dako ang maitabang kining DTX 500 ug MyTC aron malikayan ang resulta sa oxidative stress sa imong appendix Sir GP.
23: Correct.
20: DTX 500.
25: Kolay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP. Pinaayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Aktibo, yun kayo yung DTX 500.
20: DTX 500! Pabali sa mga butika.
23: Unya, mabot ang opportunistic nga bakterya nga kapasamot pa jud sa inflammation, sa secondary infection. Dako nga butang ang anti-inflammatory property sa DTX 500, Dr. Mil. Kasagaran nga hinungdan sa appendicitis, mao ang nagbarah nga pupo.
24: Correct.
23: Sa gamay nga agian ini, causing increased pressure, pagdaghan sa bakterya o pag-inflame ni ini.
24: Monay rason nga nung giparista ang MyTC sa DTX 500, ilabi na kung naa kay history sa paghubag sa appendix. Sa pag-inom nimo sa DTX 500 ug MyTC, masolusyonan jud ang duha ka mga causative factors sa pagdevelop sa acute appendicitis. Una, oxidative stress nga magakos sa inflammation. Ang DTX 500 na ay sobra kayong antioxidants aron maproteksyonan ang mga selula sa lining sa sulod sa appendix. Unya, ang MyTC Sir GP maoy magpalig-on sa imong immune system aron suklan ang secondary bacterial infection.
23: Gamay ra nga butang ikumpara mo sa imong igasto kung operahan ka. appendectomy mo balora ba jog 60,000 plus?
24: Sobra pa da Sir JP.
23: Kana kung maglaparoscopic appendectomy procedure mas mahal.
24: Mas mahal siguro gamay ra 200,000.
23: Ayay.
24: Nya, kung mag DTX 500 og may TC ka, pila ra man taon ka piso imong magasto.
23: Gusto.
24: Dili lamang ang appendix makabenepisyo nini. Dala sa imong mga ugat.
23: Adala.
24: Ang may TC mooy gapalig-on sa imong mga ugat.

0: abusuhan.
1: Digi Eggs 500.
2: Ah, si Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipati ko sa kong banao. Detox 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa Detox 500.
1: Digi Eggs 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: Digi Eggs 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
4: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong hotod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ano pawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
5: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, ga, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinica Dayu Fresh
5: para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayu Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayu Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sa imo nga bad breath.
9: Ew! Yucky!
8: Mag Spore Biotics ka. Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Asa pagagikan, bay?
12: Gigan ko bukid, bay.
11: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
12: Bitaw, mabakarwash ganyan ko?
11: Aw, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
12: May dito?
11: Ayos kayo.
12: Sige, diha na ka. Pakarwash ako.
11: Sige, sige.
13: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: afternoon heartbeats.
1: Afternoon heartbeats.
0: Afternoon heartbeats. Duha ka oras nga pagsaysay, pinaagi sa pagbasa ug sulat. Kauban ang mga drama, ang bahanon nga makapahinumdum sa kagahapon.
2: Pasaylo ako. Pero nanay bago nga mas makahatag sa akong ipangitasaw sa karelasyon.
0: Kung ba ako madyuda ang imuang desisyon, ihatag na ako nimo. Hinautod na ka. Magbalipayon ka.
2: Bye.
0: Sige.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Aktibo yung DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasahang ang butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Oras, alauna 23 na sa hapon. Welcome na sa itong programang Afternoon Heartbeats. O grahaponan niyo makauban ang DJ nga putort pero cute og lamion, si DJ Pine. Kumusta mga suking tigpamino? Kumusta yung kahaponon? Adlaw karon nga Biyernes sa Pizza 2 na ginibulan sa Oktubre tuig 2026. Paspasag yun sa panahon mga kaki-fives ah. Kumusta naman yung panagsikay-sikay sa malandungon nga kahaponon, alangiing nga kahaponon? Kumusta ang dagan sa iyong panahon dira? Nagaulan ba o nagpabilin ra gihapon ang kainit sa panahon? Sa ato mga mangunguma, sa mga mangunahay o kampo dira, kumusta? Pahuway sa mo mga tatay, mga nanay, ayaw mo pataka o painit sa? Pinga na to ato ang kalawasan, no? Ay, pasilong sa pwede. Unya raw na ang pangguna kay dili na mahurot ang gunahoy. Okay, kung sa mga paglikin sa mo dira, good slap, Lingon. Dira ilalom sa kahoy, kaya ano mga katubhan. Tao pa na mga kahoy-kahoy, so under to slalom kay para pangin sa ginagmay. Unya raw ng trabaho kay trabaho ron, ugma, trabaho gyapon, sunod adlaw, trabaho gyapon. So, tabako sa ginagmay. Alright mga kaki-five, makuig-kuig ta, kwoto pala stress sa hapon. Yan itong programa, inubanan sa manindot ng mga sunata o istorya. Istorya sa kinabuhi nga makabatandog sa ito ang mga kasing-kasing. May hapon sa niya ni Nanay Rosie, no? May hapon Nanay Rosie, may pagpaminaw. Sa live, tarong makitaan sa ito ang Facebook page sa K5 San Carlos Digital 95.7. Sa inyo nga mga greetings, sa inyo mga panawagan, sa inyo mga pa-shoutout. I-comment lang dito mga kaki-five, kaya ako'y bahala kaninyo karon. Hatagin ginato na og pagtagan. Kaya yeah, di magkukuginahin og dilin ako, di ko mga hatag og pagtagan. Kinahang na judag dun, juda. Kaya para away masakitan. Alright, pwede po kayo mapakapadala sa inyong mga advice. Sa inyong katambag sa itong letter sender. So, malungan po daroon sa 100.1 Canlaon City. And also 92.1 Fabulous to Boston. Ang hapon di ay sa tanang taga Duboson. Ang hapon sa Tibuok Calatrava. Siyempre di rin naman sa Tibuok Valle Hermoso. Especially di rin sa Barangay Malasa. Sa may Barangay Guba. Barangay Pinukawan. Og dira naman sa may Mercado Publico sa Lungsod sa Balyermoso. Sa ato mga suki ga bulay dira, kumusta yung hapon? Kumusta naman yung hapon yun? Daghan na ba mong kalid sa iyong mga bulad? Ay, syempre sa tanang taga-Canlaor. Hello mga taga-Canlaor. Kaya nga pagpaminaw, kumusta naman iyong mga love life nila? Ligon pa paghihapon? Sama sa kaligon sa mga puthaw? Alright, so banig yung kundinyo mga kakifay. Kaya maglingaw-lingaw na po itong hapon, ano? Katawa-katawa ko ito ron kaya... talagsa rata diri malipay o nga ang ato ang problema no kanunay talagsa ra malipay pero ang problema kanunay ama no so wala unang barntin size na standby ra gid mo dira kaya nindot kay ni ako ang sulat karong nga basahon ani bitang asawa nga nagselos kaya nga bana adunay kauban nga mag-gym oy madam basigla na naanyang i-push upan dira ah. O, nito hatagarong pagtagan at ang sulat ka basahon. Alright, so kamo dira, ang dama po na inyong advice, ah. Sige, sadilin po na po magpadayon. Ani hao sa ang manindot nga mga sunat, ah. Balik na rin dugay-dugay. Pagbalik na tumubasan na taong sulat, mga kagi-five, standby lang yan mo dira, ah.

Oras, alam mo na 38 na sa hapon. Balita mga higala sa itong programang Afternoon Heartbeat. Kinaliga po niyong DJ nga putot, pero cute o glammy oil. O ay lain, si DJ Pam. Dahil nga salamat mga higala sa inyong pagpa-board. Oras, kinalit ko na ito sa tuang DTX 500. BTC o The 3Bio. Para kanunang ligo na ito ang kalawasan o likayan ang bisan unsang klaseng sakit. Ang DTX Coffee Mix MyTC o D3Bio yung mga kaki-find. Maagri siyang matulog sa ito ang mga gipanghambin nga sakit. Maagri na makahatag o galing-on sa ito ang lawas kung baga siya ang power. Kadi rin naging makasulod ang nagkalain-laing klase sa sakit. Sabato sa mga senior citizens. Bisan unsa na nagipamati, no? Siyempre, idara na. Perfect kayo ninyo nga mag-power trio mo, mga nanay, mga tatay. Okay, syempre sa mga bulubatan on pa. Kanisa tanan gini siya. Pero samtang wala pa tayo sakit po, da, atuang paling-unon na daan, ang atuang immune system, okay, para ang sakita, di na makasulod kaayo. Mapaliti ang epektibo na itong produkto dira sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Huwag na sa inyong mga barangay, dira sa proper Punaw, kamam Aiza Sekretaria. Dira naman sa Pili Street, sa Borg, Pili Street at bang sa Old LTO Center Mall, kasi Ruben Ruel. Huwag ka Madam Maria Lutar Panilagaw sa Borg Street, Barangay 5. Ka Madam Rosemary Humampit sa Manihan, Barangay Bunga. Huwag ka Ma'am Arlene Gutip sa St. Vincent, Barangay 1. Kilid sa Santa Rita College. Pamanit na mo mga ikala. Alright, ito sa inyong hatagag pagtagan ang ito ang mga live viewers sa ito ang Facebook page sa K5 San Carlos Digital 95.7. Paing hapon, iba ng Sharon Lumanong Himo. Ano siya dari, good afternoon, ma'am. Naapod siyempre si Madam Midilina Yamazaki. Good afternoon, ma'am. DJ Parming hapon, Madam Midilina. Kumusta naman dira sa Osaka, Japan? Kumusta ang dagan sa panahon? Dagan sa tanan-tanan. Pati ang relasyon. So karon dili nito magdugay, dili nito maglangay, putla na na inyong relasyon. Ganki atan. Alright, magbasa rin tayo og sulat sa tuang letter center nga naara gini diri sa ato ang silingan rangas nga lungsod. Ako asyang pangitaon ha. Andama na po na inyong mga advice dira kay para matabangan po na ito ang itong sender, pinaagi siya itong mga mahiwaga nga tambag. Ay nga hapon, Digipan. Tawag na di ko sa pangalan nga Richelle. 35 anyos, minyo o gano'n ay 2 kaanag. Nagpuyo sa syudad sa Giholngan. Gusto ko ang damangayo o tambag. Kaya na ako'y gibati nga dugay na akong gitago sa akong bana. Dili tungod kay wala ko siya sa ligi. Sa tinuod lang, gihigugma kay na ko ang akong bana o wa ako magduha-duha. Nagihigugma o sabiya ako. Apanieneng miaging mga bulan, diligid na ako malikayan ang pagselos sa isa kababay nga kanunay niyang gikauban sa gym. Kauban sa gym? Kulpa ati ay eh. Bisan kauban sa gym, magselos naman tayo na gani. O niya, TJ. Pareho sila nga nag-ehersisyo dito. Sa una, wala rin ko magtagad. Para ka na ako, normal raman yun nga doon ay mga kauban sa gym. Lalaki man o mababaye. Pero kadugayan, kanunay na ako madungog ang pangalan sa maong babaye. Kung maghisgot akong bana kabahin sa iyang adlaw sa gym, iyag yung apilon ang pangalan sa iyang kauban babaye. Usahay makakita upod ko sa social media og mga litrato nila nga nagkauban.
sa ilang mga ka-gym. Bisan pa og dili ra sila duha sa maong litrato, dili ginaw ko malikayan DJ nga naay adunay gamay ka sakit sa akong dugay. Makasulti ko sa akong kaugalingon nga naman kong nagsilos man ko. Wala pa man gani ko nakakita og larong sayop. Apan lahi man gud ang pagbati sa kasing-kasing. Bisan unsaon ako og pugong, bisan unsaon ako og control, moabot ko ng panahon nga magsugod na pud kog pangutana sa akong kaugalingon. Unsa kaha ilang hisgutan kung wala ko? Unsa kaha kung mas komportable na siya makiguban sa maong babae kaysa nako? Ug ang pinakahadlok na kong pangutana mauni. Unsa kaha kung usa ka adlaw? Dili na ko ang iyang pilion. DJ Pam, usahay kung makatulog na ang akong mga anak o hilom na ang balay. Dito magsugod ang akong mga huna-huna. Maghigda ko tapad sa akong bana. Pero imbis nga mo pahuway, pagsigi kong pangutana sa akong kaugalingon. Kabahin ani akong gibati nga bisan ako kisabot. Magtan-aw ko kaniya samtang natulog og akong mahuna-unaan. Unsa ka kung mawala ka na ako? Di gina ko makaya, Pancho. Unsa ka kung mawala ka na ako, akong minahal nga bana? Madam, kung mawala siya sa imuha, mangitag lagi. Charot lang ha, charot lang. Nakasulti na gani ko sa akong bana, kabahin ni ini. Sapa ka ng laktoid ko. Mauti nga li ni ang pinakalisod sa tinan. Nga bisan wala pa mahitabo ang akong gikadlukan. Di kasakit na nako ang akong kagalingon o kung gipasakitan na nako ang ako ang kagalingon. Tungod lang sa akong mga huna-huna. Nakasulti na gani ko sa akong bana kabahin ni ini DJ. Naingon na lang, giingnan lang ko niya nga, wakay angay magselos. Wakay angay ikaselos. Kay higala ra niya ang maong babae. Pareho ra sila nga adunay kaugalingong kinabuhi ug wala siya gibuhat nga angay na kong pagdudahan o kabalakan. O kabalo ko nga basing tinuod yun siya. Pero isip asawa, usahay lisod pugngan ang pagbati. Dili ko gusto nga tungod sa akong selos, bawalan ako siya sa iyang gusto nga buhaton. Dili ko gusto nga mahimong asawa nga perming mangutana kung unsa iyang kung kinsa iyang mga kauban, asa siya kikan, o kinsa pud iyang mga kachat. Dili ko gusto nga ang akong gugma mahimong pagkontrol. Apan sa laing bahin ni Jay, dili pud ko gusto nga mahimong sobra kasalig hangtod sa usa ka adlaw. Ulahin na ang tanan og dito pa na ako may bawaan nga aduna di ay sila'y relasyon. Usahay akong una-huna nga basin maurigid niya ang epekto sa akong dakong paghigugma kaniya. Basing tungod kay importante kaayo siya sa akong kinabuhi, mao nga nahadlo ko nga mawala siya. Pero DJ Pam, kapoy po di ay ang sige og duda. Kapoy ang matag-higayon nga makakita kong litrato kanila. Kapoy ang pagpugong sa akong kaagalingon nga bangutana. Kapoy ang pagpakaroning nun nga okay ra ko, bisan sa sulod nako, adunay mga kasakit. Og labaw sa tinaan, nahadlo ko nga basin tungod sa akong selos. Ako mismo ang makaguba sa among relasyon. Nga gusto kaayo na akong protektahan. Mauna nga naadyo ko din ni dangot po kanimo di Japan. Mangutanagin ko kanimo. Unsaon ako pagatubang sa akong selos. Nga dili na ko madaot ang pagsalig sa akong bana.
Ingon man, dili maguba ang among relasyon. Tungod lamang sa selos nga wala na may kamatuoran nga adunay siya'y sayop nga gibuhat. Dagang kasalamat, DJ, sa imo paghatag og pagtagad sa akong sulat. Pag dinhi na lang kutob, kini na lang si Richelle. Madam Rochelle, dagang kasalamat sa pagpaabot sa imuhang sugilanon sa kinabuhi nga nakapatandog sa ito ang mga tagsa-tagsa kasing-kasing. Gawas na lang ato mga tao nga adunay kasing-kasing pero batuo naman. Naay naman ang istorya mga kakifay mga atong nabasa o nadungog karong hapon na. Nakahibalo ko sa ato mga suking tigpaminaw, listan ako adunay gitagibati ng pagsalos. Pero lipindi pagyuro sa sitwasyon. Bisan kinsa naman siguro nga asawa. Adunay kuyog yung bayna, bisan pa sa pag-gym. Tungod lang sa dako nga gugmay, no? Usahay makasinati itag pagselos. Tungod kay mahadlok ta nga ang usa ka tawo nga atong gi kadlukan nga mawala. Mauna siya. Dipindi na lang kung ang imong bana dira. Dipindi na lang kung ikaw adunay reserva. Nga aduna na si kumpare nga nag-atang sa imo akong kanos ato mo wala ang imo hang hinigog magabana. Ana dira si Teray Kabugwas, good PM mampa, mawaw nice voice. Kaayon, shout out Barangay Bairan watching live. Grabe, pwede ko magpabait sa akong kasing-kasing. Shout out sa tanang taga Bairan. All right, mga igala sa mga kaduwang istorya ni Richelle. Ang iyong mga advice ipalupad na dire sa atong Facebook page sa K5 San Carlos Digital 95.7. Kaya para matabangan po ng atong letter sender o para dili po ako matamblog tinambag sa. Sige, maminaw sa tadi ay ugos ka sunata. Balik na to karong dugay-dugay. Ay maminaw sa tag mga sunata o commercial. Then pagbalik na to, ana. Ang syempre, mahatag na dahin taga mga tambang nga wala diri wala dito. Pero kung gugma, naragyo ka nimo. Ang sa naman yung DJ Pamoy, nagpataka na naman ni Gawit. Ingon ano yun yun, mga basta magka-power trio. Sagol-sagol na lang yun ang mga naunaan. Mas naligon og immune system. Madali kahit ang makamugna og mga istoryang kuris-kuris na lamang. Alright, maminaw sa itong mga sunata. Mga kaki-5, standby. Kayo mo balik tayo yung dugay-dugay. Ayaw mo bahawa ulit ako.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa pareha. DTX 500, garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Extend Food Superman.
9: Ako si Renato. Nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Asa magagikan, bay?
11: Gigan yung bukit, bay!
10: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
11: Bitaw, mabakarwash ganyan ko?
10: Aw, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
11: May dito?
10: Ayos kayo.
11: Sige, diya na ka. Bakarwash ako.
10: Sige, sige.
12: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
13: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag naglubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
2: DTX Coffee Mix
4: mabaka sa mga butika
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap
4: sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Aras! Alas 2:26 na sa hapon. Balik tayo sa itong programa, ang Afternoon Heartbeat. Kinihapon yung nakauban ang DJ nga punot pero cute o glamion. Why not yan sa DJ Pound? Mga ko ito pagkigala, manindo tayo nga Sri Narta. Salamat kayo sa iyong pag-standby. Okay, sa mga wala pa na kapamainit dira. Higup-higup sa tag, DTX Coffee Mix. Ang kape nga dili lang nakapainit sa iyong tiyan. Kung dili, magkapasexy pag yun. Musamot, kung dili ako kaning kape ha, magkasamot o ga. Mulamit ang samot, ano nga kape? DTX Coffee Mix, magkakakifari, paghigup naman dira, para mawala yung mga duka. Samtang nagkatubang mo sa iyong ulubrahon, maopisina, naaman sa merkado, naaman sa bakery, o nga sa bakery kay unay regyo ka ayong Paris kay na may pandaghan. So kay kanigong DTX Coffee Mix, makapasiksi po ni Shai sa mga naghandom dira nga makunhuran yung mga bilbil. Kay portig yung pagkabungatan, sigig dalay-dalay. Ato ng solusyonan, pinag-asa itong DTX Coffee Mix, mapalit na sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Pag sa inyong mga barangay, dira sa Kamadama Angeline Tingal sa Kaingat Barangay 1. Kapan Elizabeth Davila sa Lower Santo Rosario, Barangay Rizal. Naunsa naman itong nakuha naman ito ay... Bago magkukunilan ito itong Mr. Witness. Ang napunta na sa Kamadam Idna Bacasma sa Santo Maloloy on Barangay Punaw, Kamadam Lucia Funtilar sa Purok 5, Barangay Bulwangan, o Kamadam Grace Sagang dira sa Barangay Malang sa Valyermoso. Daging salamat. Paghigup-higup na mo kayo para ma-limpyuhan yung tiyan, ma-detox mo mga hikala. Alright. So sa ato asya ni Ishagit, no? Gihat na yung listahan di rin, no? Ipa-shout out. Salamat yung kayo. Pa-shout out ko, no? Sa Chanyu. Apa-shout out sa Chanyu water refilling station. Dila ni Madam Carmina Chanio, ni Keting Baran, Noel Labrador, si Juvel Kalumba, may hapon, naapod si Junior Larisma, o sa ilang kagawad daw sa Sarah Vicente Soto, ay Soto, Vicente Chanio. May hapon sa Taranda, taga Chanio Water Filling Station, may pagpamina, nakapamainit na mudra, kay kung ay, magpainit ah. Salamat kayo ninyo mga higala ha. Oh, sige na, mamupalit o gatubig na aranad dire sa Chan Your Filling Water Filling Station. Ilang tubig, walang labis, walang kulang. Ikaw na lang ang may pagkulang. Alright, ari na dayon ta sa ito ang sulat. Ay, matod pa ni Madam Virgie Salgado. May hapon, grabe katarsa sa imo paghambal. Ano bala ang tarsa, Madam? Ano bala ang tarsa, Jenner? Salamat sa inyong patag o ga, sa inyong pa-shoutout ni Ran. Ni Kagawad Vicente Chan, yung mga hapon, sir. Alright. Salamat mo na, Virgil Salgado. Siguro, kani akong tingog baga. Ay, wala dito, wala dito. Mr. Witness, ba titawag mo ba ito ang armory? Alright, hindi tayo magdukay. Maghatag din ang taga-advice at yung letter sender. Ang sulat, kabahin sa isa kaasawa nga nagselos kaya doon nalagay kaubang babae sa gym ang iyang abana. Siyempre no, besan kinsa siguro nga asawa ha. Kung tinuod gini mong higugma o higugmaon mo dyan yung bayna. Kung dako, ikikikay paghigugma sa imong bayna. Mahadukig ka nga mawala na siya sa imong kinabuhi. ICO Dexter Davin Sardanias. Salamat kay Dexter Davin o kon Davin Sardanias. Ala si ang tarsa ma'am pam kay CO. Salamat Madam Virgil Salgado. Di naman ko makalito ko. Ako hindi ba permira na sentipid. Alright, so yun. Dagan kayong salamat Madam Rochelle. Dira sa taga gihulman sa imuhang sulat sa sugilanon nga imadyong gipaambit na rin. Madam Rochelle, una sa tanan, ayaw baswula imong kaugalingon na tungod lang kay nagselos ka? Dili pasabot nga, tungod nagselos ka na, wala kay pagsalig sa imong abayna. Basahin man good ang pagselos mo tungha, dili tungod kay adunay gibuhat nga sayop ang imuhang partner. Kung dili tungod kinahadlo ka nga mawala ang tao nga importante kay sa imong kinabuhi. Og sa imong istorya, klaro kayo nga dili ni mo gusto nga kontrolon imong bayna. Dili na mo gusto nga bawalan siya sa tanang mga butang iyang paghimuon. Bantayan siya sa iyang mga lihok o pugnan ang iyang mga higala, no? Ang imong gusto lang kay mubati ka nga luwas o sigurado sa inyong relasyon. Siyempre, madam, no? Nakasinati ko kag ingon ay na kay dili ka ganahan nga magguba imong pamilya, magguba inyong relasyon, ay na. So, Madam Rochelle, ayaw sagpog sa imong kaugalingon nga moingon nga dili ka dapat magselos. Mas maayo nga ingnon nimo imong kaugalingon nga nagselos ka karon. Pero dili pasabot nga tinuod ang tanan nimong gihunaona. Kumbaga, kung sa Tagalog pati maling akala.

0: kay mao ang importante nga kalainan ang pagbati tinuay dili usay. So kung makakita ka og litrato nila ayaw dayon padalas imong una sa mga pungutana nga unsa kaha ilang gisgutan basig nangutan na ilang gisgutan kabayan ra pud sa ilang pag ehersisyo. For example, ni ana na riyang friends dira ron nga babay nga pila na ka push up imo, pila na ka push up imo now man.
1: Kuan pa gyud ay mga 50 sa usa ka adlaw dai. Ikaw pila na pud ka push up imo man.
0: Kinsi ra gyud oi, hindi magkukagwanta. Basin mga inaan na madama, kumustahan sa mga ilang ipang obra, no? Mataga adlaw. Ano dyan, dapat kay friends ba sila? Nga, boring po ba ka mag-exercise dala sa gym nga. Wala kay katabi-tabi. So, syempre, natural yun nga. Magkakita kag mga higala, no? Kani kong higala, good. Kuhin mga good. Dili mga good, pwede nga. Kung magka... Kung, syempre, dyan. Kada bagong higala, dili mang good, babae ra jud, lalaki ka, imong barkada kay lalaki ra pod. Makaamigo man jud ka, babae o malalaki man. Pero normal ra na imong gikuan ha, wag yun ako nagikontra imong gibati dira. So, uginahan ka madam, kay wa pa man jud kay sayop nga nakita sa imong barna, pwede kay kamukuyog dito sa gym. Imong lang tawon dito, sa patsyot. Pwede po imong okyon. Pwede mo ka, dili, magpuan ka, ani ka, love, pag-gym sa dito. Dayon, for example, manay mo ba na nga, mag-gym sa ko, love, kaya, murag, nida ko naman ikong buhayo, no? Anap ka, yes, love, kaya tusap ko sa merkado, mag-umpresap ko dito, kato ang mga panginahang dadon. Dayon, imo nang ok yun dito. Ayos ang manudlo sa, imo yung liliun dito. Pero madam, kontinuo jud ang gugmas imong bana bisag usa ka milyon pa na, usa ka milyon pa na ang higala sa imong bana ang iyang atubang matag adlaw, mababay or malalaki man, kung iyang gugma na ra jud kanimo, kumpara gid mo sa usag-usa hangtod sa kahangturan, di gid na maguba ang relasyon. Pero kanindi gyud pagselos gid bisag kita makasinati imong pagselos. Ay matud pa nila ang tawo ko nang walay pagselos, walay gugma o dili abnormal. Sige na, i-comment na rin si Kuwaino na itambag na rin si Madam Midilina Yamazaki. Kinindot kinintambag. Pero, nandito, masusubukan naman natin ang ato ang mga Englishing diri. Nindot kinas Madam Midilina ba kayo muhatag yung tambag. Pero kanina naglantaw na to, karo nindot po sila. Madam Midilina Yamazaki, anong sa diri, my sincere advice to you, dear. Please pray and ask God for strength to control your mind. Because sometimes your greatest enemy is your own thought. Labi na kay na open up na nimo sa imong husband nga ang giingnan na nimo siya nga o kun giingnan na kaniya nga wala kay dapat ikaselos, ikasiloso, ikaselos. Or pwede pud ka mag-gym uban sa imong husband para mailhan nimo iyang mga friends, spend more time together and enjoy more bonding moments with your husband. Kay kung kamugyod ang para sa usag-usa, piliyon gid ninyo ang marriage. Magtinabangay ug magsalig sa usag-usa. Most importantly, always pray and let God guide both of you. Yes, pasagdai ang Ginoo nga siya ang mo-guide kanimo. Marutaw na sabta na. Salamat kayo Madam Midilina Yamazaki sa imuhang magwagang tambag. Ato gyud na nahatagan diri og bili. Sige, sakto kay si Madam Midilina niyo. Ang iyang tambag kay tumpak na tumpak yun. Para kanimo, Madam Rachel, no? Unta nakadungog ka o naminaw ka karon, syempre, marag naminaw gina siya ron. Kaya nangahina, nanginahanglan gina siya. No? Sabi na kung dila, lagi. Nanginahang... Yan, sa minaw gina itong letter sender kay nanginahanglan gina siya o mga tambag. Kaya kinagalibog siya kung normal ra ba ang iyang ibating selos. Unsaon niya pagpugong nga dili maguba niya lang ilahang relasyon. So Madam Rachel ay tuguti nga ang kahadlok nga mawala siya, maoy makapawala sa kalinaw nga anaa pa karon sa inyuhang pamilya, especially sa imo nga una-una. Oo, kay mo ragingon ay na Madam, no, wala tay kalinaw ay na. Kay mataki kayon nga mag-gym o mong bana. Maghuna-una na dahil kag nag-unsa na po siguro na sila dito, no? On sa ilang topic, on sa ilang istoryahan, masi ila kong gilibak, no? So, salig madam, pero makigsulti. Salig madam, istoryahe mo nga bana, pero imo naman itong gingong ganyan nga, imo nang gisugilya, no? Pero salig lang siya mong bana sa ihang tubag nga wala kay dapat ikaselos. Oo, kaya pumasak pa ni mo, ipatulfo na to. Pero normal regyo na. Gawas na lang kung sa asawa, doon na nai-extra dito si kumpari naghulat sa... So, kuha na Jude, bahala na pasagdaan na lang yun na sa usa ka asawa ang bayna. Bisag ginsa pa na yung mga barkada din ang babae. Kay, total, naanapod si kumpari dito gahulat, waiting for the chance na mawala iyang kumpari. Diba? Sige, ay, maminaw sa tag-usa ka sunata. Pagbalik na turong tiud-tiud, pipila rin yung kaminuto, mga uska minuto. Magbasa na ko ang mga greetings, sabi sa na doon na paiganahan magpahabol sa iyong mga greetings kagamay lang tag-uras sa comment lang mo sa K5 San Carlos Digital 95.7. Parang wala may kondisyon akong dealer. Ano naman magod ang akong vocal warm-up? Vocal warm-up. Mag-anaan ako na, may lagong nga nintong-tong sa ilong ni Butchitong, may lagong nga nintong-tong sa ilong ni Butchitong, may lagong nga nintong-tong sa ilong ni Butchitong. Inaan akong para mo paspas akong istorya, para dili mo sintipid ako ang dila. Kabantay mo na mag-istorya ko nga paspas kayo. Mauna ako ang kanta-kantahon matagbuntag inubako na ako. No? Murag dili siya normal. Sige, aniya o sa ang kabay. Kabay, nakabahan na si madam. Kaya baka sa'yo niyag mabiyaan siya or ma-release dan. Sige, standby mo mga igala. Kaya mabalik tarong nga. Pipila ka minuto lang mula ba?

0: Bura ba itong 14 pagkalaguta?
1: Di makatulog sa gabi, saka.
0: Aras, alas 2:44 sa hapon. Balik na sa itong programang Afternoon Heartbeats. Aga na naghapon, inyong kauban sa kahanginan. Ang DJ nga po dyan, pero cute o glummy on. Wailain si DJ Pa. Pa? Kamusta mga suking tigpaminaw? Okay ba nga music nga ka ba para sa atong letter surrender? Okay ka ito kay nakulbaan good. Nakulbaan good siya nga. Di siya makatulog sa kagabi. Yung makatulog sa gabi. Alam mo na magporte yung pagkalagutan yung kanta ka eh. Bitaw oy, saraminaw karoy na mga uncle, mga tatay oy. Wala na ba mo'y puwersa? Karang iyong kwan na ba ginadala nga espada? Ato na ang paligonon bi. Ato na ang pabarugon ka ng wadjoy, tumba-tumba, bisan unsa pa'y bagyo ang muabot. Ito ma rin yung nag-extend food supplement for men. Parang usa ka round ganyo makaya, mahimo na siyang 4-5. Ah, di ba? Masig magkaingon na lang si Mrs. Cardo, iko na Cardo. Oh. Iko na Cardo kay amo, mo chuti pa ko og ma Cardo. Mamaliki pa ko dis merkado. So extend na dayon mga tatay na. Sama to sa mga idaran. Asa mapalita tong extend sa Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center o nagpaduulap po siya mga barangay mga kaki 5. Ay para dili nagin mo magpliti diri sa ato ang sa syudad. Mapalit dira na sa kamanam Agnes Garingo sa Phase 4 Block 12, Barangay Rizal. Siyempre na po dira sa panuulan, Barangay Guadalupe, kamada Kananay Pasita sa Tingasin. O kamanam Carmelita Barbicho sa Barangay Baguinboin. Nakapodira sa Bonifacio, Barangay 5 sa Kamadam Gretchen and Danas. O kamadam Erlinda Espanya sa Medina Taps View, Barangay Rizal.

Alright, so mga ito mga higala, ang mga asawa man na normal yun naman kasi natin o mga pag-selos. Pero ayaw po niyo tugod na mga asawa nga kaningang pagselos nga yung sayop nga una-una mauusap ang makabungkag sa inyong pamilya o sa inyong relasyon na mo ang makabungkag sa pagsalig o sa matag-usa. Pero di ay yung ginauna dira, wala di ay kamatuoran na siguro nag-advance na ganyan yung una-una kamod kay mahadlok yun lagi mo mawala ang pinakaghigugman yung tao. Aray bitang makaingon ka nga, ay kaday akong bana, wanag yoy kapariyag na wong. Maunang mahadik ko nga mawa siya. Bisag aduna pa na siya ka-uban dira nga hindi kay gwapa nga babae pero ay basig masipiat po doon niya. Ay nako nga kana akong bana mawa na sa kong kinabuhi. Di ko makakita kiwan anak nga dawong. Mauna nga ko enjoyed kumbaga dili siya mo kumpiyansa o sa kasawa dili mo kumpiyansa. Pwede siya ganaan mailog ang iyong bana. Pero mauna gina panidin niyo og darong no? Ayon dyan ni Mugtugot nga mao ka na ang makaguba sa inyo ang panag-ubay. Mahimo mong mabungkag yung pamilya tungod ang anang sayop nga una-una. So normal lagi na ang magselos. Namagani magselos nga bisan ni walay ka mo? Namagani magselos-selos dira nga dili sila uyam? Oh? Ano siya? Tubag ko! Tubag ako! Samunta siguro na nga magtiayon. Nagikasal yun na sila, nanumpa, sa hirap at ginhawa. Kung magkaanak ta, murag lesod na ko ginhawa. Ay, abito oy, salamat kay sa atong letter sender, no? Kay pinasahi kay ni ang istorya. Kasi nakapadiray ba nga istorya nga susama ni ini? Ay, padala diray kay ato ng dungagan, adungagan. Ato anang hatagag pagdagay, tambagan na. Pero bahalaga, kadi atong tambag, pinatapsing ra. Kasi di pa, motro pa ng talambaga, no? Pero I will do my best, John. Nga! To do my duty and to serve our country, oh. Ang saan, naman sa ako na to, oh. Murag kulang yun is panood to. Kulang ni siya panood to sa DJ Pam, kay sakto man yun siya pa, sakto ni siya sa pagmamahal, unta. Pero kulang siya panood to. Alright, so gamay na lang yun ang ato ang panahon. Ato asya ning isyagit ang ato ang mga viewers. Ang mga viewers. Nga, ganina na dyan nga nag-monitor, no? Alas 2:48. Ano siya madami Dilina Yamazaki? Peaceful ka ayo diri, ma'am. Ay, wow. Sana all peaceful. Amping dira sa Osaka, Japan, ma'am. Napod si Tirai Kabugwas. Good PM, Ma'am Pam. Wow, nice voice kayo. Shout out. Oh, nabasa ni ako, no? Aming hapon po ni dira sa JK, no? Nila ni Sir Dominador Monterola Jr. Mayang hapon, sir. Ingon man ni Madam Juliana o kung Juliana Monterola. Mayang hapon. Si Kwan po, si Tatay Walter Pasquil. Mayang hapon, sir. Kumusta imong kahapon noon? Oo, waba nag-ulan dira. Kaya katong nakabisita mi dira. Grabe pagka-ulan na. Nakita gira kong dalan mga igala. Nga nabasagin. Nagbasagin ba ayo? Pwede naging pagkadaluga. Lago ba akong sandal dito nga taga? 150 raw yun po. Oh, sige, sa upan pa, tira sa barangay Malangsa nila ni Tia Helen Librandor. Wala sila ka-monitor. Thanks a lot, ma'am. DJ Pam, likewise, ma'am. Salamat, Madam Dilina Yamazaki. Si Madam Helen Librandor, tira sa barangay Malangsa ni Madam Amanang Marmar, ni Inday Amara o Inday ni Mikay, sa tanang naminaw dira karona. Maing pag sikay-sikay sa malandungon nga kahaponon. Alang-alang hapon naman sulandong, nagyunasa. Dira sa bukid-bukid nga bahin, kumusta? Nangguyod na ba mo sa inyong mga kahayopan? Laan na ba mo, nakasugod na ba mo galab sa inyong mga kumpay? Ako ba dito sa bukid-bukid ng mga kakifay? Iba, nagguyod na silang sakop o sanggot para mga umpay. Maupo na akong ubra sa una, katundid to pa ko. So, ang uban dira, nagguyod ang mga baka, karabaw. Ang uban dira, ang hayop silang silingan magiguyod, no? Dahil ilargo na dito sa baligyanan, dito sa may basak. Sige po sa ako nga mama, Perla, may hapon mama. Kumusta na abot na ba mo dira sa Malangsa? Napapaablo na ko ang ubutan, liwat kayo na ako. So, daga na lang kayong kisalamat, no? Alas 2:51 na ganoon, wala na ganoon tayo sakto para magpadayon. Salamat sa kayo sa tanang taga-kanlaon nga nag-monitor. Special

ni SM Steph Flores Drao sa mga kaubarnay ni Sir Carlo Opinia o sa tanan nilang. Ang syempre sa tanang taga Valiermoso, Toboso, Calatravag, Canlaon City ay og San Carlos City. Salamat din nilang takutog. Og manapunta, aw, Sabado di ay ugma, no? So, sa Lunes napunta sa samang oras og sa samang istasyon. Dinaligya po sa 95.7 sa programang Afternoon Heartbeats. Kauban niyo ang DJ ng punto at percute og lami oin. Why lain ang nag-iisang DJ pump? Ang lighting ang salamat sa atong technical partner dari si K5 siya nilalapon. Og sa ni Sir Francis Alagar. Agalar tato ay Alagar man di ano. Sir Francis Alagar, may hapon. Dagang salamat sa among busing nga si Doc Ramil Oy og sa among station manager Sir Brian Morden. Salamat sa tanan. Bye-bye. Amping mo kanuna. Ikaw lang mag-iampingan. Ano sa ang power of love. Ato sa ning paminawan sa dili patang mag-commercial.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
4: Opo, ang akong mga TL o mga pasakit. Lihat na pagkaduwang na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag ang sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
6: Mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Generoso.
7: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
6: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
7: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
6: Pagkataasa di ay no?
7: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon.
6: Daghan. Niantong tuig 2015 Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
7: Mauraw ta na.
6: Ang musunod Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
7: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
6: Muday na.
7: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og MITC aron mahatagan og protection ang imuhang mga selula.
6: Husto.
7: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
6: wala kondisyon,
7: wala kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
2: DTX 500.
8: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa tay. Gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mapalis sa mga butika.
6: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome, o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
7: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango ang mga bakterya.

0: Oh.
1: Try Sir JP, di na to mabasol ni mga obes kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon o gamay na ang ilang leptin, mayon tayo may pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obes na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason, sobra na lang nga kaon o kamay. Sir JP, atong hinumduman nga sobra nga carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
0: Husto. Ano tayo oras, Dok? Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Dok Ramuel, nagaingon, mayong lawas at imanon.
0: Dili pag-abusuhon.
2: DTX 500.
3: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo-blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine. Nagkapamubo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. Ug polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulong na butika sa yunggan.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatudlan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
2: Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
4: Mabasa ka butika!
0: DTX Beauty Soap!
5: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap!
4: Mabaka sa mga butika!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
12: Bigaw ang performance kay darling, mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Petri Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Petri Bio. Ang Petri gamay Visio. Ang Visio gamay Petri.
3: Papalit sa mga Petri
1: Bio.

0: pagpapaya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Yung nagahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag,
11: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
12: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Sport Biotics
5: Extend Food Superman.
13: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabulig gin sa akong problema. Nga mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Superman for Men.
14: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga musunod. Duha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
15: Gusto ba ninyo barato o di kalidad nga motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa Ciudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
16: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? O niya, bag-uhon ang pinta? I-wash over na? Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
17: Hini nga, uy.
16: Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos. Apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain ug Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no hidden charges ug no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 og pwede pod sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Arandria Manpower Services Company. Nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Arandria Manpower Services Company.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taso dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
4: Ang Vizio
2: nga may D3.
4: Kapalit sa mga bulika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta Sir GP sa pinakakam pion nga suplementos kalibutan.
5: Sige.
6: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
5: Wow.
6: Mao ni ang ilang gigamit atong wala pa ang vaccine.
5: Correct.
6: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir GP. Unya asa man ka mopalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir GP?
5: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dr. Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So, ana asyay bana-bana mga 27,000
6: inya,
5: active kung, cases.
6: Inya, kung naakay ingon ana nga sakit Sir GP, makaulaw no? Ipangtabi, jud ka?
5: Oo.
6: Si Dr. Ramil, tibihon. Si Sir GP, tibihon. Murag, palayo na jud ang tao nimo Sir GP.
5: Mahadlok na sila, Dok. Paduol nimo.
6: Apektado jud ang imong social life.
5: Bisa pagan imong pamilya, Dok. Mahadlok nimo kay basta naakay TB.
6: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir GP. Muinom ra day unta tuog D3 Bio.
5: Gusto.
2: D3 Bio.
7: Ako si Mimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
4: Ang Vizio
2: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TB kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
5: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
6: Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
5: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3 pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
6: Grabe jud ay ang TB Sir GP.
5: Correct.
6: Kay sa Ehipto pa may TB na.
5: So, kani ang atong kontra nga TB sukad pa sa una, nakaapekto na jud sa mga tawo.
6: Nakita ba nimo Sir GP nga naay mga TB dot center?
5: Yes, of course.
6: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibuok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
5: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
6: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
5: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naan ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy, usa mamatay.
6: Grabe sa, 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
5: Usto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
6: Kaya gid kaayo Sir GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
5: Correct.
6: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa naay mga TB katong may nga naay TB, sulayin ninyo og inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
5: Mapatay jud. Wa na tay oras Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ug ako na sab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
2: D3 D3Bio.
4: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa D3Bio. Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: puti at mabangong kilikili.
1: Clinical Daily Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
1: Clinical Daily Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men.
4: May maka, kag lavawaska,
3: nga nagapataas ang enerhiya,
4: kag stamina sang lawas,
3: para sa mas astig na performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
5: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Visio.
1: Nga may D3.
2: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul,
2: patay ka butangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
4: DTX 500 na.
5: DTX 500,
4: aduna kini antimicrobial properties
5: nga makatabang sa pagkuha,
4: pag-ayo sa bugas-bugas,
5: ug katul-katul.
4: DTX 500,
3: mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako, gida nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga po nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop dini sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
9: Panahon na aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Randria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain og Dubai. Randria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges og no processing fee. May libre pa nga hygiene kit sa tanang aplikante. Randria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Radria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabata sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabata sa Facebook account. Radria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Radria Manpower Services Company. Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
10: Hininga uy.
9: Panahon na aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Randria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain og Dubai. Randria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges og no processing fee. May libre pa nga hygiene kit sa tanang aplikante. Randria Manpower Services Company. Company sa aplikante sa Qatar na ilibring luggage o 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Radria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kuntaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Radria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Radria Manpower Services Company.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Luzon, Visayas o Gamindanao, mayong hapon, kumusta? Welcome diri sa atong tulumanon. Inyong tulumanon ang El Castigador. Uban ang kinatibukan ka porsa sa K5 News FM San Carlos City, Pinangluhan. Sa atong station manager, ka K5 Brian Modin, inguman na inabagan. Nila ni ka K5 Jezebel Barbizzo, ka K5 Jung Versalis, Kaki 5 Pamila Pirater, Kaki 5 Shanin Hilapon, Kaki 5 Munji Karanza, Imani Kaki 5 Rexmark Kandar, Kaki 5 Rico Barikwato, Kaki 5 Lidian Anson Ravina, Agni Kaki 5 Kanambag Maria Vera Baluiga, ang atong HR assistant, og sa bago na tong kauban nga technician diha o IT technician. Kalimot ko sa pangalan da. Ingon man sa tuang Vice President for Administration, Kaki 5 Jean Paul Generoso. Sa tuang Vice President for Operation, Kaki 5 Dr. Ramil Itangoy. Sa gihapon sa walay pagluban, inyong ubos nga alagad. Katribo mo sa K5 News FM, Dato Malalaban, Dato Magsisibya, Arnel Herwila Dada. So, maing hapon sa 18 kabarangay sa San Carlos City, sa 95 kabarangay sa unang distrito sa Negros Occidental, gikang gilagkuban sa siyudad sa Escalante, lungsod sa Tubuso, lungsod sa Calatrava, lungsod sa Don Salvador Benedicto, og ingaman siyudad sa sa San Carlos. Maing hapon sab sa mga kasikbit na itong lugar sa unang distrito, sa Negros Oriental, diya sa lungsod sa Valhermoso, siyudad sa Calaon, siyudad sa Gihulngan, ingaman na La Libertad o Himalanod, og sa uban pang mga lugar na mabot sa pagpanglagad. Sa signal sa 95.7 K5 News FM San Carlos City, sama sa probinsya Sugbo diha sa siyudad sa Toledo, lungsod sa Pinamungahan, lungsod sa Aluginsan ug Barili Cebu, Karkar City Cebu diha sa may lungsod sa Balambad ug Tuburan, og sa tibuok Pilipinas, sa tibuok kalibutan nga nag-follow ug nagtanaw sa atong Facebook Live sa K5 San Carlos Digital 95.7. Mayong hapon kaninyong tanan. Atong oras, alas 4.36 na sa kahaponon, kining atong pagpangalagad mangigsuon sa kanunay gipaluyohan kita sa mayong kabubuton sa Power Trio nga giukod sa Klinika di Alternativo Medicina Wellness nga eksklusibo nga ga-manufacture, gagama o ga-distribute sa D3 Bio nga dunay VCO DTX 500 capsule og sa atong Mighty C ang alkaline base nga vitamin C Clinica Dio Fresh DTX Coffee Mix og sa ato ang DTX Liniment Oil og DTX Beauty Soap no? Mga higala o guban pang mga produkto sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center. So batasana ang paggamit sa mga produkto para nga maampingan ang inyong kalawasan sa mga sakit o balatian sa sulod o gawas na higala. So kompleto ricados mga kaigsoonan. Okay, standby sa itong mga isutanan karong hapuna. By the way, maying hapon ni Ma'am Medelina Yamazaki all the way from Osaka, Japan. Salamat sa paglantaw o sa pagpadangat sa mensahe. Siya to'y una na ko nakita mga higala. Mayong hapon sab ni Kaki 5 Maricel Pirater. Good PM sir dads, dan like and share, watching and listening here. E nawalaan malang sa Valhermoso. Dagan salamat, no? Mayong hapon sab ni Virgie Salgado. Watching from Takuling, Bacolod City. Salamat kayo ka K5, Virgie Salgado. Good afternoon, Sir Dada. Have a splendid weekend ahead. Salamat kayo, Ma'am Medelina Yamazaki. Padayon lang sa pagpadangat sa inyo ang mga mensahe diri sa atong tulumanon. Kaya ito ng hatagang pagtagad mga igala, dinhi sa atong pagpangalagad.
1: El Castigador.
0: Bueno, Miguela, atong oras alas 4:39 na sa kaponon. Unsa ta oras sa gani mo kan mo usalop? Ah. Palihog ya ko ha kay para makabantay ko. Okay, arita sa mga headlines nato karong hapon ha.
1: El Castigador.
0: Standby Miguela kay atong hatagan og pagtagad sa atoang hisgutanan karong hapon Miguela. Na, di ba, Biyernes na karon, Oktobre 2026 mga kaigsunan sa mga top stories karong adlawa.
1: El Castigador. El Castigador.
0: Lokal nga kagamanan sa lungsod sa Calatrava ni Susi na karon sa pagdagsa sa mga langaw sa pipila ka mga barangay sa naisgutan nga lungsod.
1: El Castigador.
0: Atong sutaon karon mahigala sa report ni Kaki 5 Jezebel Barbizzo kung unsay update, no? Sa gihimong investigasyon sa lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Calatrava kalabot nining kalit kaayo nga pagdagsa sa mga langaw sa pipila ka barangay sa lungsod o sa naisgutang lungsod nga diin gikabalak-an sa maong diri ka kay kwan. Kay naa pud mga issues and concern karon ning mga tricycle drivers no sa Kamahal Split yan. I mean sa Krodo karon may gala. Palihog niya ko pa kwan, pa sit up lang. No? Pagdagsa sa pipila ka mga langaw sa lungsod sa Calatrava nga gika-alarma sa mga residente, mga kaigsunan. So standby kay kuhaon ta ang kompletong detalye karon tataod pinagi sa atong kauban nga kusgan og abtik ay mga higala, no? Si Kaki 5 Jezebel Barbizzo.
1: El Castigador. El Castigador.
0: Sa pikas bahin, Senator Judge Rafi Tulfo misaway karon mga Kaki 5 ngadto sa kampo sa prosecution. Kay matod pa ni Senador Tulfo mga higala nga ang mga gipresentar sa prosecution ng mga testigo halos walay mga klaro.
1: El Castigador.
0: Halos walay mga klaro mga higala ang ilang gipresentar ng mga testigo.
1: El Castigador.
0: Sa pikas bahin, samtang si Mayor Basti Duterte igsuon ni Vice President Sara Duterte ni booking sa mga kontrata sa GenCorp nga giingong gipanagiya sa iyang igsuon atol sa iyang pagtestigo or sa iyang pagka hostile witness sa Senate Impeachment Court mga kaigsunan.
1: El Castigador.
0: Giyon sa pagbooking ato ning siren pag-istoryahan karon mga igsuon. Samtang Vice President Sara Duterte o kanhi House Speaker Velasco gidapit karon sa NBI kalabot sa isyo sa cash delivery nga gi-bulgar sa gipalagpot nga patrolman police nga si Rodolfo Gracioso Jr.
1: El Castigador.
0: Ato ni pag-istoryahan may gala lakip na kining utang sa Pilipinas nga mukabat na sa 19.61 trilyones sa pesos mga Kaki 5.
1: El Castigador.
0: Onya do mangayo po tag reaction karon sa atong bisita dinhi nga atong kauban sa Amihan na news channel onya kanhi official pod sa pituda og sa tuda gyud may gala sa mga tricycle sa mga sa tricycle association drivers operators tricycle operators and drivers association may gala sa San Carlos City kon tuda na niya karon si Kaki 5 GK del Rosario para sa ila pong mga reaction issues and concern sa mga tricycle drivers kay siya driver's tricycle at the same time operator og tricycle mga igsuon. Kalabot ni ining pagsaka sa presyo sa lana unya nga dako kayo unya dayon mikunhod pero dili kuno paigo kay ang gasolina ni kun ni saka sa miaging semana og 4 pesos kapin sa 4 pesos matag litro pero ang gikunhod niadtong Martes may gala sintab usa wa kaabot usa ka piso so nila paasa man ang hustisya anak lagi. So, karon lang tatawad ha, standby lang kay i-ready pa ang kuan, palihog kuno kog kuan, tanaw kung okay na ba partner, Marian, ang kamera, akong gikuan na, palihog ko. Kay para nga ma-ready ni kay, ni Arig ni Siadre, di po na, kuan ha, dili po na tol siya din pa ulion o kuan, kaya maghulat sa siya kay nauna man yung mga issue karon niya. Ila ha, importante nga ma-kuan, pangato niya, pangato. O di, irog-irog dire, JK, para kuan. Irog-irog dire, irog-irog pagyog niya. Taas-taas man ka, so hangarah kanang lubagan hang sa una ni mo. Ah, kana, gwapo na kayo siya. Makauya pa na sigla, irog. Okay, niya, but, uy. Aksyo kong kabalaka. Okay na. Sige ha, kay para di kumasipyat ini karon. Sige, arita mga higala, no? Ah, dili ta maglangan mahigala. Ito dayong dawaton ang report. Ni Kaki 5 di wala pa na siya relax ra kay ato sa unahon ang report ni Kaki 5 at Jezebel Barbizzo mga kaigsoonan kay naunsa ba ning kalakiha nga puwerte mang daghan ng lamok alangaw dito sa pipila ka barangay sa lungsod sa Klatraba perting hadluka og na kurata sa mga tao naunsa may hinungdan sa maong mga langaw nga nagrally og niatake man sa pipila ka barangay sa naisgutang lungsod mga Kaki 5. Ato ning sutaon ang kampyon nga balita si ni Kaki 5 at Jezebel Barbizzo.
2: Live report.
0: Okay, Jezebel, pasok sa labas. Sapa ha? Kadali lang kay kanang tosan ning klaruhon ng iyang kuan may gala. Ha, di gisa ganaan mo pasok, musulod sa gawas da. Na. Ha? Ato na yung kung ano may galahang, ano dili gini siya mo musulod sa gawas, no? Yes, Bill? Sa pabil ha, kay nga ano nang imuhang basig nag-kuan eh, be? Ha? Di makuan ha? Okay. Dali lang yun, Bill. Kay si Francis Alagarde ay ang bag-o na tong kauban mga higala salamat kay Day Shanin sa pag monitor gyud no sa programa okay malihog ko ni kuan ni Kaki 5 Jezebel or saon ko man ipagpaagi dali lang be kay aton pagita agpaagi ako sulayan og mo play ba di sa imuha ikuan sa ko nahon tani kay unsa ta orasa mo kanon kadali lang gyud maigala kadali lang gyud kay nganon dili ko ka kuan ni kapasulod siya hang kuan na ni ko na kong kuan da ano man eh gi heart na lang ako no sa pabel kay imuhang kuan di mo sulod na kadali lang diyahan na to. Og mo kwan ba diha, no? Sige. Atong dadawaton usbot. Yes, Bill. Okay, yes, Bill.
3: Yes, Kaki 5 Arnel gidugog.
0: Sa gidugo.
3: Lokal nga gamhanan sa Kalatraba ubos sa liderato ni Mayor Marilyn Era aga mulo sa mga katawhan sa barangay Pinukutan, Castellano ug uban pang silingan nga mga barangay nga mga apektado nining problema sa langaw tungod sa nag-operate niya commercial nga manukan Kaki 5 Arnel. Joint inspection team pinanguluan ni Executive Assistant sa Mayor si Carlos Lumanog gibisita ang maong farm October 1. Ato sa gihimo nila nga inspeksyon, ilag na ilhan aga mga nagunang hinungdan nya nagdala ni ining problema. Sa pagkakaroon ka kay Feb Arnel, naghimo na og mga rekomendasyon og lakang ang grupo aron mapakubsan ang pagkailap sa mga langaw sa komunidad. Ang lokal nga gamhanan nakigalayo na karon sa kompanya aron makamugna og usa ka komprehensibo nga plano og mga aksyon nga hingpit nga masulbad or magsulbad niining maong problema. Samtang gipaniguro ni Calatrava Mayor Marilyn Era nga buhato nila ang labing maayo sa paghatag sa mga kinahanglanong lakang aron masiguro nga ang operasyon sa commercial nga manukan dili mamahimong peligro sa panglawas sa komunidad. Mao ka na itong hatag na report alang sa programang El Castigador ka K5 Jezebel Berbicho para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o karingawan sa Negros. K5 News FM.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Okay, daghang salamat sa imong report ka K5 Jezebel Berbicho. At least nakahatagan tayo niya o kinibitaw niya update mga higala regarding na sa maong reklamo sa mga residente sa kapin duha ka mga barangay, no? Kapin duha o tulo, no? Do na pa may lain ng barangay mga higala, no? Kapi-kapi sa diyan. Madali lang yan, no? Alas 4:50 na mga kaigsunan, no? Arita sa atong hisgutanan kay si Mayor Basti, si Mayor Basti Mahigala Duterte ni kumpirmar mga kigsunan sa mga kontrata sa GenCorp, no? Kay ang testigo sa taga SEC nga og sa mga nakuha nga sa mga testimony, no? Niadtong naguna nga taga SEC, taga Security and Exchange Commission og Phil Gips Mangigala ang sulti nga 3-0 ka kontrata sa GenCorp nga giingong gipanagiya sa igsuon ini nga si Vice President Sara Duterte. Pero sa pagtestigo ni Mayor Basti Duterte Mahigala, no? Iyang gikumpirmar nga may 19 ka kontrata si VP Sara sa Davao City LGU. So kung atong Sabton Mahigala nga rabag gibooking mga kaigsunan. Kay ang kasagaran nga gisulti, no? Niya pa ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte doon na 19 ka transaksyon ang lokal nga kagamhanan sa Davao City ngadto sa GenCorp Industries Incorporated nga na gilista sa iyang igsuon nga si Vice President Sara Duterte isip negosyo sa iyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth by Gala Consultant. Mas daghan kini itandi sa 15 nga gimensyonar sa usa ka testigo gikan sa Philippine Government Electronic Procurement System kon PhilGEPS sa impeachment trial sa Vice Presidente. Now, niatong Martes may testigo si Duterte, si Basti, isip hostile witness kalabot sa mga kontrata nga gisudlan sa GenCorp o sa Davao City LGU nga ni kantidad og 35 milyon pesos mga igsoon. So unang gimensyonar nga gideklarar sa Vice Presidente sa iyang salin para sa 2024 og 2025 nga adunay shares sa GenCorp nga giingon sa prosecution nga usa ka paglapas sa balaod nga nagdili sa mga tag-as nga opisyal sa executive nga musulod sa unsamang matang sa negosyo. Nanbase sa testimonya ni Mayor Duterte Mahigala giingon nga 13 sa 19 kontrata ay nakumpleto na og bayad. No? Samtang nagpadayon ang kining kalabot ni nahabilin nga unom ka transaction mga Ekson. Giangkon usab ni Basti Duterte nga dili o wa niya personal nga nasusi ang corporate documents sa GenCorp og iyang gikumpirmar nga ang kumpanya ang sole bidder para sa food and catering services contract sa lokal nga nga kagamanan sa Davao. Nagduda si Senator Judge Sherwin Gatsalian kung nganong ang GenCorp ra ang nagbid nga daghan man tang mga supplier ang interesado sa food and catering sa Davao. Apan matod ni Baste sa iyang katarungan nga bugtong ang GenCorp lang ang kwalipikado og nakasunod sa tanang mga requirements. Sa iyang testimonya, giangkon usab ni Mayor Duterte mga higala nga kasosyo niya sa negosyo og amigo sa iyang amahan. Si kanhi nga si kanhi amigo siyang amahan nga si Digong, si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Ang tagiya sa ang usa sa mga tagiya or incorporator sa GenCorp Industries Maygala nga si Jaime Cruz. Si Cruz gitudlo kaniadto ni Presidente Duterte isip special envoy sa China. Una usab nga gikumpirma sa usa ka official sa Philippine Government Electronics kon Electronic Procurement System kon PhilGIPS nga nakakuha og 49 ka kontrata ang kumpanya nga GenCorp nga giingong gipanagiya usab ni Vice President Sara Duterte gikan sa lain-laing buhatan sa gobyerno. Ha? Ang PhilGIPS ang nag-inusara nga Central Web Portal use para sa public procurement transaction sa nasod. Sa testimonya ni PhilGIPS sa Division Chief Rendel Sopinya nga apil ang Overseas Workers Welfare Administration mga igala na no? Kon uwa ang PhilHealth o ang Davao City Local Government sa mga nihatag o kontrata sa GenCorp Industries Incorporated. Nansigon pa ni opinya mga kakifay nga nakakuha ang GenCorp Industries Incorporated o 33 ka mga kontrata sa PhilHealth sa Region 6 at Region 11 na 15 gikan sa Davao LGU og usa gikan sa UWA Region 11. Now, apan sa testimonya ni Mayor Basti Duterte, dili 15 ang naskuhang kontrata sa GenCorp kundi 19 mga kakifay.
1: El Castigado. El Castigado.
0: Okay. Base sa record sa kinatibukan, mukabat sa 35.8 milyones ang kontrata nga gihatag sa GenCorp sa mga higala. Sa 34 mga higala nga 34 million ini gikan sa Davao LGU samtang ang nahabilin gikan sa UWA og sa PhilHealth mga higala. Munay hinungdan mga kigsunan nga tungod niining komplikado nga mga testimonya or questionable nga testimonya maigala sa prosecution or sa mga testigo sa House of Prosecution maigala. Eh? May reklamo si Senator Judge Rafi Tulpo mga kigsunan. Nireklamo siya. Tungod kay matod pa ni Senador Rafi Tulpo mga kaigsunan nga walay klaro ang mga testigo sa prosecution mga igsuon.
1: Balik sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigado. El Castigado.
0: Mao na naka kuan pagigkaro may gala kay questionable man.
1: El Castigado.
0: Lisod po no nga naditika na ni Senador Raffy Tulfo Mangigala nga ang ubang mga testigo sa prosecution mga way klaro mga kiksunod.
1: El Dada, El Castigador, El Castigador.
0: Eh, waman niya siya. Waman ko, may klaro ng uban. Hasta gani si Senador Trillanes Mangigala nga perte pang mention-mention dito nga muna, ready na kayo siya, bugat ko na iyang mga testigo. Sus, gisibog man mga igsuon sa prosecution hinaon?
1: El Castigador! El Castigador!
0: So, mga na yung nakakuhan ba din kaduha po ng lagihan. So, sige. Stand by, Miguel, karunta taon. Ato sa ang hinabion ang atong bisita. Na, pero ato na ipalulahi gamay. Kuhan sa kay humanaw sa nato ng kuhan karun. Alas 4:59. Sa manginabuhi sa taas ato pagbalik, Miguel, duga mga isigutanan uban sa atong bisita karong hapuna, mga igala.
1: El Dada, El Castigador, El Castigador, K5 News FM, News FM, D3 Bio, Health News, D3 Bio.
4: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Vizio, ang Vizio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio,
5: mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
5: Atong isgutan Dr. Ramil, unsa may rason nganong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
6: Checklist ata.
5: O sige, gitun-an Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba kadok nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
6: Labaw pas 30 fatty acid Sir GP. Siya maoy naay kinatas ang antibacterial.
5: Oh,
6: dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw kaya kaayo sa D3 Bio.
5: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
6: Uy.
5: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
6: Correct.
5: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
6: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
1: D3 Bio.
7: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihina-hina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Nakuha ni mga punto Sir GP.
5: Yes, Doc. About active immunity.
6: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas mao mismo ang gaprotektar nimo, maunay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa ang passive immunity ang imo nga immune system gikan sa laing tao ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
5: Kinsa do?
6: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan ang

0: tissue.
1: Yes, Doc. It's brown fats. Ano?
0: So, kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan ni mo o MCT nga gikan sa D3 bio, di na makita sa kwa ni Sir GP, ha? Plain so, D3. Oh, so, kining MCT. Kining MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon malanay ang tambok sa iyang lawas.
1: O mujita di ay ko, Doc, pwedeng magamit ang D3 bio?
0: Pwede. Totoo? Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka o D3 bio, kampiyon dyan ang kombinasyon.
1: So, muna gitawag, Doc, nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
0: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung kag, medyo dugay pag-inom sa D3 bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang D3 bio, Sir GP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. So, kaya ang monolaurin sa D3 bio, could also defeat parasites. Mga bitukon, kanak makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga D3 bio. D3 bio na lang ko.
1: O niya, diniramat ang tama na.
0: O kung si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw, abusohon.
2: D3 bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. Taas pang imo blood sugar. Ato na kami diabetes. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapa mo po sa Coco. Visine controls blood sugar. Polypeptide. Yung parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulong yung butiki sa yung gan. MyTC. Ang alkaline na vitamin C. Mututlo. Mubalanse. Mupaligon sa atong immune system. MyTC. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia. O guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-MyTC na. Ang alkaline na vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epekto. Tibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
5: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
6: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagababaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Gagabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gagabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inyang mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay palaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa glawa para sa mas astig nga performance.
11: Ka! I-shoot na ga!
2: K5 News FM. News FM.
12: El Castigador!
2: El Castigador!
13: Okay, daghang salamat. Mahigala, balik ta. Dari sa itong panaguban, itong oras, alas 5:07 na sa kahapon ng Magson. No? So, sa dili pa, tamo dawat or mahinabi atong bisita, ato siyang pasalamatan ng naglantaw sab si Maria Luz sa Dumasig, Pasilan. No? Naglantaw na ito ron. Hulat-hulat taong ko ninyo, no? Tata Asusinas Jr., si Kagawa Tata Asusinas, salamat, ni Pakita, Tata Gid, no? Mahing hapon, sir, watching from...

0: Marig Medical Clinic, LTO Accredited, San Carlos City. Salamat kayo. God bless, no? Tata Susinas, marketing staff. Oh, salamat na, no? Ayong hapon ni Mudya. Okay, so Arita Maigala, sa lain pa na itong hisgutanan, no? Sa dili pa kay mas taas niya ito sa bisita, pero ito yung i-welcome siya kay para makakuan po na 536 na ba ginir, dali unta na, no? Sige, atong i-kuan mga kaigsunan ang atong bisita dire karon kay ato po siya nga kining ilahang mga reaction lagi mga higala kay Orbida. Kining goal kay sila oy kay unsa ni kanang ang gisaka sa gasolina sa miaging semana, kuan mga kigsunan kanang dako kayo unya gi kuan mga higala gi rollbackan sus wa po gani kaabot og 1 pesos ma, o 1 peso or usa ka peso mga kigsunan.
1: Arnel Dada, El Castigador. Una nga,
0: lingo-lingo ni sila. So, ikaw sige, pautwas mo sa inyong gibate. So, ato i-welcome ang kanhi treasurer, vice president pa rin sa una. No, sa TUDA, unya kini siya karon membro sa TUDA, o sa PITUDA, ganyang chapter, niya membro po siya sa TUDA, automatic, no? At the same time, mga higala, operator po niya siya sa mga tricycle, no? Hindi ko mga kinagam sa tricycle may gala. No, ang bago niyang tricycle may gala, gikan gini sa Barangay Quezon. Pero special kay Wai lang makadrive ang niyang bagong tricycle. Ha? Kining niyang duha ka tricycle, pwede rin drive sa lain. No? Pero kining special ng tricycle mga Ikson, wagi, di ki pwede ang kwan. Ha, dikit pwede ang lain mo drive-in eh. At ang welcome igila itong amigo si Kaki Five kay kini, kuhan mo ni, guasa ko, ato mo ni, no? Pero wapan niya butangi o kuhan niya ang kuhan, niya ang motor o kanang kusog yung sound, no? Isa nga mag-monitor sa K5. At ang welcome si Kaki Five, Jezebel, Jezebel naman, JK Del Rosario. Yes, Jake, may hapon.
2: Yes, Kaki Five, sa amin, no? May hapon.
0: May hapon, no?
2: May hapon sa talan.
0: Sige, padayon sa diyang istorya.
2: Labi na sa mga kaobanan ako mga driver tricycle, no? May hapon. Then, may hapon usab sa akwata ng mga higala o mga amiga, amigo. O may hapon usab labi na sa kuang pinangga si BGB Uyanib, kaoban siyang mga classmate. No? O may hapon usab sa mga officialist diri sa San Carlos, no? Labi na diya sa diri San Carlos, sa Calatrava, Escalante, Toboso, Don Salvador, o may hapon yung tanan.
0: Okay, so muna, naaka din eh, kay unsa mag pinakakunin mo, para unsa man eh, sa paglaro, hunto na ako, nga, ilang ka bukong mong tricycle ganun na karon?
2: Ako tricycle sa pagkakaroon kaki Piper Nil, no? Ng duha.
0: Duha.
2: Kaya ang usa.
0: Pero niabot man ng tulog, ro?
2: Na-dispose ako ang usa.
0: Ang usa, okay. Pero sa sinugdanan kayo, Jake, no? Sa unsa man gigira ka, unsa man ka, tricycle driver, pedicab driver, kanyang tricycle driver, sa pagsugod din mo, ane?
2: Sa sinugdanan kayo, kaki Piper Nil, no? Gadrive gig ko o sikad.
0: Tricycle.
2: 2005
0: nag-tricycle ka dayon.
2: Niundang ko og biyahe 2009.
0: Dayon.
2: Nagpa Manila ko, dito ko sa Manila naka kuha og license. Then buto nga pagpulay na po na ko diri.
0: Unsa man ka dito sa Manila nga nagkuha mag lisensya?
2: Naka umbraba ko dito og delivery
0: sa delivery po sa Manila. Amo day nga paspas kay kamo drive.
2: Delivery
0: kay gapas gid Manila, may kikatultol po kay Manila, no?
2: Atol, ida talag gid Netflix.
0: Ha?
2: Talag gid.
0: Pero dito sa mining pragka-prangka kay ni salang man ka sa El Castigador. Kay kini hinuba, hinubuay bay kahibaw naman gid kay hinubuay. So unsa man wa kay krimen nga na kuan dito sa Manila, kanag wa kay naligsan patay dito?
2: So about ana ang pagtabo kripever ni lola gid na siya.
0: Kaloy sa Dios, wala gyud.
2: Kaloy sa Dios,
0: wala gyud. Very good, no? So at least pero, no nga kuan wa gyud.
2: Sa mga
0: violation.
2: Ang personal nga problema, kani ato ba trouble, adigin na mawala.
0: So nakapatay ka di ay?
2: Wala po nakapatay.
0: Lagi. Nawag criminal po ka.
2: Wala ta nakapatay, pero nawanted ka sa...
0: Nawanted ka?
2: Oo, nawanted
0: ko. Pero okay na.
2: Ah, nasitol na.
0: Ha? Ha? Uy, na sayop din eh. Nasadya na ni kaayo ron. Parias siya. Na unsaon na ni ron na amingha na ni kay di man dita ka kuha na ni sa project ha. Pasinsya gi kayo. Na mao magunigod kay wala gidgi andam daan yung kalaki ha. Mangayot lang kung pasinsya. Pero sige lang kay nakuan magun eh. Ha? Ato lang gining ikuan. Kinaaman tayo bisita ani lang ha. Ani rabe. O maugi hapon. Wa gikoy kuan dire. No? Saon kuman eh. Pagpaagi mga igalang. Okay. Di pun magsilbi. No? Kaya mo ito man. Pastila ni karong kalakihan noon kay... Ha? Masa? Mauna diha kay... Ibao natin bisita. Wa po di ko ano. Aha. So, ani lang, mangayot lang ta ni pasensya gyan. No? Ni kuan, kinamit tayo bisita. Sige lang, kini mangayot ko, mamimuhan ko ni kalakihan. Huwag ka maimo. No, kay kuan man, sige Jake, padayon. So, dili ka dito, kuan. Ako na sa ilista ni kuan, title ane. Mangayot lang yung pasensya, no? Kuan kayo sa on, di man ni nato tinuyo, wa man good maandam dire Jake, no?
2: Oo.
0: Wa maandam ni kuan, ha? Kay, wa po ko kay balo nga naa moabot ka God, no? Wa mo ko kay balo nga moabot ka. So, pero public knowledge sa mga po na yung kuan, kinibitawng na ako sa amihan o niya channel naman niya to, digital man. No? Merging man eh. No? Muna nga nakuang gini. No? Duha man tagod, wa maandam. No? Sige lang, kadali lang saan to man, no choice mo kung ano eh. Ang magbastoso na ko niya akong bisita nga maglisa doon eh. Sige, so mo to, kuan, dahil gig ka dito, nabalik ka din he, sa San Carlos, unya din he, nahimo na kang humana to mong mga trabaho, tricycle driver na ka.
2: Oo, oh, nabot ko kaki Ferril, no, na baka rinta ko dito yung tricycle, pero hantun nga, nanikamot ko nga, baka ako. Bisa ibuhang advice.
0: Ha?
2: Bisa ibuhang advice.
0: Okay, nagkaila.
2: Bisa ibuhang mga tudlo sa kuha.
0: So, sa ibuhaton.
2: Sa ibuhaton. So, na-apply na ko sa kuhang kaugalingon.
0: Okay, sa una, nag-abang ka o nag-renta ka ang tricycle. Kanya, perti magbayad ka kada adlaw. Kanya, imong tricycle, perti pong kagang-kagang muna. pero sa dihang yung kumone, hugtan yun, no? Hugtan na isbakos. So, karon ni abot yung tulo ang imong tricycle na na-dispatch ang usa, pero nailisan og special nga tricycle. Nga diligid pwedeng driban sa lain.
2: Kasi, kasi may natin, no? Bali, liba di tricycle.
0: Di ay?
2: Bali, naidwa sa bukid na private na ginagamit sa mga estudyante.
0: Niyang usa, asa mo di aduha.
2: Sa bali ang usa tong barako na ani sa kong igsuon din usa kasi char napon sa kong pagkubangkod para na sa ilaha mga estudyante na mahaton na nila sa eskwelahan dili so, na sila mogasto sa laing mga sakyanan
0: para sa mga nya dayon na napugay kining kuan sakyanan pong kuan
2: umabot kalayan po hon by November, maabot na to ato ang nag-request na sakyanan kaloy ang Siginoo. Kabalo ko kay Pernel daw akong mga kalabanan ng mga kaila labi na sa mga mga driver, no? Wala, okay rapod ko kay ilaha man panan-aon ako.
0: Nga.
2: Sa siyempre sa una, driver na taxi kad karon murag lahi na isa anis lang lahi na yun karon kay wala naman ko kayo nag-ukman para sa kining pagbiyaheg maayo. Tungod lagi po, purti na pong mahala sa gasolina.
0: So, tungod kayo ni patuo ka sa tambag?
2: Oh, yes.
0: Di, wala na ka magsige dala-dala atong notebook na nailistahan sa mga patsunan.
2: Wow, gito. Okay. Katong mga listahan na ko sa una, ubay-ubay gito kay sa mga tao mo itong nakasala na ko.
0: May gani kayo ni patuo po ka sa kong tambag?
2: Ah, gamot lang guro, murag ikaw gigi himong
0: instrumento,
2: instrumento sa Ginoo nga. Actually sumusunod magig ko nimo sa brigada pa.
0: Hindi. Ah.
2: Nasunod ra man ko nimo. Kay balo ko ko sa
0: prinsipyo.
2: Oh, kabalo po ko kay kanhi ang ato ang amigo nga dakong official diri sa San Carlos. Di ha, may ginto lang sugod, murag nagkasuon mong imong gibirahan.
0: Sa kalutuhan ko yung
2: ginawa. Di ba, kasunod mo ko, ana? Labi na itong isyo sa ethanol sauna. Kasunod. Wala ko din ko malimot, ana.
0: So, sa imong tanaw sa dili na ipagkuhan, wala pa yung mga broadcaster nga nakahimo sa kuhan?
2: Wala pa.
0: Din he, wala pa.
2: Although, kailan, ana ko, ang mga itong kaubanan nga mga nasa laing planeta, kailan na nako. Pero sa tinunanay lang, masuko sila na akong sadili, mao ginitinood. Wala pa sila katupong sa imuhang agi.
0: Ayate, why pabor-pabor ne?
2: Why pabor-pabor? Why pabor-pabor?
0: Sa mga feedbacking po sa mga tricycle driver,
2: maupod.
0: Maupod gina.
2: Kaya ano, wala manggod sila maabot niya kung walay dada nga naabot ng brigada.
0: Sige din, okay.
2: Basis akong na, basis akong nabalaan.
0: Sa ginugayon po, pagsugod, sa no? Okay, ito muna ko killer kagod sa una. Okay, magsigi magkuhan. So, muragin ko yatira. Sige, panghagad libre sakay.
2: Sa una, actually, kung ato na time, siguro kakipernal ako, wala yun na magkita. Dada mo ko'y gamit yun para magsugod na kong paningil sa una.
0: Ha?
2: Rana ko'y gamit. So wala ka. Ibalo, biya ka sa kong tapong dalaon sa una. Gito'y.
0: Pero iman ang gibaligya.
2: Na-dispose na.
0: Gidispose na mo. Kaya di man gikumusugot ang armas-armas. Ha, di ba? Dagang kay mamarayag na kong armas.
2: Yeah.
0: Di man kumugunit itong armas yun. Kaya akong, sa di man ay binot-bot po ba? Ha? Kaya balo magigang, akong igagaw, category 5 gun collector. Pero, makita ni mo Arnel Dada wagi armas kay di man ko magdala-dala og armas, gihatagan kog armas may gala, ako pong gidispose kay kini laging dili gina wa kuy way bili na ko armas no. No,
2: yeah.
0: Tagaan ko ayag kabala tagaw kay akoy ko na salo hasta tog imto sus kapuya magsige daldala ini muna ka tong mga kriminal sa akin eh sulti Arnel wala siya armas ayan. Sige
2: yeah.
0: Mas kuyaw kayo
2: doa po gagamit na to kay Kipay Arnel na tuwa sa imong gipagayon sa walang
0: buko. Ilahan na to ay, wala mo lagi uli. Sila, madakpan to sila, wantay labot.
2: Okay, wala na pong kumagmahay kakipayar nila nga, tuwa nila akong gamit. At least, ako, sa bagay, may gamit kung sa wala, di man mausap akong baruganan. Di man po lang, para sa umar nga,
0: aming kayo magamit. Sundag yun nga, mas para layo ka sa risgo, di ka mo nilalag armas. Kay pariyaron, na gunit og armas, unya, na membro sa true crime community ang ilang mga bata. Di ba, gigamit na pagpamusil suod sa eskwilahan ni noon. So, morning nga din, dapat gipatawag ng mga gun collector, gun owner. No? Kay para masiguro yun, kay basig simba ko, doon ay mga taga din, nga, na membro na ni Ana ang mga dark web. No, so kuyaw kayo. Action taga Balaka. No, so dili ba yun na, no? Okay. Salamat sa pagtuo sa tambag o karon di wa na kabagmahay. Usa lang ka sa mga nagmalampuson. Nilambo gyud kay gituman ang pagpaningkamot. No, so inana si JK, no. Unsa gyud siya pickup driver, dagha gidumtan, nangapply in PA wa dawata. Okay, unya gipadala ang instrumentos Ginoo. Pamanay kong gipangandoy. Gamita kong instrumento, Lord. Kay sukad sa akong kinabuhi kadto, ko Lord, gamita ko. Isip instrumentos Ginoo. Di ko mag-apil-apil ang mga negosyo. Take both sa to perte man nagakong daghan mga igagaw mga dato nga kontraktor ug uban pa diha. Pero wa gi ko ana may gala kay wa gi ko plano ng negosyo service yo gyud. Pero niabot gi sa punto nga gitagaan tag wisdom sa Ginoo, kaalam nga tukuro ni, amo na naidadabilis na. Di ko anang mga hambog. Wa ko anang kuan, pero na gihatag sa Ginoo. Para rapo na, wa ko yung ipangayo. Ako Lord, og, tagaan man ko ni mo kuan, kadagha man kayong mga politiko, nagsigin na kong berig-berig nga di kayo mudagan, mudagan kaya bakuyawan sila. Kaya bakagasto. No? Muna, ikudig ko mga inabuhit politika. So naana siya pero akong gikuan Lord gamit tagyapon ni para makahatag og daghan trabaho nya kining akong mga tao nga mga tinabangan nga maoy mahimong mga apostolis para nga nakahibalo naman gud mo sa akong prinsipyo nga kuan ba gusto nga ma-replicate ba nga mutabang gyud sa way mga trabaho labin to mga magtiayon nga wa ka humag eskwela wa ka eskwela pero pinaagi nining ato ang paginabuhian pwede gid sila ana muna ingko ayaw gyud na unahan ang mga kwad siguro agin ni kay basig mahiubos ko magkasulti bata kay gusto na kato na ako kay storya gina positive gisa asus isa ako na ning kwanon nya ang usa ninyo po, istorya tana kay makatabang mamakatag magtrabaho good so labi nag politiko ka inga imong mga tao sige ari mo magtiayon wa may obra sige obra mo dere booking lang wa igi problema andi na mas dalari ilabay sa laing lugar kay tuay daghan dito so ginani ni salamat sa Lord okay karon kay sa di mangyong sapian ka pero daghan na makaay ka na kay uma nanay ko ang tugos pa rin ka mo kay nituo kag unsay ko niya bilib man pukunin mo kay natabangan nga wa man maglikay no? Nagsige mag-ari no na tanaw po nimo nga naginahanglan na ara po dayon pag wala mo balibad po kana bang kading tao nga matinud anon
2: kinabuhi gud ang pagtabang kay Pibernel
0: okay dako kayo kung pagsalig nimo gi-recommendar ta ka highly recommended lingo-lingo ko to dili ko ni ka highly recommended na ko na sir di karon daghan kay gaapas si mo serbisyo pero napoy nagkasinasina pero antido na daghan na kay kinatabangan nga kinabuhi muna
2: kalipay na ba na tong makatabang ko sir
0: mao gina muna ko ang gusto na ko sa tao kanang dunay gugma sa pagpangalagad maliho ka ni Gonzao ni nga kuan kay para di taon ta mamimuhan ang karakiha no na kuan sige so muna Jake nga kining ang natabo no karon daghan ang kaubanan ni mong motorcycle drivers nga ni komentaryo gyud kay 5 pesos ra tong inyohang napatuman tong increase
2: wala
0: pa gani so muna nga ni petition gyud mo sa kuan nga madayon
2: pero last meeting na mo kakipayber siya rin, no? Dang, gipaybalo na sa mo ang presidente sa Skaftuda na aduna na increase pero base sa among nabalan, posible nga January pa ipatuman.
0: Di ay?
2: So, 20 ang pliti.
0: Okay. So, muna itabo. So, unsa may kuwansay mo hang mga kaubanan in town?
2: Sa tinunan na lang kay Bernal, no?
0: Ay na lang ka, pigado, kay Bernal. Pigado, gyapon. Apektado, gin mo?
2: Apektado, ay.
0: Pilan may kita ninyo di, Aaron?
2: Sa una, muing ka bibig mga city, 5.
0: Karon?
2: Wawa na.
0: Di na makuan?
2: Di na mato. Labi na sa itong mga nag-abang.
0: Pero unsa man nakadawat na mong subsidy sa gobyerno?
2: Kausa.
0: Kanon sa amang po nagkausa, ha?
2: Di lang ko ka-remember ko sa itong bulana.
0: No, may daghang kayong subsidy nga paghambog si BBM.
2: Kausar may kadawat o katong 5,000.
0: Niabot na ganit din si Noy Bitrilyoni sa itong utang sa Pilipinas.
2: Yeah, wow, na ganit.
0: Kaya wala pa mo yung subsidy di haron?
2: Kaloy, ano kadawat may tag 5 mil, pero ano sila, matot pa nila.
0: Kanoon sa mo nakadawat?
2: Last month?
0: May aging semana?
2: June siguro?
0: June. Kadtong pagkuangyon, pagsugod og saka.
2: Pagsugod og saka?
0: Ining karon wala pa.
2: Wala pa. Wala pa yung sikat bats. Mato nila nga, ba yung sikat bats?
0: Mawagin na itong gobyerno, pwera lang sa, ang itong LGO, sa tinod, ganahan ganyan sila nga ang pundo na, kaya para mahatag niyo, malipay mo. Kay politika good. Pero ang nasyonal, mayroon kayo sa propaganda. Kaya ang, susayo na ako, pagbalita nga ka to, si BBM, pagbisita din ito Bagyong Tino, muhatag siya 50 milyones. Kaya para tabang sa mga nabiktima sa Bagyong Tino. Ang gisigurog hatag sa Kapitolyo, kahit ito ba itong taga Moises Padilla ba ito, ito dito napita, kay mao ko nung grabe na piktuhan. Ang diri sa San Carlos, swagi na kadawat. Pero namurag na ay nadawat sila bago ang nasunugan. Pero ang na guba nga balay, nang lupad nga sin, atop, wagi na dawat. sus kapuya lagi linya gipangayo ang paglista, padala pa rin tong mga unsa tong dokumento. Pertiging hasula. No, atuwa pa ng kwarta mga higala. Ha? Nga gipasigarbo sa mga officials gobyerno. Ha, tawa ka mo, di ba? Grabe lang pagarpar ng mutabang. Naglaom ang mga biktima sa bagyong Tino. Pero pilan lang ka bulan o tuig na?
2: Hapit na tuig.
0: Hapit na tuig?
2: Karupit sa 4 sa
0: Dubai. Wapag yun naabot ng ayuda, gikan sa gobyerno may gala. Ha? Unya hambugiro pa kayo. Nga kwarta na nato, di manaila.
1: Arnel Dada, El Castigador. El
0: Castigador. Diba? Oh, napagan na taon ang local government units. Napagan. Kay nangasuko ang mga tao. Kay asa na nang hinabang para sa bagyong Tino. Inani, dapat mo ingaw na nga. Ako, presidente ko, na ako lang hanga, kini, ang makadawat ni maura gini. Na ang counterpart ani kadi gi makaya. Wara bagyong kanahan. Parti gi mo balita lagi, parting nindota kay 50 milyones. Pero wagi, taga San Carlos, wagi na dawat.
1: Dada, El Castigador.
0: Muna, sige, Castigador. Sige, kinsa may mo ha, kuan ba nga BBM mo? Ha? Kaya di tagi mo atrasan. Sige, laban muna, sungo. Maging eleksyon? Barangay? Intoon? Giilad ta?
1: Arnel Dada, El Castigador. El Castigador.
0: Kapila nila nag-iuswag-uswag ang eleksyon sa barangay. Karon gihimo nilang rason kay para makasib sila og mao'y magamit nila sa 2028 national presidential election. Kay wala na may klaro budget. Kay nagsigil magpangutang. Sugi hikawa nila sa batakang katungod ang mga botante. Ha? Ang ilang rason mabaw kayo. Ingon nila kulang ra ang tulo ka tuig. Or upat ka tuig para sa mga officials sa barangay. Kulang ko no. Sus, kanay, kalami na ngayon. 1998 to 2001, gitistinga na ang lima ka tuig na termino sa mga officials sa barangay. Apan, daghan ni reklamo kay daghan kay mga abusado ng mga officials sa barangay na tistinga na na. Pero inyong gibalik mga kanahan mo. Karon mo ingon mo emosyonal ko tungod kay ang atong gobyerno sobra ra ka sindikato. Mo nang ako bisag senador may na lang i-rebuild yan ang kalikiha. Diba? Ulbo atong kaspa ning mga kanahang dagko ning ubang mga politiko. Timan ini, 257 ka mga congressman. Bisag unsa pataka kon, wa ko mo bilib. Anang inyong pagka kulukoy. Oh! Risi ka senador, ako ng mga senador ni boto. Ambot lang ninyo. Labaw na itong presidente. Nganong day presidente ka.
1: Arnel Dada.
3: El Castigador. El Castigador.
0: Hindi naman mao. Tanaon ta og maminaw pa sa public opinion ang atong Korte Suprema. Kaya mo ingon ko, wa gyud mahalin atong Suprema.
1: Arnel Dada.
0: Una hayo ko ni laom kay ko nahibaw-an oy. Sa duas politika. Kalaom na ko nahibaw-an ha. Tungod sa akong grupo nga mga tribo. Wa ni naka-infiltrate, naka-penetrate mo tagsakto. Ibaw magiging niya di ko kumpurmi sa akong grupo pong uban ng mga plano. Bisa pag magharap-harapan. Muna ako manibya ako tinudanay ni. Ha? Ambot og doon na ba'y hinaot doon na pa'y makasarang og na nanibya akong kahubo sa akong kagulingon. Muna'y labing tinood. Iwa ko nang iwa ko mahadlok, iwa ko mawilig mga bahandi. Wa ko mawili og posisyon. No? Mabitaw nga pagsunod ko sa barangay, di na ko ginahan magkagawad-kagawad kay wa tay mahimo pagsumpo sa corruption. Kay na number one as barangay ang kurap mga kaigsoonan.
1: El Castigador.
0: Bisag sutaon pa na ilang annual ilang annual investment plan. Mismo dahil mga kagawad na sayo dyan na unsa kakurap ang kasagara mga official sa barangay.
1: El Castigador.
0: Kaya di pahimulo sila kay sila may pinaka dakong makinarya sa mga national politician. Ya? Una higup non-partisan ang barangay karong gigamit sa mga politiko. Ang mga barangay nagpagamit sa politiko kay gustong mamintaha sa ilang mga konstituente.
1: El Castigador. El Castigador.
0: Munang wagi ayo mga kigsunan. Sus pa ita. Munang daghan kay politiko di ganahan ako. Halos dili mangibitar pilar kay politiko mangibitar nako. Kay kahibalo sila nga si Arnel Dada dunay baruganan ug tinindugan.
1: El Castigador.
0: Daghang gigahupo-hupo. Kanya sekreto mo gamit og ilang mga tao pagdaot nako. Pero ako inyo ko pa-kuanon sa palad, pikatan ta mo. Dioy, ngano man ang kuang connection Ginoo, dili ang mga politiko.
1: El Castigador. El Dada. El Dada.
3: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
1: El Castigador. El Castigador.
0: Kaling di tamalimot, no? JK, nagamit ba ka sa itong D3 Bayo? Nagkasulay ka sa D3 Bayo? DTX 500?
2: Bayo.
0: Mayo dyan? Mighty C?
2: Wow.
0: DTX Coffee Mix?
2: Po na yung gamit ni BGB?
0: So, nakapalit ka?
2: Nakapalit video sa tinda Dario.
0: Diha, sa kay Romeo Lawas.
2: Sa kay Romeo, say, sirado na. Dari ko ari may butika.
0: Butika? Sa Santo Niño Pharmacy. Basta ka ng butika diyan. Naaman na yung mga kuano. Kinisa Ecotourism National Highway. Naaman na yung DTX 5500. Kompleto mo na diyan, no? Muna, Shanin. Balik sila palit. Kay, kuha ko na yung mga amigo. Marcel Pirater ni balik og palit hasta sabon. Kay lipay sila gipabalik ko.
1: Arnel Dada.
3: Sa katotohanan at tagapagbantay sa katotohanan.
1: El Castigador.
0: Muna akong pagtingog. Ako mismo nigamit og produkto kay di ko gusto mag-endorso og D3 Bio, DTX 500, Mike TC og DTX Coffee Mix nga wa ko kasulay og gamit. Na? Mao na. Pero Jackie manamili ta ta Jackie kay alas 5:36 ra ta kutob karon. Sunset na. Na?
2: So oras na.
0: Oras na so dagang sala be. Kay ingon ta siya kan may gala. Wa siya minaw nga nag-endorse na kudaan, no? Sunset na. Sabi ni ako cellphone. Okay, so daghang salamat mga kaigsoonan, daghang salamat Jake sa pagbisita.
2: Daghang salamat po na sir, no? Sa labi na sa tanan yung support sa K5, so yung hapon yung tanan o kini na si Jake and Rosario.
0: Okay, very good. Sige Jake, salamat kayo o mayong hapon kanimo. Og salamat sa pagsalig dere sa atong tulumanon. Uyon may gala sa ngalan sa itong technical partner karon si Kaki 5 Shannon Hilapon. Sa ngalan sa itong president sa itong station manager Kaki 5 Brian Morden og sa itong president and CEO Dr. Amel Itangoy. Mga Kaki 5, ako ang yung dato malalaban. Dato magsisibya. Arnel Herwila Dada, dagang salamat. Mabuhay ang K5 News FM San Carlos City.
1: El Castigador.
3: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
1: El Castigador.
3: El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan.
1: El Castigador.
3: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
1: El Castigador.
3: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
1: El Castigador.
3: El Castigador.
4: K5 News FM.
5: Championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom ang DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pa awang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ibala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mayong gabi sa inyong tanan, mga kautoran, mga kabiyanan, tanan nga mga suki nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa tanan nga mga nagapamati sa aton sa bilog nga panay, kagdariman sa aton sa sin.

paglog sa muli sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay sa buong maghapon na kami po ay inyong iningatan, pinagkalooban ng pagkakataon na makakarating sa mga sandali pong ito. Maraming salamat po sa mga pagpapalain na pinagkaloob mo sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines, at pagpalain mo man ang ginagamit na ang lahat ng mga kawani, pagpalain mo ang lahat. At higit sa lahat ang Siyuro Camiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. At sa aming lahat, pagpalain mo ang bat pamilya na pagkinatawan. Gayun din, pagpalain mo ang mga may sakit sa spiritual at sa physical na nawa ay sila ay pagalingin upang sa ganun makapaglingkod na may katapatan sa inyo. Pagpalain mo man inyong banal na mga salita na aming talakayin, at patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinisos. Amen. Sa aton nga pagpadayon, mga katuran kabiyanan, sa aton nga programa, sa aton nga topiko nga gintunan, nga dako nga topiko nga aton ginaisuryahan sa Biblia, nga there is no such thing as once saved, always saved. Kabalo na kita sa aton ginatunan sa naglinigad nga bisan pa sa langit, sa gintuga or sa gincreate si Lucifer nga nangin Satanas. So, created nga sinless, perfect, but unfortunately, gulpiada na lamang nga nagbutwa siya tagipusoon, siya hunahuna, siya pinawino, nga siya nagrebuildi batok sa Dios. Kagway naging siya nakarecover. Nabiktima ang aton unang ginikanan sa gihapon sa aton nabalaan. Wala gihapon ang stasubong kita na latnan pa, nadamay pa, ang bilog ng kalibutan ginpakamalaot, ang tanan ng mga tao ginpakamalaot, pati mga sapat, ang tanan mga butang, kag ang bilog ng kalibutan ginpakamalaot sa Ginoo sa pinakagamay lamang asala ni Adan kag ni Eva. Historically, dayon naglabot nga nasubrahan na ang pagkamalaot sa mga tao, nga sa panahon ni Noah, walo lamang katao ang naluwas. Kabalo na kita. Ginaliwatan na diri. Agon nga at least kita magiyahan man, magaydan, nga wala gidgali sa programa sa Ginoo, nga once saved, always saved. Dumudumun tao na pirmi makaturan, makabiyanan. Kaya nga man, kabalo kita nga suno sa record sa Biblia, aton ginabasa na sa 2 Pedro, Kapitulo 2 versikulo 5, nga pila ka milyon ang mga tao sa panahon sang anaw, pero walo lang ka tao ang buhi nga naluwas. Dayon, sad to say, sa panahon naman nga na tapos na ang baha, tapos na ang anaw, si Noah, iya asawa, ang tatlo niya kaanak na si Shem, si Ham, kag si Japhet, kag ilang mga asawa, nakagwas arka, pero sad to say, nga naapostasya si Ham, apostasya si Japhet, nagpatindog sila sa Tower of Babel, hasta nga nadula sila sa pagtuo, kag wala naging record ang balaan nga kasulatan nga nakabalik pa sila sa pagpangalagad. Grabe no? Dayon, rekta na kita dito sa katawahan sa Israel, si Jacob nga nangin madinalagon bangod sa iyang pagpakigbuno, pagpakigdumog sa anghel, kag siya nangin madinalagon bangod kay Waygin siya mag buhi, butang balon, once nga hindi ka gid magbuhi, hindi ka magbiya sa imong pagtuo sa Dios. Padayon ka ang pangalagad, bisan pa sa damo ng mga pagtilaw sa kabuhi, ang Ginoo sa gihapon magupod sa imo, kag nangin madinalagon ka, kag amuto nga ginkabig nga si Jacob, nga nangin madinalagon, ginbayloan o ginisla ng iya pangalan nga Israel. So muna ang record sang balaan nga kasulatan. Dayon, nangin nasyon ng Israel sa isa ka kondisyon sang ginhambal sang Ginoo, nga kun sila magpabilin nga tutong sa iya ang katawhan ng Israel, kun magpabilin nga matinumanon sa iya kasuguan, dayon pagkabalaanon ang adlaw inog pahuway, ang kaliwatan sang Israel mangin isa ka nasyon sa iya tubangan lamang. Masubo-subogin nga kasaysayan kay napustasya ang Israel, pagguwa ni Moses siyang leader ang kaliwatan sang Israel, hasta nga dito na sila sa kalasangan, sa kamingawan, dayon apostasya sila. Paglabot nila sa Kanaan,